0: pagkanoon sang pagkaon. Ayoy! Check to yun na.
1: Good morning!
0: Okay, Sir Louis J. Dimo, good morning. Pulo pa matigid subong status niya pagpangalaga. Ma'am Pin, may ara na si Miss I. May ara na siya sang ano?
2: Ayoy!
0: Ting pamangkuton ko sabi karon. Oh, naga sekreto, sekreto na si Gingging sa ko na.
2: Yahoo!
0: Or ba si Balan ko na niya?
2: Ayoy!
0: Balan lang na. I-verify ta na karon ah. Katropang Ma'am Sinalin, thank you gid sa information. Pare naman si katropang Jovert Delphine, nagpulupamati sa to. Kag si Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Kay Mami Wilma Patriarca sa may barangay Bula. Saman naman sa Mambusa, good morning.
1: Bulsaan! Bulsaan!
0: Kag kay mother ko, kay Mama Virginia Taglero, pang nagkatutok naman subungaan. Okay! Sa iba pa natin rin ang mga balita mga katropa, ang DILG. Nagapangayo karon sang bulig sa Korte Suprema kag sa Kongreso mga katropa para sa inspeksyon sang pusil kag hugot nga pagistrikto man sa social media.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Ni gani mga katropang kadungan to sa natabo man nga shooting incident na naman ho sa may bahin sang South Cotabato mga katropa.
2: Oh no!
0: Diin isa naman ka armas lutang ang nakalusot mga katropa sa isa ka bulutuan partikular dra sa may Bangan National High School. Kag nagpinaniro na naman.
2: Oh no.
0: Sa Biyernes nang nimo. Ay nakapahuway lang sang pila ka semana, pila ka bulan, ara na naman.
2: Oh no.
0: Grabe nagid subong ha. Sa dugang ang detalye mga katropa, tutukan rin sa ton sininga pagpangalagay.
1: Pusaan!
0: Sa dugang panaton rin nga balita sa balita lokal. Oy mga katropa, ang kapel ko ginarekomendar na sa mga konsumidor nga maggamit o magpatakod sang solar mga katropa. Gantong makabulig man sa pagnubo sang konsumo sang kuryente.
2: Oh no!
0: Daw nagdigad to daw, hindi sila gusto ka. Mga katropa, tingaman karon. Nag-recommend na sila ya, mga katropa.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Ano naman ang hinala sa Senado, may kang tanan dari. Ay ang pinaka-naapektuhan gid sa sininga brownouts, taas nga pagsuluktan sa kuryente. Amo ang Visayas kag Mindanao mga katropa. Kaya ano ang ginahimo karon nga tikang man sang Senado? Dito nga masolusyonan kag marisolba ang ini nga problema. Tutukan na mga katropa, diri sa ato si pagpangalagad. Iba pa nga mga balita mga katropa, tutukan na. Sa ato si pagpanumbalik. So, di sa mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pa hanumdoma. Kindly, stand by.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X. X. F. M. X. F. M.
4: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhol Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
4: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
2: gamot. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
13: Hala! Ka-excite!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hala, ka-excite!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy. Kay diri sa XFM 106.5, non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM.
2: XFM.
10: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Santhon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix,
15: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako Gali sa Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko ng Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya red lang.
12: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Reddel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Visionex! Marami na ang natulungan!
17: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
7: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3.
18: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Pabalik din sa platuntunan, Bullseye, kag sigapon ka mo nagapamati diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Diri sa kopo din yung alagad, katropang Christine Dayan Ropa.
0: Bullseye!
1: Inidani nga bahin mga katropa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay ang palaya, garlic, kag spirulina mga katropa nga saranggid man nga makabulig man sa aton sing pagpaayo kag papakusog sa aton sining resistensya. Imo ini siya sa natural herbal ingredients gani wala sang side effects kag safe gid sa aton nga health. Ano man sa benepisyo nga saranggid nga makabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Tikon kamo, no? Kag ikaw mahilig ka magkaon sang mantikaon nga klase sang pagkaon. Kung masami nga nagainom sa mga alcoholic drinks. Oy, katropa, halungi ang imo nga atay.
2: Wow!
1: No, kay bangod ang kombinasyon sang garlic, spirulina kag mangustin diri sa Santon Plus Gold. Nagabulig man mga katropa sa pag-generate sang liver cells kag pagkakasang tambok halin sa aton sini nga atay. So gani para at least no maproteksyonan ta ang aton nga atay apisar nga sige ang aton nga pagkinaon sang mantikaon nga pagkaon kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Di sige apon tinlo yang aton atay kay syempre nagatemar kita sang Santon Plus Gold.
2: Wow!
1: No, para sa matinlo nga tay, kag malawig nga kabuhi, mag-inom gid lamang katropa sang Santon Plus Gold. Bangod sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Available na sa aton ring mga leading drugstores, labi na mga katropa sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, saranyo man nga mad to cart mga katropa, kag ma-place order na sa indirang mga Shopee, kag TikTok Shop. Santon Plus Gold is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kag sa aton ring mga balita mga katropa, dali lang gid kay good morning gid kuno kay Mr. BCS man Daryl Ferte daw lain na ginamention ni Mother Subonga ni Mother Mary Joy Delphine. Anyare
2: ayoy.
1: Good morning man dira sa imo sa may bahin sang Malaysia. Alright, sa atin rin mga balita mga katropa, ti bamatian to ni Abi ho. Ang ginhiwat nga press conference sa mga katropa sa nga ton sininga DILG secretary nga si John Vic Rimulya. Di may kang tanan mga katropa sa sininga nagluntad nga shooting incident na naman sa may bahin sang South Cotabato. Kasi dahil ma- excuse me.
0: Bullseye!
1: Kasi din mga katropa, isa naman ka 16 anyos nga estudyante ang nagpinaniro.
2: Ayoy!
1: Tiyari pamatian natin mga katropa ang nangin press conference sang Department of Interior and the Local Government Secretary.
3: So, yung father na naman is member ng LGU official eh. Ano ang kakaharaping possible cases ng father na may-ari ng baril?
4: Number one, deped siya. Pangalawa, very weak na mga legislation natin dyan. Reckless imprudence lang. Legislation has to be put na ang magulang or owner of the gun is equally as liable as the child. Kung yung mong murder yan, dapat ang child sa father, ang charge sa father, murder din. But under the laws, hindi pa ganun eh. I call upon Congress to change the laws na pati ang magulang, ang gun, rightful gun owner is responsible for the use or for the possession of a gun 100% of the time. Kung pinahiram niya, kung naago sa kanya, kung nawala sa kanya, it is his responsibility. I have no quarrel with gun owners. I am a gun owner. But responsibility has to stop, has to end and stop with the gun owner. Hindi talaga inalagaan. Nilalagay lang dun eh. Accessible sa mga bata. So it has to be legislated na ang liability ng gun owner is equal to that of what was committed.
3: Sir, ito pa. Kasi yung bata is nakuha niya lang din yung baril. Are we looking into a possibility as well of requiring gun boxes sa mga mag-a-apply na or magre-renew ng mga licenses ng firearm?
4: It is required, as a present, required na siya. Pero wala kaming power to inspect. We should have the power to inspect. Remember, the right owning a firearm in the Philippines is not enshrined in the Constitution. It is not a right, but a privilege. And that privilege has to come with responsibility. And that responsibility has to come with accountability, especially with the PNP. We should have the power to inspect without warrant. Without warrant, ah. We should have the power to inspect without warrant all gun owners and how they safely and how they handle their guns, how they store their guns.
5: Darrell Sarmiento from ABS-CBN.
6: Sec, hello. Good morning, sir. I have a few questions. First, sir, is yung bata po ba, yung suspect, yung shooter, was it a random namaril po siya?
4: Yes.
6: Or yung, ano lang siya, sir, planado po ba siya? Kasi we have read several information on social media na parang nagbigay pa siya ng prior notice to his classmates na eventually mamamaril po siya. Is this true? Can you explain further, sir?
4: He left a note. He left a note saying that, well, I won't go to the details, but he left a note that he was planning to do it. But yung victims, hindi niya planado kung sinong babarili niya. It was just random on his part.
6: Oh, okay. Sir, kasi nung nakaraan, I think there was one LGU, and of course with the PNP of a certain LGU, na bigay po ng metal detector with
4: yes.
6: schools. Are we looking into implementing that as well? Kasi nga po yung tinago
4: yes.
6: po ng shooter, as you've mentioned
4: yes.
6: earlier, sa likod
4: that's,
6: po niya.
4: That's between DepEd and I to discuss dito sa upcoming budget na bubili na ng metal detectors for all schools.
6: Sir, kanina you made mention na kailangan sana makapasok po yung police natin to inspect not only the gun owners. Please correct me if I'm wrong, but the schools as well, pwede bang mag-check din po at the same time? Or kasi, is there any pagkukulang on the part of the barangay as well and the school with the checking?
4: Hindi eh. Ginawa na nga ang lahat. May pulis na nga sa labas. May nag-inspect na ng bag niya. So, you could only ask for so much, di ba? Yung kakapkapan mo kasi bata, that's very unusual. That's very, very unusual and intrusive and can be misinterpreted. So, what we need are metal detectors. But the real issue here is the insidious use of the internet. Lahat tayo lumaki dito, hindi ganyan ang source of information natin. Kung may depression sa atin dati, nalulungkot lang. Now they go into depression, they read the internet, they go to the dark sides, and then pumapasok sa utak nila. It is a tragedy which continues to happen, and we all must act together. It is no one's fault. It is not the fault of Congress. It is not the fault of the PNP. It is not the fault of the LGU. This is the fault

0: Depression is real. Depression among kids is real. And we must give the warning signs and we must give access to proper psychiatric health care. Hindi naman ganyan ang Pilipino eh. Hindi naman normal sa atin to eh. Dumating lang ang internet na ganyan, na may access sila. So we will have to work with the ICT to shut down those sites na hindi na accessible sa mga bata or anyone else na hindi na magiging accessible. This problem is a worldwide epidemic. Hindi lang sa Pilipinas to, sa buong mundo. But I don't want it to come to a time that people get desensitized to a shooting, katulad na nangyayari sa ibang bansa. Sa ibang bansa, may mamarinig kayong mass shooting, parang normal na lang. This cannot be in the Philippines. Hindi pwede naging normal to. We should always look at it as a tragedy and something to learn from and something to prevent in the future. Okay, other matters, in light of this and other documentary requirements by Interpol, I will have to delay my trip to France by 2 weeks or 3 weeks to finish this, to finish the legislation, and to finish the documentary requirements asked of me. So, yung itatanong yun, gulos-dili na kayo, let me finish my work. The President asked me to report on Monday to give the guidelines again. And then we will craft with the DepEd another set of rules kung paano natin ma-avoid ito. Okay. Anything else?
1: Any more questions?
2: Alright, mga katropa, nabatian ang kabahin sang ginpatigayon nga press conference sang DILG Secretary nga si John Vic Rimulya. May kang tanan sa sininga nagluntad nga pagpangniro no sang isa ka 16 anyos nga estudyante dira sa may Banga National High School sa South Cotabato.
3: Bullseye!
2: Kung nabatian nyo, na-mentionar ni Secretary, mga katropa, ang ining ginapahayag nga nalulong sa deep dark web ang ining 16 anyos nga estudyante, mga katropa, nga ginakilala karon nga suspect kay Bangod Snudery, no? According sa ilas ni nga ginpatigayon nga investigation, ang cellphone sa sini nga suspect, no? May pila ka mga ginbilin sa diri nga notes about depression.
4: Oh no.
2: Kagsang last 2026 bulan sang Abril, no? Na diskubrehan sang parents ni nga nagapangatubang na sa balatian nga depression ng ilas ni nga bata. So how come nga ibase nato ni mga katropa nga ang ini nga bata nag-involve o kung naka-engage sa sining ginatawag nga deep dark web? No? Kay bisan ako gani, way ko kabalo sini katropang Jason. No? Kag paano na nila gin ano man gin padalman gin man nila ang investigation or basi nagpa ano naman nagpahapaw-hapaw naman sang investigasyon.
4: Ayoy!
2: No? Kay kun masiling ta nga deep dark web, deep gani. No? Daw ka ano na super hindi na maano, hindi na masarangan sang aton sing tinai kun ato nang kwanon, no? Kung aton nga panumdumon gani mga katropa. Kag knowing, this is 6 anyos. Ha? Kag ang malain pa, no? Mga katropa, why gin mention pagid, no? Kay balaan yung ang mga estudyante subong, labi na ang mga minor de edad, curiosity sucks, no? Once nga may mabatian na sila nga bag-o nga mga butang, bag-o nga mga words sa ilas ni nga ilas ni nga nabaton or nabatian, dira gasulod ang curiosidad nga ginatawag mga katropa. At ikaron, ha? Do we need to mention this kind of matter? This kind of ng website

0: nga knowing nga lapnago na ganing ining mga shooting incident nga nagakainabo sa mga bulutuan. Oh. Then karon ang ginakwan nyo, oh, i-blame nyo na naman ang taga-media. No? Kay grabe mag-post ang mga kung ano-ano. Nga dapat gani, no? Mga katropa, gina-action na nagilayon sa ngaton sa gobyerno. Ti ano ang pinaka ano gidabe, pinaka goal, pinaka ayo nga tika nga dapat himuon sang gobyerno, abe Sir John Vic.
1: Bullseye.
0: With all due respect, no? Daw instead nga makabulig, kaya daw gina daw mas ginapakawian mo pang imo dira nga tadatapan.
2: Ayoy!
0: Ako sinaya, kuway ka pa bala sang ano pagid sang verified information from the authority. Ikadaya magpasaga-saga. No? Kag ang ubrahon mo unahon mo ang tikang o makipag-meeting ka sa kun ano man nga mga kaangot related nga agency para at least matapna na ina gilayon nga maaksyonan.
1: Bullseye.
0: Ubrahan sang hagna nga layi kag ipasar.
1: Bullseye.
0: No? Ambal ni katropang Jason, ang Google, Facebook, YouTube, etc. is just a tip of an iceberg. Deep web is the general term for the whole part of it. Pinabuang lang si Sek. Hindi ka basta-basta maka-access sa deep web kag inanggin hala niya nga i-restrict ang mina nga mga site basi magulantang lang siya.
2: Ayoy!
0: Mo gani. Basi siya gani mismo, way siya kabalo sina mo. No? Kag nahalin lang man sa information, halin man sa iban.
1: Bullseye!
0: Bisa sino gani guro nga may admayad nga mga kwan, nga mga IT kwan, way naga ano dra? Ga-access dra?
2: Ayoy!
0: Ti ano ang mas maayo nga himuon? Hindi na pag-ipagamiton sang touchscreen nga cellphone ng mga kabataan? O ti mas malulong pa na sila sa depression nga ginatawag?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ano gamiton nila mag-research sila?
1: Bullseye!
0: Di ba la? Ang mas maayo da iya, no? Pasang karon ang safety protocol. Kag kun may kakulangan gid man ang bulutuan, ang ahensya, ako o na lang abi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi nga kung sisino pa ang basulon. No? Kung may maayo lang kita nga sistema, halin sa DepEd, halin sa DILG, no? Hindi di maabot sa mga kaangay sining nga sitwasyon mga katropa.
1: Bullseye!
0: No? Kituod subong lang ni. Ha? 2026, grabe ka na. No? Sunod-sunod. Tapos ang aton dira nga mga nagapungko sa babaw, ay puro lang reaksyon, puro lang panawagan.
2: Ayoy!
0: Ano pulos ang panawagan nyo? Dabi pagululag ka mo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, sus, Mariusip.
2: Yahoo!
0: No? Puro lang panawagan, panawagan. Puro investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung nagubra ka mo dasang laying sarang na makabulig sa mga estudyante, sa mga bulutuan, sa mga manunudlo, di mas mapuslan pa. Ni nga sige ka mo da preskon, preskon. Sige lang wakal sang libagon.
2: Ayoy!
0: No? Nga, abi nyo yang mga tao, mango-mango, nagigingidi kayong tindi sa inyo ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Budlay, gidya subong. No? Bisa nano, kahalong bisang ginikanan. Sa ilas ni nga mga, kwan, tapos muni ang madangatan sa eskwelahan. Hindi dapat siniya i-aksyonan na ni. Hindi na nga dugangan pa. No, kay Budlay. Budlay na gid. Oh, daw mayo man ni ang ginahimo nga hagna nga layi ni Senador Bongo mga katropa ho. Ang ini nga Senate Bill number 2413 ukon ang Safe Schools and Violence Prevention Bill nga nagatuyo nga mag tupatuman sang ukon mag-implementar sang National Safety Framework para sa mga bulutuan. Oh, kag nag-apilar man ini siya mga katropa nga sa mga nagakaig kon sa mga ahensya sang gobyerno nga maglatag sang mas epektibo nga precautionary kag pabaskugon ang security measures sa tanan nga bulutuan sa bungsod Pilipinas. Dugang pa wag nang hindi na sunod diri paghulaton pa ang panibag-o nga mga trahedya antes maghulag kag dapat mapabilin ang zones of peace and learning sa mga bulutuan. Oh, hindi gani ka mo ka-donate sang ano na ho, metal detector.
2: Ayoy!
0: Daw kabudlay sila mag-donate sa mga kangay sina no. Pero kung ayuda, gani dasig sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Budlay na maghala. So, bang, iba sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, with all due respect sa tanan ng mga nagapungko, subong ha, sa gobyerno, abi, paghululag ka mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ka mo da, pabingi-bingi, pabungul-bungul, nga daw mga bungul ka mo.
2: Ayoy!
1: Bullseye!
0: Kag ako ang may accountability ka, nga may kakulangan ka, hindi nga ibasol mo kung sa kunsino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And of course, sa mga ginikanan, no? Oh, hindi man na mapatuman sang, ano, sang gobyerno kung hindi man kita magpaninguha man sa pag-stricto sa tundra ng mga kabataan. No? Oh. Kanugon ni ang mga kapulisan, ang mga programa sang kapulisan, kung hindi man lang natin pagsuportahan.
1: Bullseye!
0: Oh, di ba lang? Oh, lisensyado man ina, or hindi, or wala na rehistro, or ginahulat mo pa ang imo kwarta para magparehistro, isurrender anay sa kapulisan na...
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kaya mga kabataan, subong... Oh, basi bala nagahuna-huna na niya ang 16 anyos nga nang estudyanteng hampangan lang na. Oh, kag nagpang tripping, tinag paniro na lang.
1: Bullseye!
0: Oh, budlay na. Oh, taguan nyo man sang mayo inyo dirang akwan. Nga pusil.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino ka man, pulis ka man, ano ka man, ano man ang profession mo. Kag kung may ginahuptan ka nga armas lutang, illegal man na or legal. Nasa sa iyo ang disiplina.
1: Bullseye!
0: Ha, tagua, ina!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Labi na kung may kabataan ka nga mas bata. High school student. Kay subong niya. Ha, bisan sino lang gani, ginadapuan gid sang ginatawag nga depression. No, bisan ko sinong pamkilala mong masinadyahon subong. Oh, gali sa sulod-sulod niya, ha? Masakit na gali. Oh, nagapanumdum na siya gali nga amuni amuto. Oh. So gani mga katropa, buliganay ta. No, buliganay ta sa pag prevent bulig prevent sa sining mga klase sang insidente.
1: Bullseye!
0: Right, sa iba pa naton rin nga balita mga katropo, pasiplatan ta lang niho ang... Ano man? Ang COC, COC, ang filing sang COC ho. Mga katropa, padayon sa gihapon, nasta wala sang layi nga ginapasar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga kwandera, sa mga katropa natin nga nagapamangko, Hindi na magbukas ang Commission on Elections ang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag SK election kung mangin batas na or layi ang hagna nga nagapaiway sa election antes ang September 28. So, pero subong, since wala pa mga katropa, no, wala pa na aprubahan, wala pa na pirmahan ang ining hagna nga layi, posible man gyapon nga mapadayon ang filing of COC.
1: Bullseye!
0: So sunod gani sa nangin pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na katalana ang ining COC filing humalin September 28 hasta sa October 5, no? Para sa sining ginalauman nga November 2 elections.
1: Bullseye!
0: Kung pananglitan nga mangin layi ang hagna nga layi nga ginpermahan o kung ginpasar na sa Senado kag Kongreso. Kag mapirmahan, no, ni Presidente Marcos Jr. O tiwaay election eh. Pero subong daw alang-alang, no? Nakadepende sa mga kamot ni PBBM. Kung dayon gid man or hindi.
1: Bullseye!
0: Apang aminado man ining si Garcia mga katropang, alang-alang tuod ang sitwasyon subong sang COMELEC eh. No? May kang tanan sa pagpreparar nila. Sige sila prepare abi. Tapos angan-angan pirmahan malanggaliti daw nag-uyang lang ta sang kwarta. Or nag-uyang lang gid gani.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kag apisar sunod diri nga mangin layi na ang ini nga postponement sang BSKE. May posibilidad man ini nga question noon sang Korte Suprema.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Apang sa piyak sini padayon man sa Gyapon ang pagpreparar no sang COMELEC mga katropa. Kag kalakip diri ang pagpreparar man sa mga deployments sang mga election materials, mga election equipments, no? Labi na sa mga malayo nga lugar. Kaga ginalauman na nagani mga katropa nga magasugod sa una nga semana sa sining bulan sang Oktubre. Sunod diri sa COMELEC mga katropa, yara na sa 8 billion nga pesos ang nagastos ang COMELEC para sa sining preparasyon para sa BSKE. Tikon madayon ang postponement, di daw nag-uyang ng 8 billion nga katropang Jason.
2: Oh no!
0: Ano na sinsilyo lang.
2: Ayoy!
0: Tani panumdumon man na sa mga ara da sa ano, sa mga patay huya da ang mga congressman kag senador nga nag-aproba sin.
2: Ayoy!
0: Tani panumdumon yung man nga kami anay bi. Ang kinamatarong lang mananay bi sang kwan sa mga pumuluyo, sang pumuluyong Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Hindi nga puro lang pansariling interest nyo ay maan ka muda. Tiyamak mo na 8 billion pesos na ang nagastos ang COMELEC. At ay pangundumon nyo man na. Kag hopefully, ako gusto ko gidyagan eh, madayon ang eleksyon mo. No? Aside sa ginasuportahan ta, no, ang ining eleksyon, ang ginapanumdum ko gidya ang nangin gastos. No? Kaya halin man na saton tax mo. No? Halin man na saton ng mga taxpayer.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kun di na madayon, kanugun. Daw nag-uyang lang ta. No? Kita ganing ordinaryo nga Pilipino, matulaan lang ta 50 pesos. Grabe naton, kumud-kumud.
2: Oh no!
0: Ang inipaihan nga 8 billion pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hopefully, ma-realize na sa ngatos ni nga presidente man mga katropa. Padayon gyapon na, wala pa sang layi. Isa dugang dirang update mga katropa, update development tutukan lang. Diri sa pilaman naton ka mga pagpangalaga diri sa Katropa Station.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daw ginakulabos na gitas ang oras mga katropa. Iba na lang ang mga balita tutukan sa pilaman naton diri ka mga news and public affairs program diri gid lamang sa XFM Roja. And partner na naton sa technical katropang Jason Anonoy. kag sa patrol katropang Zaldi and katropang Elmer.
1: Bullseye!
0: Yung damo pa kung ganita ni talakayon ba?
2: Ayoy!
0: Yahoo! Bawi galing next time. Kagsalihat mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabilin nga 96 days. Antes naman ang adlaw sang Pasko. Ay sa mga katropa nato nga nag-upod sa ato si pagpalayag subong aga. First time ko din nag-uyat sang bullseye. Ha?
2: Ayoy!
0: Tan hindi ka mo mag ano mag tawag sana matak-an. Ako na lang niyo alaga na niyo anchor woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Cap is ang katropa mo.
3: Exciting!
0: Oras, alas 8, o kung alas 9 punto na sa aga. Kagaling nga oras, ang builog na dulong sa inyo sa Casino Plus.
4: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglot tayo. Makapahubin pa siyang nawo. Mag-duty ka gid niya fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!
6: XFM.
4: XFM.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM.
3: XFM.
4: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Sansol Plus
7: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Sansol Plus
7: Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala, ang palangaki nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag glota.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Sister
3: Pain. Pasigarin sa ka-service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: Plechi Ogarco.
1: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Samphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Samphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Okay, Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
1: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
1: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
1: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: X FM.
14: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

Ang tusakot paghihirap.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie.
4: May bukol ako sa breast ko.
3: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
4: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santon Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko man discover nga pangmalakasan nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
3: Ang sakit.
19: Mag-assisted pain.
3: Muscle fever.
19: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
3: Mag-assisted pain.
19: Pangkalang pain.
3: Fast and safe.
19: Yeah! Assisted pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
10: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Suntone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magaan.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Suntone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Suntone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Suntone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Suntone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: XFM.
1: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sample Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Coffee Mix.
6: O si Lizette, sa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Sample Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
0: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
15: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Presi Diciembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 ka pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tubtub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293-0-2026. Break responsible.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay?

Yo, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Kangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Sister pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: From a City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, excited!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Jemilyn, isa akong bangkuret. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. May lang daw na sa Gold Eagle Beer. Kaya niyo sa Tansan Promo. Si Melanie Copita, 50 years old. Halin sa Barot at Viejo, Iloilo. Ang isa sa mga maswerte nga ng naog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kan mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalo. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026. Hanggang February 2027 for DOH at BAC FRR Commuter 02938-0 of 2026. Break responsible.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: College na ko!
3: XFM!
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibig kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Kabay para lang sa mayad ha, kag likaw lang kita sa ano ah, mga pamalatian bala. Amuning nga mga panahon kag tiyempo nga kinahanglan kay balugi kita magluktur sa aton kaugalingon. You know why? Kita ang pinaka tawag nato sini the best doctor for ourselves. Nga am hambal kita nga kita ang the best doctor for ourselves. Bangod kay tanawan nyo bala magpakonsulta kamo sa doktor gina pamangkot pagani kamo. Silingya ti nagasakit diri, tumok ya na, nagasakit diri, natumok ya pagid na. Silingya nagasakit ang himulikod. Silingya nakakaon ikaw sang nagligad sang amo ni. Ano gikaon mo? Buta malun sini kun pag doktor, hibalo. Kung ano nagkakadapat sa aton lawas, kinanglan kay balo kita mag-review sa aton nga kinahimo kag sa aton mga ginakaon. Pareho sabi, nagsakit ulo mo today. Ah, ambaldo malitik ang ulo ko pagkatapos taas akon sining hilanat. I-review mo ang ginhimo nimo sa managligad nga mga inadlaw. Nagsulay ka sa ulan, tama ka kakapoy, nabasa ka sa ulan. Anong ginkaon mo? Basiway ka matunawan? Or basi kung nakakaon ikaw sang pasar na bing pagkaon nga mayara sang reaction sa imo sining lawas gadi nagukay mo tiyan pagkatapos gina LBM ka nga daw magwa ang imo sining ginakaon kung pasudlon mo sa lawas mo. Well, initanan mga abyan aton sining gina amat-amat paintiende sa inyo dari sa programa The Secrets of Health. Ay good morning gid kag good day gid sa inyo tanan ha. Sa tanan nga mga nagapamati sa ato sininga programa sa mga XFM station sa Isla Sang Panay kagamuman sa Negros Island Region. Kag sa ato sininga pagparagad, pwede ka mo makapasakop basi kon may mga concern ka mo dira, may mga palamangkutanon nga kaya sabton sa ato sininga consultant. Feel free sa pag-comment sina sa ato sininga live Facebook streaming. Hindi gani, sa live streaming sang XFM station nga inyo sini ginapamatian. Pero mas mayugid kon ma-send niyo ini sa ato sining streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sining pagparagad as usual upod ta ato sining certified naturopath practitioner and consultant we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome sa aton sa pagpangalaga dupod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat na naman sa isa ka topic ang aton pag-istoryan sa edisyon sa aton sa mga pagpangalagad.
0: Okay. And well, sa ato sa mga pagparaga, isa naman ka topic ang aton sa mga preparar. And salamat sa mga nagapadala sila sa mga appreciation ha. Sa mga gina-discuss na tundari, paggamay-gamay, paamat-amat, kaiti nainchindihan taman hindi ta sila pwede Doc Leo mapurgas ang informasyon all at the same time kay may limitasyon ang aton sining utok. We can only process mga around 9 seconds of information at any given time. Sampawa naman na sang bago, so amo ni nga ginamatamat man aton paintiende sa inyo para sa protection sa ato sa nangyay kayong lawas. Importante siya ni makalikaw kita yas masakit, Doc Leo mo.
1: Correct, Sir Josiel. That's why, no? Dapat kita magtuon sa aton sa mga obligasyon sa aton tugalingon. Maning hambali, Sir Josiel, blanga, we are the best doctor sa aton tugalingon. Pero, dapat may kwalifikasyon, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man talan nga tao, pwede maging doktor, Sir Josiel mo.
0: Oh.
1: I mean, problasang nga may mga doktor kita, nga may pasyente.
0: Oh.
1: Kaya naging qualified sila yung maging doktor.
0: Mm.
1: Amot ko lang ang balon, pero sa aton tugalingon, pwede kita nga maging doktor, gan sa aton tugalingon, lamang tunaan naton ang aton sini mga dapat kilalahon, mga dapat pamatian, mga dapat maintindihan sa aton tugalingon para maging kwalipikado kita nga maging doktor sa aton tugalingon. Muna ganing hambal sa kilala ko, Sir Josiel, sa tiko ng doktor, magmasakit, di sa'yo pa konsulta ba?
0: Sa doktor man.
1: Sa doktor man. Kaya ginapili ko na ang barato, consultation fee. Hindi, mga langas-langas na lang, Sir Josiel.
0: Actually, sa ano ya, medical doctors, may mga specialty na sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung nang masakit sang doktor karon, let's say neuro, kaya ang specialista mo, ana masakit mo karon ara iya sa baga, that's pulmonary, you need somebody ng expert sa pulmonary. So dito ka pa konsulta, kaya ang problema mo sa baga.
1: Mm-hmm.
0: Pero ina iya to treat the symptoms, may mm-hmm. simptoma na nga mabatsyagan ka, nga hindi ka na komportable. Ang aton nga tinutuyo sa aton programa is that hindi dapat kita maglabot sa punto nga hindi na kita komportable sa symptoms kay ang kalabanan nga causes sini contributor gidya permi ang aton nga lifestyle kag ang mga panginawi ta bala kag ang mga ginakaon ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, kibulan mo ang masiling naton nga mayor nga pundasyon kun haligi sang healthy lifestyle Sir Josiel. Tulog.
0: Mm.
1: Bisan anon mo gisa kabulong, si mo ko galingon kung kulang kas tulog, budlay ka maumpawan. Ikadua, exercise. Ini Sir Josiel, kadamo sang ginabatyag sang tao sa kalibutan subong libre man lang kontani ang bulong kag prevention, exercise.
0: Oh.
1: Tigaling ko lang sa hulag mo, laban pa ang luko kaysa sa exercise o kung sa hulag. Ti ultimo dan Sir Josiel, mag-operate ka sang TV mo subong may controller ka na.
0: Mm.
1: Sang imo sini nga ginatawag pagpanglaba, may washing machine ka na nga fully automatic, pagkuha mo sini malana. Kag iban pag i-bless Sir Josiel nga nagapahapos kung tani sa ton kabuhi, pero nakulangan na makita sa physical nga paghulag. Kag ikatatlo, halo Sir Josiel, si 70-80% sa ginabatag sa tao nga may labot mandiri, amo ang nutrisyon. Which is, kung hindi na ton mahimo ini sa ton mismo kugalingon, timahulog kita permi Sir Josiel sa pag-treat lang o kung pagtalupangod lang, pagbatyag sa mga sintomas sa ginabatag na ton, nga pabalik-balik lang nga hindi halos sini masolusyonan.
0: And sa mga previous episodes bala sa ato sa rin nga pagpakaraga, Dok Leo, it doesn't mean nga nagalingin ang ulo mo, luyang lawas mo, nga may dako ka na nga komplikasyon sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Basi kon kulang ka lang sa pag-inom sa tubig, Dok Leo.
1: Correct.
0: Because ako mismo personally, I can say that. Tingala ko, lingin ulo ko, damabuka. Matyagan ko, damatumba ako kon magtindog ako. Mambal nga, nakapamahaman ko, nakapanyagaman ko, nga mo nang ginabatsyag ko. Gali kay nakulangan ako sang inom sang tubig, kay pila na kabeses ko nagbalik sa CR, kay kapila naman ko kabeses na nga pedok layo.
1: Correct Sir Josiel. So before we overthink, sang kung ano basi ano na yung problema ko, kung ano na yung sakit sa lawas ko, let's try to think, anay, magpamalandong kita, ano ayahan ang kulang sa lawas ko? Basi kulang lang ko sa tulog, basi kulang lang ko sa pahuway, kulang lang ko sa piyong-piyong, o kung kulang lang ko sa tubig.
0: Oh.
1: Amo na na yung unahon naton, antes kita magpaminsar, ay basi problema na ni sa kurason, basi problema na ni sa utok, basi cancer na ni, etc. etc.
0: Oh. You know, ang mga komplikasyon, kakulang ng sang inom, for example, sang tubig. If we speak about inom plain water, dapat kay balo ka mo sang baklon nyo. Kung nag-inom ka mo bottled water, ha? May coding ina. Basta black ang iya sining tabon, ang iya lang takop, butang balon alkaline based water na. Kung blue naman ang takop, may buot man ang balon ina. Ang iban sini is kung blue is kung green is distilled. Mayara man iban blue,
1: mm-hmm.
0: pero may coding ina, dapat kay balo kita. Kay kada gunota. Magbalik ka nga kinanglanon mo da ang ginatawag nga mineral sa tubig. Miyara kita sang mineral water actually mo. Nga may ara pa na preserve ang minerals. Kaya ginano lang na, tawag na to siya ginsala lang. Halin ina sa spring, ginsala lang. Ang distill yati for infant use ng tama ka sensitive mo sini nga chan. Now, balik kita sa tubig ha. This is a classic example. Kulang ka sa tubig, anong komplikasyon? Number one, basi kung magdamo ang ginatawag nato sini bakterya sa imo ihi. Bangod kay kulang sa discharges man through your ihi kay gamay imo inom. Number two, apiktado gali ang development kag ang pagpapagon tasang ato sini nga mga joints. Kung kulang gali kita sa tubig in the long run, dasig ma-deteriorate ang aton joints. Maghambal kita joints na nagatiliko-tiko nga parte sa ato sini nga lawas nga may tulaan bala. So dasigali ang deterioration niya sina. And eventually, according to the medical doctor na ni naghambala, eventually kung magsigi-sigi ina ang dako nga danger labi na gid kun may ara ikaw sang maintenance medication. Nang synthetic medicine siya ginainom, madamage ang imo kidney.
1: Correct, Sir Jocel. Correct.
0: Oh. So, ti umpisahan, tantis kita maglabot dira, ano man lang kinanglanon tao? Inom kita bastante nga tubig. And that's it. Wala na. Wala na ang posibilidad nga madamage ang kidney ni mo. Why na ang posibilidad nga basi maglala ang pagdamo sa bakterya sa ihi mo? Why na naton malimit naton ang possibility nga madami sang dasig madami sang ato sining mga joints? Si gadamo kita sa benepisyo. Tubig lang na Doc Leo.
1: Tubig Sir Jocel. Hindi ang tubig nga may color. Hindi ang tubig nga may flavor. Kag may carbon or ni Sir Jocel pag abre mo bla nagapus nga.
0: Oo. Gabukal da yon kinagawas. Inawa pag tagpon niya nugon diyan gibakal ta. So, amo na ha, sa tanan nato sa ring mga kauturan. Pero this time, if we speak about supplementation, we are trying to supplement. Magamag kita supplement dugang, Dok Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: We need to supplement ourselves and ourselves. Dapat may dugang kita, kag idugang sa kagalingon ta. Just like, for example, sa Ultimate Trio, nga ang kinanglan ta mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Una kita, Bidok Leo, sa supplementation. Nga, kinahanglan pagid naton i-supplement ang aton lawas. For example, sang Ultimate Trio sang Yes to Health.
1: Gina-recommend, Sir Jocel, balaan niyo magkaon kita sang nangari-sari niya kombinasyon sa isang utanon kag prutas. Amo man sa mga complex carbohydrates para nga masuplayan, Sir Jocel, o kung mahatagan naton sang kinahanglanon ang nutrients ng aton sa lawas para nga mag-function, para nga mag-ubra sa nga trabaho, para nga maproteksyonan kita sa batok sa mga balatian, para mapamilin yung maayong aton sa pamatsyagan. Pero, hindi man Sir Jocel eh. Masiling naton nga ma-perfect yun eh.
0: Oo.
1: Kasubong bla ko na sang layi, Sir Jocel bla. Why ko na sing ginato ag layi nga perfect mo?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung sa Korte Suprema ka ko no, it's always right.
0: Oh. We're not perfect, but we're never wrong.
1: Mm-hmm. Pag-abot sa supplementation, Sir Jocel, basta sa husto lang na kombinasyon, amo ganigin tawag sila nga food supplement eh.
0: Oo.
1: Kaya madugang sila sa kakulangan na kinahanglanon naton sa pang-adlaw-adlaw. Tandaan na to na, ang kinahanglan naton adlaw-adlaw ng mga suplemento, vitamina, mineral, macronutrients, micronutrients, hindi inatuman kadalag ko gid, pero hindi man dapat magkulang sa aton sa ningalawas as much as possible, adequate ang aton sa ningasupply para sa ila, para malikawan naton Sir Jocel ang pag-abot na naton sa balatian kun adlaw-adlaw kag basi masaming mapabayaan naton nga kulang kita sa nagkalain-lain nga mga sustansya nutrients sa aton kalawasan.
0: In short, ang mga ginabatsyag tanini, mga masakit naton Dok Leo, ang kalabanan sini ang reason sobra kag kulang.
1: Mm-hmm.
0: Sobra sa abuso kag sobra sining bisyo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang kita sa suplemento.
1: Correct. Kag mahimo man Sir Jocel, sobra man nga pagpanginaon. Isa man sa i-considerate.
0: Panginaon, hindi kay ano Dok Leo, supplement sa.
1: Mm-hmm.
0: Magabal kita supplements that is ginatawag naton para sa kayuhan. And supplement kita, buta malun sini, nagkaon kita sang nutritious na pagkaon. Na, grabing panginaon, kahapon, actually, busog-busog ka mo. Di anong ginkaon ninyo? Kakaon ka mo sang rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C. Or let's say, for example, vitamin A, D, E, kag K.
1: Correct, Sir Jocel. Like, for example, nagkaon na kahapon sa isang litson, batos ka na miton, gid. Daw, hindi ka kuntinto sa isang panit, kado nami, pag ito nag-uyog-uyog na may tambok. Tinagtumar ka sa Santhon Vitamin C?
0: Oh.
1: Why, gid? Ito kung lagi magtumara sa nagina, ginadala mo Sir Jocel sa risgo ang imo sininga kugalingon sa pagsuprera sa nagkarinlain sa nga problema sa lawas laki pa sa cardiovascular problem. Especially, kung ginkombinar mo pagigkaroon ng pag-inom sa padalundon ng soft drinks.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos mo inom sina, amat-amat mo karon na ginapatay ang imo kugalingon.
0: Doon nag-mix clay ka kasi minto sa sulod sa lawas mo, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Fats plus mga carbonated drinks.
1: Mm-hmm.
0: Equals daw nag-mix kla kasi minto ang imo sininga tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa pa gid Dok Leo, ambal nila. Sininga Jesus healthy yaging kaon ko kahapon sininga kay gusto ko gid ya sininga ma-maintain ang good eyesight. Kaon ko ya kahapon sininga isa ka bilog sininga dako sininga karo subos ko uram mo.
1: Mm-hmm. Asta nga ginadlaw-adlaw niya siguro Sir Jocel ang carrots.
0: Oo.
1: Nag-yellow ya panit. Balin mo, ti, okay man siya nga nag-supply kita sa adlaw-adlaw, pero ang punto ko lang sa ni, dapat hindi man kita masobrahan. Katandaan na ton, bisan maayo pangabutan, kung sobra, hindi man mangin maayong result.
0: Kag ang processing, we don't know kung naubos absorb gimana sa lawas naton. Kay ang demand sa lawas mo, gusto mo beta carotene converted to vitamin A para sa good eyesight, abi for example. Now ang pag-urab bala sa carrots, nakaharvest ikaw bala sa beta carotene convertible to vitamin A for your good eyesight. Kay nag-urab ka buta mo sini, you eaten that raw hilaw ang inkaon mo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Granting. Ginluto mo pa kay dapat lutuon mo gali para nga ma-release ang beta-carotene. Butang dabi ginluto mo bagid kaysa sa hilaw nga naguna-una ka lang nga nakaon mo nagka-beta-carotene na gali ka waay man kay waay gali mainit. Pero butang tagin init mo bagid nagawa ang beta-carotene, do you think na-absorb mo to ihan kung may kasang good fat?
0: Mm-hmm.
1: Isa bagid din na sa mga consideration na to, Sir Josel, kung gusto kita dapat maging doktor sa tuntugalingon, ina nga mga butang, maid-id na to.
0: To cite you a classic example sa aton sa ninyo pagpangabuhi sa may mga salakyan, just ask mga mekaniko, nagpa-change oil ka matuod pero nasubrahan katughong ang oil sa imo sininga tangke, anong resulta ya? Nagaaso ang imo sininga salakyan, wiper sa ang imo sininga salakyan because na over refilled ang tangke sang oil. So that's the classic example. Tistingin nyo bla. Let's say for example, kung may ara ka mo sa salakyan, abi, anong mga salakyan, subo abi, ang famous na Fortuner. Nagakinang lansang pito kalitro kag tunga. Ang Fortuner, sa imo sining pag-change oil, tughongi 8 kalitro. Manotis ninyo kung pandaro ninyo kag sikara na iya gasolinador, tama ka itom ang iya aso. Humble, kung bago change oil, pagkatapos itom aso iya, ay sobra gali ang refill mo sang oil, which is kinanglanon niya nga i-refill, kinanglanon niya nga tinuan kag i-refill gali na sobran, amo man sa lawas, Doc Leo, may side effect man kun masobrahan, more so kun kulang.
1: Correct, Sir Josel, no, ang typical nga ehemplo sa ni kung masobrahan ka bala kaon kaging kanahan ka gid. Hasta nga hambal sa ibang sa ni dala tagadughan ko tagaliog gid. Daw hindi nakatindog pagkatapos kaon, Sir Josel. Ang pa lugan ng butunis kaon pa. Di man nami bala resulta. So hindi mo ngin maayong pamatsyag.
0: Which is very very dangerous. Just a tidbit of an information. Hindi advisable nga kung tama kakabusog halugan mo ang imo paha. So maintain that ang solusyon, hindi ka magpatama, kabusog sa kada kaon mo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Hindi amo ng solusyon nga halugan mong paha mo para makumudar sang tiyan mo kag hindi magsakit ang imo sa nga hawak kakabuyon na, because that is very very dangerous. Okay? Especially after meal. Now, balik kita dari sa aton sininga na sininga. Ang mahimo sang ultimate trial sa Yesto Health Incorporated sa aton. Ang pinaka importante gidari dire kita sa mga mayor nga problema naton pertaining sa ato sining circulation sang dugo abidok layo. Anong mabulig to maintain a good blood circulation sa lawas ta? Ang supplementation pag inom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Tuman kadako, Sir Josel. Hindi ang ultimate trio per se, Sir Josel, kundi ang sirkulasyon gid sa aton sininga dugo. Ano man lang kadamo sang supply, Sir Josel, sa budigaman? Kuno ay malang gini-distribuer sa nagakinahanglan?
0: Mm-hmm.
1: What do you think? Mabinipisuhan?
0: Te pareos kabulong abi sa gobyerno kung hindi mapanagtag, may expire lang.
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero damo masakit ton.
1: Correct, Sir Josel. Sumang siling na itong posible, kagmihimo na deprive sa kinahanglanon kontani nga makabulig pa para sa ila. Amo man sa aton sa ningalawas, ang papel sang blood circulation tuman ka importante para mapabilin nga healthy ang aton sa ningalawas sa pangkabilugan. Pinaagi sa maayo nga blood circulation ang oxygen, ang nutrients, ang hormones nga distribuer sa bilog na aton sa ningalawas kay ginakuha sining higko ang carbon dioxide para nga malimpyo balik nga aton sa ningadugo kargahan sa oxygen kag i-distribuer liwat sa aton sa ningalawas. Kasubong bala, Sir Josel, kung nag-order kita sa Shopee, bala? Kung nag-order kita sa Shopee, like order ka dira sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kaya nagapinsar ka nga makabinipisyo ini sa imo. Or, kung proven and tested mo na gidya, para dugang sa imo sa ninyo supply. What if karon Sir Joe silicone pag order mo to karon na halina sa butika. Naghalina sa ginatawag warehouse.
0: Uh-huh.
1: Pag abot karon Sir Joe sil sa kalargahan nakarga na sa container abi. Pag abot karon Sir Joe sil dito sa alagyan may blockage.
0: Mm.
1: May problema sa dala noon karon. Ay expectation mo nga after 3 days ma-deliver sa imo, naglabot Sir Joe sil sobra 1 week.
0: Oh.
1: Tikong kaysa ang imo sa expectation nga makainom ka para ni mautod karon na kun Sir Joe sil, ang expectation mo ay mag-abot na kulangan ka na karon sa imo dapat kinahanglan noon nga supply.
0: Mm.
1: Kagang isa nga makahatag sa imo sang dugang pagid sa nga negatibo nga epekto mo ang imo sa nga pagka-stress eh.
0: Oh.
1: Kay imagine ba lang, gina-expect mo nga may pasunod kasi mo sa supplementation, kapin pambalsang kilala ko nga sa nga, dapat hindi kayo madelay abot sa turbo mo.
0: alam mo na, mambal nga. Sa mix karon sa gabi, pagkatapos mambalo ay turbo ko, sunod semana na lang.
1: Ate, ang balon mo lang, anay, nasa boss-boss nga, kalukalma ka lang, anay. Latulaton ton lang, anay. Ang pinakapunto na ito, Sir Jose Labone, ang circulation sa ito sa nagadugo, mapanggid na ito ni sa ganatawag traffic. Ang aton sininga kurason ginapasirkular niya ang dugo sa bilog naton sininga lawas ang dugo ang kargado sa nutrients kargado sini sa ginatawag oksihina.
0: Mm.
1: Kag gina-deliver ini nagaagi ini sa aton sininga arteries sa muning main highway naton Sir Josil kag may secondary arteries pagkita muning arterioles naton gamay-gamay ni sininga dalanon. Pagkatapos nagakadto pagid niya sa aton sa nga capillary sa mga ali bala mga gagmay pagid nga dala noon Sir Josil. Amo na ang rason nga kung nga order nyo halin sa China kung din mga pungsod kung nag-shopee ka mo halimbawa kung nag-Lazada man ka modera o kung ano man nga platform dira gin na orderan nyo kung TikTok bisan din pa na naghalin ma-deliver sa inyo doorstep.
0: Oh.
1: It is because sa ginatawag smooth nga pag-deliver nga flows and traffic pag-abot sa aton sininga tubtub na kalabot sa aton sininga balay amo mana halin sa aton kurason ang dugo naga-travel sa bilog naton nga lawas pakadto sa aton sining mga organs pakadto sa aton sining mga tissues nga nagaagi sila sa aton sininga kaugatan pero prior to that ang aton kurason ang aton nga dugo maagi anay ina ang nagbalik bala Sir Josil.
0: Mm.
1: Kati paghalin sa aton sininga arteries kadto sa aton arterioles kadto sa aton capillaries makadto sa aton sininga veins ibalik liwat ina sa aton kurason kag anti sa distributor sa aton kurason ipaagi niya inaanay sa aton sininga baga.
0: Oh.
1: Kargahan sang baga sang oxygen limpyuhan sang carbon dioxide ibalik liwat sa kurason anti sa distributor sa aton sininga lawas amo gani na may ginatawag kita sininga varicose veins kay ang aton sininga dugo alin sa aton lawas hindi makabalik sang maayo sa aton sininga kurason. That's why nagabulto o kung nagahabok ang kaugatan.
0: Mm.
1: Tungod nga ang sirkulasyon hindi maayo. So kadamo kita Sir Josil sa ginatawag posible mabatyagan kag problemahon kung maghina ang aton sininga sirkulasyon. Bisan ano pa kanami sang aton sinigin kaon, ano pa kamasustansya kung pigaw ang aton sininga sirkulasyon hindi ina ma-deliver sa aton sininga lawas. Pero ano bala ang mabulig sang aton sininga ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C pag abota sa aton sini nga ginatawag good circulation. Pero ano bala Sir Josel, antes sina no? Ano bala ang pila naton sini ka mga mabatyagan kung nagahina ang aton sininga blood circulation? Kaya dapat mabalaan nato nina eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay kung hindi nato nina mabalaan, basi kung makabatyag na kita sa mga symptoms, hindi kita ma-alert karon nga it is because or due to poor blood circulation gali kaya hindi naton ini siya matalupangod.
0: Oo. Kaya delikado man tuod mo kung hindi mo mabalaan bala. Kaya kada balatian ko ng balon talagid man, may iya nga simptoma.
1: Mm-hmm.
0: Parehas na karon nag-convulsion, why mo pa mahikap pa na-convulsion, nakita mo na nagaturong ng mata pagkatapos nag-chill na. One thing for sure, isa da ka patimaan sina is pataas ang iya siningihilan na without touching, nakita mo pa lang. Now, ina kahibalo kita bangod sang knowledge, bangod sang experience, or bangod kay kita nakaagi patrit or kita gintudluan sina sa mga eksperto. So kinanglan kahibalo kita magbasa sang simptoma. Now, simptoma sang poor blood circulation, mahina nga sirkulasyon sang dugo. Pero unas tanan na kaya, nagkakulugan mo lang kung mahina sirkulasyon sa imo dugo, kulang ang imo sininga dugo, Dok Leo?
1: kung mahina circulation sa dugo, Sir Josil, nagkapabalo lang ini nga mahina ang iya sa nga blood flow kung pag-ilig. Hindi man butang balon nga kulang ang imo sa nga dugo.
0: Hindi butang balon nga kulang sa sukob dugo sa lawas. Ambal nga daw, isa kagantang kinanglanon sa linya, ah, lima lang na kasalmon, kulang sa kasalmon na iya dugo sa lawas.
1: Pero ang balon tagi man, Sir Josil, nung isa kinanglanon, tuman ka-importante sa pag-imo sa aton sa nga dugo, among tubi.
0: Mm-hmm.
1: Amo ning isa nga dapat gid kita sini mag-inom sa nagakaigo sari nga kadabuan sa tubig kadadlaw.
0: So, kinanglan in a half para kay hindi man buto malun sini nga pag kita mong dugo tapula. Iban sini nga kon lawig na exposure ya sa sagwa nga turn into purple. Pero hindi man buto malun nga pure blood gid ina siya, blood cells kundi majority of that siguro made up of water. Tubig ina eh.
1: Correct, Sir Jocel. Kati nag-purple lang ina siya ato sa nga dugo. Kung nagpigaw nga ato sa nga blood circulation, kag hindi makargahan sa nga kaigaw nga oksihina.
0: Mm. And ano ang mga simptoma, Dok Leo? Mahina ang imo sini nga blood circulation. In short, damo ikaw dira sang bara sa imo sini nga mga veins and arteries and capillaries. Damo bala sang whatever man ang circumstance, basta may nagabara dito sa sulod, mahina ang lusot-lusot supply and delivery sang dugo pagkanto sa mga specific organs natin, Dok Leo.
1: Ang dugo ni Sir Josil, ang channel, ang circulation sang dugo, tadaw ko subong na isang technique sang intel, Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: Why sa nagabalik sa agiya?
0: Ang ambal nila daw mga superstitious belief bala sa implo ko lang niya sa paglubong sa minatay.
1: Mm-hmm.
0: Kundiin ka nagagi ko nung akaliye, alin sa imo sini nga balay pagkadto sa simbahan, hindi na ina pagbalik ka kung may iban ka man lang aruta, bisan rayo pa.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga pagpati, Sir Joseph.
0: Sa pagpati, okay. So, ang dugo, ano niya, Dok Leo, round trip biyahe iglesia niya,
1: From our ginatawag arteries, halin sa itong korason pagkato sa bidong ng lawas, why sa nagabalik dira, Sir Josil?
0: Mm.
1: Pabalik sa itong korason, nag-aagi sa veins. So, muna nga, kwan, muna ang cycle ya sa dugo, why sa nagabalik sa iya sa ginagyan, pakanto?
0: Sa science ni, basi kung nalipat na kita, bala. Basta gani arteries, it carries oxygen, blood with oxygen.
1: And nutrients.
0: And nutrients. Basta gani veins, o kon hambal natun ugat, it carries sang dugo nga may carbon dioxide nga dapat ipagwata na sa aton ginhawa.
1: Correct. Nga ginabalik na sang korason, Sir Josil, kung maton niya na halin sa kundin managhalin ina nga parte sa lawas, introduce anay na kon i-endorso na sa korason pagkato sa lungs.
0: Mm-hmm.
1: O lungs, limpihi anay na. Kagkargahi sa kusina antes ibalik sa akon.
0: Oh.
1: Antes ko distribuer liwat o balik sa lawas.
0: Mm. So ang problema naton, it might be may problema kita sa veins. Buta malun sini ang pagpabalik sa aton korason para kargahan sa aton pagida lungs para kargahan oxygen or ang delivery niya via arteries ang oxygenated blood na Dok Leo.
1: Correct.
0: Or maybe both, no? Basi duhagid ang may bara, arteries mo kag veins.
1: Ara, Sir Josil, kung mag-amo na nga plastada,

0: Sumo. Ay, actually, kung makapa-Iloilo City, kamo ba na? May clinic kita dari, may wellness center. Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon. Arada sa A, Young Building, Iloilo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Libre dari ang konsultasyon. Open na from 9 o'clock in the morning. Sa mga makakadto dari sa siyudad sa Iloilo, ha?
1: Yeah, correct, Sir Jocelyn. No, kagti, arap ba rin kumpleto sa rin yung product ni Yes to Health?
0: May program of supplementation pa, Dr. Leo. Amo ning gina-discuss na ton bala, anong kulang sa imo? Amo ning laboratory result mo, amo ning resulta sa pagpa-check up nimo, ara da providean kamo sa ato sining consultant da dapat amo ni ang imo kaunon, amo ni ang dapat nimo sining alikawan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So, mga simptoma ini sa inatawag nga poor blood circulation. Tang iban sinin hambal niya gapalang yami ka, siguro na kulbaan ka ay.
1: Posible man, Sir Jocelyn, kung ma-stress sa gapalang yami ka man. Pero mahimo man nga kun mahina ang imo sir blood circulation, gapalang mugnaw man ang imo sir nga ginatawag imo sir nga kamot, imo sir nga tiil. Ma-differentiate mo yan, Sir Jocelyn, sa stress ka tayong palamugnaw sa imo sa nga kamotag tiil, basi may ipod yung balhas kung stress ka blay, Sir Jocelyn. Pero ariya tayo, bisan wahi ka na balhas, sa palamugnaw lagi ng imo sa nga, I mean, ka palamugnaw nga wahi sa ginabalhas.
0: Bugtaw ka, gulpi lang, ka palang yami ka, tiil mo kag kamot mo, mambal, oy nano ko man, yung nami man tulog ko, bugtaw ko pagkabangon ko sininya, palang yami ko haw.
1: Kagbasi man, Sir Jocelyn, hindi man mahamuok kang tulog.
0: Oh.
1: Isa man sa ginatawag masiring manaton yung may labot man sa poor blood circulation. Isa lang yun ha, sa aton sa pwede mahimo tandaan. May iban pagid siya ng mga symptoms. Sa so, magtililingaw, binibasi, may poor blood circulation ka.
0: Okay. So dapat mangin alerto kita sa pagbantay sa aton ni Kayong Laos. Basta gani may mga discomfort na kamo mabatsyagan, immediately pakonsulta gig kamo.
1: Correct.
0: Basi ko na batsyag ninyo, life-threatening, bala maghambal kita life-threatening, in English na lang niya, basi grabe na bala.
1: Oh, hindi yung life-threatening, ha? Line mo na.
0: Line mo na, life-treat ko na isang sa life-threatening. Eh.
1: Mm-hmm.
0: I-treat mo blang life mo. And kung manami ang ato sininga blood circulation, most likely sinindok layo, mahina-hina man kagamay lang ang discomfort niya mabatsyagan ta definitely, no?
1: Correct, Sir Jocelyn. May actually may bentaha kag desbentaha. Talaga rin bawa, kung nami ang aton sa ning blood circulation, unang-una, ito makalikaw kita sa ning sa ginatawag risgo sa pag o kung mabarahan ng aton sa ning kaugatan. Nga, ti, kung may bara nga nag-amat-amat, dira tipon nga nagadamol sa aton kaugatan, kataas man kag nagadako risgo na aton, Sir Jocelyn, sa ning sa heart attack, and stroke. Nga mahimo na tumalikawan niya na kumanami atong blood circulation.
0: Oh. Ang ibang sinidiscomfort niya na ba siya ganina, kada pangapi man lang mo, siya grabe, siya gahilab naman ang tiyan ko. Taliti, maybe, ano na, hyper, tawag na to, taas ang inyo bala, tawag na to, may hyper acidity ka mo bala ho. May acid reflux ka mo. You know, ang sobrang pagpangapi ninyo, hindi balancing ang pagpangapi man. Depende sa kape, ha? Kami kape ang away, ha? Caffeine mo, pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Hindi niya pagpasulabon, sulok-sulok. Mga sulab mong sulok-sulok gani, mapiyan-piyanan pa na. Kahit kung magsulab gani, hambal, kado gutom ako, haw. Galing sulab lang sa sulok-sulok mo. Bangod kay irritated sa ginainom mo nga kape. Actually, pwede nyo man ang islan kape nyo. We're not saying, unta tanyo kape nyo, ha? Ang hambal tais. Pwede nyo islan kape nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Hindi ni Premium D3 Coffee Mix, look like.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kahit may ara ini sa mga sangkap, Sir Jocelyn, eh. Nga nagabulig, actually, alalay man, kag makabulig pa nami man sa aton sa ning blood circulation. Magluhas pa nga, like for example, ang aton sa ring Santon Gold Coffee Mix. Nagabulig ini, Sir Jocelyn, sa pagpahinay sang mga signs and symptoms sang pag-edad sang isa ka tao. Kagtandaan naton, yung pag-edad sa tao, isa man sa risgo, Sir Jocelyn, nga may labot man sa paghina sa niya sa ninyo blood circulation. Kaya nga man, kung nga ang makabulig, iri parang bisan pa ano mapahina yung aton sa ninyo pag-edad, it is because nga magluwas sa mga utanon, magluwas sa prutas sa sangkap sa Southern Gold Coffee Mix, mayara ni Sir Jocelyn sa collagen and glutathione. Tanob lang glutathione, master antioxidant. That's why kung bastante ka sa glutathione, naganami pag-function sa imo sa ring atay, pati kutis mo, Sir Jocelyn, nag-amat-amat hamis eh. Ang mga nagapintok-pintok sa imo sa ring panit, mamat-amat na panas. ano ba lang collagen no? Lagabuli gina pabakod sa aton sir nga tulaan, sa aton sir nga tissues, sa aton sir mga joints.

0: Laki na ba? Bisan pa sa aton gani Sir Josiel ngipon, bisan pa sa aton sa buhok, may benepisyo ang collagen sa nadira. Kagkasubong ina pasudlan na aton sa dugang collagen kag study nga glutathione na kinanglanon sa aton sa nga lawas. Kung, alaba, nagapangafigin man kita kag Sunthorn Gold Coffee Mix ang aton kinainom.
1: Kay kung may mga kondisyon na kita gani sa aton sa nga atay, notice ni mo daw kahigko tanawon sang panit sa tao.
0: Isa.
1: Basic ining, kag hindi basic lang ha, but masami ini nga ginasuffer sang tao subong doklayo. Ano tawag nato sining ning balatian sa atay bala.
0: Mm-hmm.
1: We have that
0: fatty liver disease.
1: Fatty liver disease. Ay iban naga yellowish, kun mag yellowish na gani, notice ninyo ang inyo sining panit bala, dry skin.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos naga kurinot, nambal ka nga isya do kadasig nagbalam si kwanto haw. So isa ina sa mga problema basi ara sa inyo sining atay man ang problema. Ina, hindi lang man basta-basta mahambal ka nga, ay, basi kon ano na ini, pa-check up ka mo kay basi kon related lang na sa poor blood circulation ng doklayo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Oo. Pagkatapos, ang isa diri, doklayo, kon mahina ang imo nga blood circulation, it also affects, area sa mga nagapamuno, nagaumpisa, blabla pang habuhi, fertility, doklayo.
0: May ara gid Sir Josiel sang gidatawag epekto ini sa aton sa ning reproductive system. Kay kung mahina ang blood circulation, mahimo ini nga mag-epekto sa gidatawag kababayenhan, nagaresulta sa fertility problems, nagaresulta sa irregular sini nga pag-abot sang pamulanon. May ara gani ko kilala sa Sir Josiel nga siguro kumusta na ang imo sa nga gidatawag monthly period. Siya, maabot na siya kung gusto niya. Sano gusto niya? Hindi sa regular nga bisita.
1: Siling niya ti ang period ara, pero ang monthly. Siling niya ti daw why?
0: Abi ko ang monthly ara, ang period wala.
1: Maliskan gali.
0: Kay may ara, Sir Joseph niya tagduha ka bulan, tapos maabot sa third, katatlo. May ara, may Sir Joseph tagatan apat ka bulan, or may ara, may alternate Sir Joseph, maabot subong, sunod hindi, sunod naman. May ara, ganiban sa ni Sir Joseph, nga nila nagabusong sila. Pero aminoraya, gali agad tawag, o kung wain nag-aabot sa regular ang ila, sir nga, menstruation. Sa lalaki man, Sir Joseph, ti isa diri ang afektado ginang sexual performance sini kay ti kumbaga Sir Josiel sa flag racing ti dapat may ara flag pole mo ti ano karon pasakaan mo sang hayahay karon kon ang flag pole karon na wala
1: kay ang erection actually is driven sa natawag nato sining blood accumulation sa sexual organ sa lalaki.
0: Correct, Sir Josiel, kada kasalalay na sa manaming blood circulation.
1: Oo. Oh. So kung pigado blood circulation mo, buta malos yan eh, pigado ang flag racing.
0: Bali, tuwang-tuwangan eh.
1: So therefore, buta malos yan eh, kung mahina ito sa nga blood circulation, Dok Leo, mahina ang delivery sa mga nutrients na naglalain nga parte sa ito sa nga lawas to be distributed, equals mahina ang ato sa nga defense mechanism, immune system, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Para balikan ko na ang sa blood circulation, Sir Josiel, about sa fertility. Amo ganun ang isa karason nga nag-suggest kita sini sa may mga medyo nagahina ng sexual performance sa pagtumaras ang turbo food supplement. Kaya ang ginahimo sang makag-clavo huwaska, kung gina-combine na sila, isa sa ilan sila ginabuligan, among pagpanami sa ato sa nga blood circulation.
1: Hindi lang bot tambalon sining mabuligan kita sa flag racing ha sa mga lalaki. Kaya ang flag racing naton again ang ugat sina ang pinaka bottom sina nga sa explanation is accumulation sang dugo sa ato sining sexual organ. So kung mahina ang iya sini alagyan bot tambalon hindi man siya kung sa mga kawayan pa gina malubay. Naga huypon sang hangin dumabali. Pero kung tawag nato sa ni mapag-on nisan huipon sang hangin ara man nagihapon straight man nagihapon
0: gibato siya
1: kay mayo ang blood circulation. So eventually kon hangpunta ang epekto sang makakaglabuhas ka sa turbo dietary supplement for men ginapanami ang blood circulation kay ginapabalik kay kun manaming blood circulation kag accumulated na ng dugo aroused ka na ara ang grabe nga performance.
0: Correct Sir Josel, kati nakasalalay na sa manami naton sa ning blood circulation.
1: Now, pero manami ba lang aton blood circulation kung kulang kita sa intake ng tubig do kayo?
0: Yes Sir Josel, may labot gid kun mahina ang aton circulation sa dehydration.
1: Mm-hmm.
0: Kung kulang kita sa tubig, mahimo nga maglapuyot ang aton siringadugo, hindi makasirkular sa maayo ang aton siringadugo sa bilog na aton siringa lawas. Therefore, makabatsyag kita sa isang pila sa rika mga symptoms. Lakip na ganit, Sir Jocelyn, erectile dysfunction. Yung ibang sinin nagkakabalaka, nag-overthink, o iba si may diabetes na ko, basi may hypertension na ko, etc., etc. Pero kung balikan mo gali, kulang sa permiso pag-inom sa tubig, isa sang factor, Sir Jocelyn.
1: Kagang iban mahambal nga ay siling niya daw ay nagidniha, daw ay nagidni pag-asa siya, bisanan mo kapukaw siya tulog ihapon. Ay, basi tuod kulang lang man sa tubig, no? Intake sa tubig or basi kulang man sa exercise.
0: Ang bumba ko no, Sir Jocelyn, nga may sungaw kong bumbahon mo, tugungan mo lang no sa tubig para magdawat mo.
1: Sige-sige naman puswak sa tubig yan, no?
0: Sige-sige naman puswak yan, yun.
1: Oo, ang importante siya, eh, kung may bumba ka mo, hindi yung pagpabayan, yung tuktukon, yung may ginagamit, kundi ibumba-bumba nyo man from time to time.
0: Correct, Sir Jocelyn, para hindi ma-stagnate ang water dito.
1: Hindi mo mag-tuktukon, ha?
0: Kaya hindi maglangog ang tubig to, eh.
1: Mm. So, amoy ni pinaka-importante, gali, is supplementation and also our physical activity. Ang pwede malang naton siya na mahimo sa sulod sa palay nga makainat-inat, amo nang hambal naton bala. Anong pinaka ginahimo nato sa balay nga unconsciously, hindi lang hambal ay obligasyon ko ni, kundi nakabulig pa sa lawas mo. Bisan panghugas landa, panglaba, panglampaso, panilhig, panghilamon, bisan pa hon kaysa nga ti masulay-sulay ka sa init. Pero that could help gali, may ara bintaha nga mahatag sa aton dokleo.
0: Actually Sir Jocel, kung tanaw naton sa positive side, blessing ina.
1: Mm.
0: Ang paghimos naton sa sulod sa balay, ang pagpabulad naton sa silas ng adlaw sa ni kami ginaubra kita sa sagwa, blessing ina sa aton. Tungod libre ina sila ng mga bulong, especially pagpabakod sa lawas nga nag-adako nila sa ning role Sir Jocel sa prevention.
1: Oh.
0: At the same time, titawhay pang utok mo eh kahit nahimos balay mo. Tinlo palibot mo.
1: Mm-hmm. Taway utok mo, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Iwas stress.
0: Correct.
1: Oh, muna pinaka-importante sa stress. If you want to be stressed, actually, inang babae, balad na magkinalat na lang ang imo, balang, no, sa mga pag-alin sa kusina, pagkantobla sa pagsinalayo, Dok Leo. Inang, kung gusto mo magkaon, hugas ka na pinggan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nung lugasan, unay das.
0: Makaon, mahugas ka lang niya kung makaon ka.
1: Pagkatapos, gusto mo mag-ilis, panglabakan na ikagilay. Pero bastante ka kung tani, derasang ilis lang. Ang problema, huwag mo ginasunod.
0: Puro lago.
1: Puro lago. So, very, very stressful. Amuman ina, kung ibutang na ton, susulod sa ton siningalawas, kung hindi tapaghimuon sa insakto nga tiyempo, in oras, ang mga bagay-bagay nga dapat naton himuon sa lawas ta para maproteksyon na naton ni kayong lawas.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: So, isa na sa mga dapat nga i-remind naton sa inyo, basi magkalipat kita, gamay lang gini nga bagay mo. Pero masami gina-neglect naton. Labi na gid kun hindi life-threatening, Dok Leo. Ah. Oh, layo sila niya sa atay. Ah.
0: Hmm.
1: Baga pa?
0: Pait baga, may atay pa.
1: Sa mo man ina, so, sa pag-protection sa ato sila nga lawas, ang protection nag-aumpisa ini sa healthy ka pa. Ginaproteksyonan ta para nga hindi kita magmasakit. Kag hambalon niya, ahay, siling bata, papay masakit doon. Kung sa panit ta naman mambal niya, ahay, siling doon ay paman na nag-debut. Siling nga ang panit niya, siling niya, doon 40 taon doon.
0: Mm-hmm.
1: Bangod kahit hindi protektado. Pari sabi, ang too much exposure man gid sa init could also damage kag madasig ang skin aging. So kinanglan kahi baluman kita magnaris sa ato sining skin internally morning pag ano ta be for example pag inom ta Santon Gold Coffee Mix kiti may collagen kag glutathione dok layo no.
0: Correct.
1: Pag inom naton sang Ultimate Trio kay ti puno sang vitamina kag minerals from the outside dapat man naton proteksyonan kay pares ni kuntig batas ka dok layo. Mahigko ang surrounding sa ginasalaywan mo pagkatapos damo ikaw sang exposure sa mga aso sa salakyan, industries, yabok. So kinanglan manami man ang habon inog limpyo taglis lawas na sinidok layo from the outside.
0: Correct Sir Jocelyn, no? Kahit dapat man natong proteksyonan ang protector man naton.
1: Mm.
0: Anong protector naton? Ang aton sa nga panit. So dapat buligan man naton sa Sir Jocelyn nga mangin matinlo man. pinaagi sini sa paglimpyo o kung husto sini nga paghugas sa iya. Kag kun hindi kita makabalo mag tatap sini Sir Jose, lamon siling na nagsabon man tod kita por na irritate pang panit na ton.
1: Mm-hmm.
0: Nagsabon man tod kita pero nga ang alis nga usang lawas tara gyapon. Ini tungod nga basi kag posible nagkulang kita sa risa pag-usisa kung ano ang nagakaigo nga sabon sa aton sering nga panit, especially kung magdatawag ang mapili naton bala basi lang Sir Jose sa humot.
1: Oo.
0: O kung sa scent nga aton sering masimutan amulan ng aton sering nga basihan, so dapat gali idiron man aton nga ang sangkap sini natural. Like for example sa aton sering nga Sunthorn Plus Herbal Soap, may ara sa Sir Jose sang kapayas, may ara sang balunggay, may ara sang vitamin C, may ara sang bayabas. So iban pagid sini nga mga sangkap nga skin friendly ini sila. Hindi lang sila nga nagapahamis ang aton sa nga kutis. Hindi lang siling na mga katol-katol dira kang mga ginatawag skin irritation mabuligyan niya Sir Josiel nga marimedyo handag masolusyonan. Hindi lang siling ang body odor na ton mabuligyan niya maamat-amat patahaw Sir Josiel hasta nga madula ang aton nga body odor sa sige-sige na ton sa gamit. Kundi maproteksyonan man Sir Josiel nga aton sa nga friendly bacteria sa aton sa nga panit nga tuman man ina ka importante kung ang ginagamit na ton. For example, nga habon sa pagpaligo sa pagpanibin, Sunthorn Plus Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga may nagrelain kita nga kondisyon man sa panit. Parehas balas ang bata. Sana kapaminata na kunway ka mo nagapa breastfeed. May ginatawag kita may mga HPA, mm-hmm, nga mga tawag na to sa ni infant formula, gatas. Mm-hmm. Aning hypoallergenic bala. Yan ang very very sensitive ang chance ng bata. Nga kon iban-iban lang classic mga gatas, infant formula, nagaka-LBM sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban sini, nagabudlayan, maghihigko. Bot hamalos ini may constipation. Duha na mo kung hindi LBM, constipation. So, ginapili nila is ang hypoallergenic. Bot hamalos ini gamay na mga minerals present. Isa na. May ara man niya nga hindi ya hypoallergenic. So, sa aton sining nga panit, ang pinaka the best nga himuon na ton is ang nagakabagay sa aton panit kag ang mga ginagamit nga habon nga waay sang madamo offensive sini nga mga chemicals Dok Leo. Kay ang iban nga mga ginagamit ang habon base kun damo-damo chemicals nga ginaupo dira.
0: Yeah, correct Sir Josiel. Kag isa lang sang aton sini nga huna-hunaon man ang hindi lang kita dapat magbase sa ginatawag humot sang isa ka habon. Kundi tanawon man naton ang iya sini nga mga sangkap.
1: Actually, tikon ka pangita ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Herbal Soap, sa suki nyo mabutika kag pharmacy. Pero kung may clinic bala ang Yes to Health, inigani may store, aray na kumpleto ginadra. Why ka kawada na sa stocks mo? Pwede ka mo kabisita actually sa Bacolod City. May store dira si Yes to Health. Aray na sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At ubang inasang Marayo Bank. Kompleto dira ang produkto ni Yes to Health. Pati ang Sunthorn Plus Herbal Soap, ang Clear Skin Beauty Soap. Arat dira kagiman pag ang Ultimate Triota, ang mga variants ng kapeta, arat da sa Yes to Health Store. Bukas ina, from 9 o'clock in the morning, arat na da, until ina maghapon. Now, kung makakadto ka mo dari sa sudad sa Iloilo, actually may clinic kita dari nga nag-offer sa libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center ang pangalan. Kadto lang ka mo sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. Barangay Arroyo na da, pagambal nyo sa Arroyo lang ako, atubang sa Midtown, ara da may ngalan da, Yes to Health Wellness Center. Kung wala sang clinic, wala man sang store, ang Yes to Health sa inyo lugar, sa mga branches, suki nyo number one nga pharmacy, kadto lang ang modra, or butika. Hindi gani, kadto ka mo sa any branch, kung may ara dar sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, or even sa Watson's, or if you want, pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pero dapat order ka mo sa official store sa Yes to Health. Anong official store sa Yes to Health? Sa TikTok kag Shopee. Yes to Health Inc. 2011. Dira ka mo, butang nyo sa cart kag i-check out. O sa official store gi ka mo dapat sa Yes to Health man mag-agi. So ini tanan mga abyan, ang mga ginapang munot ta mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated, truly approved sang Food and Drug Administration. Sila ina sang ano na naimplo naton kay gayna bala ang Visionix Plus. Amo ning iba ni hambal, grabe sila niya. Halos adlaw-adlaw sila niya. Nag-urab ko ya sang carrots mo. Kaya ti may beta carotene. May vitamin E para sa good eyesight. Pero ti, duhadang pamangkot. Yun ang beta carotene can be triggered kung mainit ni mo ang carrots. Number two, dapat ang imo pagkaon sang carrots coupled with supply sang good fats para maproseso, ma-convert, and ma-consume sang matata in the form of vitamin A, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagti, hindi lang man beta-carotene na bigyan ng lanon sa aton sa ng mata para magsanag aton sa ni panulok.
1: Oo.
0: Dapat para sa ginatawag dugang ang proteksyon, maathag ng panulok, kondisyon aton sa ng mata, dapat may ara man bulig, Sir Josil, sang lutein, kag siasanthin. Kag hindi man naton pagkalimtan niya ang vitamin E, antioxidant vitamin, tuman man kadako. Ang iya siring nga papel pag-abot sa protection sa aton siring nga mata nga aton inatanan sa radyo sila makuha sing mahapos conveniently kung nagatumar kita sang Visionix Plus soft gel capsule adlaw-adlaw.
1: So pangitaon ninyo to maintain good eyesight para sa supplement to maintain good eyesight. Tandaan nyo gina Visionix Plus. Kaya magamal ka vision bo tamalo sini aton siring nga panulukan bala vision. So Visionix Plus supplement to maintain good eyesight. Pero ang dapat pagid naton nga hindi pag i-maintain, may harag idya tao na tingala kita, bala, Dokle. May tao idya nga kulututun sang lamok yaw.
0: Mm-hmm.
1: Nga nga kung magkadto kamo sa isa ka lugar, nga may mga lamok, may harag idya tao yung ginapunsukan sa lamok. May harag iya nga, do talag sama lang ganin, nagpanghampak sang lamok, Dokle, yun mo?
0: Alamagon, sang lamok ko na, Sir Josil, ang mga taong may blood type O.
1: Oh. At delikado ako sin.
0: Parehas na gali.
1: Oo. Tiwai man ko nawadaan sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: So regardless, Sir Josil, kung malamok o kundi malamok, but especially kung malamok, o kung ang lamok nira, kung ano man nga kagaw ang ginadala nira, ang isa sa landaman man nato, isang dengue, dapat may protection kita, Sir Josil. So isa sa protector na ton sini, amo ang pagpamanyos pirmi sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kaya actually, ang mga naandaan nyo bla, ang sanguna ba lang ginagamit yung balanyos bla, ang impresyon na mo ni Pirmi, Dok Leo mo, pag sulod sa balay, may bisita ka, be, hambal, ay sino-sino, sino nagpahilo. Sali niya, ari di si Tiyoy.
0: Ari di si...
1: Si Tiyay.
0: Ari garo sa Iyayay.
1: Ano pa hilot? Subong iya, ang impresyon, testing yung lagamin sa Santon Plus Herbal Oil bala. Magluwas ka, nagata, hindi pa kahapon ang lamok sa inyo ha. Kaya ti, kung, hindi kauyon ang lamok sa iya, sining scent mo. Pagpamanyos mo, bala, hambal, ay, sali niya, ano ginagamit nyo nga perfume man? Ano na, lotion, perfume, o kung cologne?
0: Oh. Kaya tungod nga hindi sa Sir Josil, sang naandan bala nga tradisyonal nga balanyo sang iya sa ringa scent.
1: Hmm. Pag sabat mo dahil hindi, si iyay mo to nagpahilo sa babo, siyo, ano nagamit siya, lotion? Hindi, Santon Plus Herbal Oil lang.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang manami sini sa Santon Plus Herbal Oil, kaya multipurpose siya eh.
1: Hmm.
0: Hindi lang siling na para lang sa banyos nga magpahilot ka.
1: No.
0: Kasi makadalaman na ni Sir Josil remedyo sa mga palang-alay, palang-moipos, kalawasan mo. Nag-umpisa palang-nakit kalawasan mo, mabuligan ka sa Santon Plus Herbal Oil. Palang-alay, palang-moipos, mabuligan ka. Bisang tuman ka ganit, Sir Josil, kakapoy physically and mentally or pinsar mo ba, Sir Josil, luka gumon bala? Magpatulo ka lang sa palad mo sa ni pagkatapos kiskis mo sa magtimbang mga palad kag ihaplos sa imo sining agtang dungan-dungan dagtang kugo, Sir Josil.
1: No.
0: Mabuligan ka nga matawhayan imo sining paminsaron. Mabuligan ka nga madasig ka sining makabatyag sang katuyo para sa mahamuok nga pagtulog. Pero at the same time, maproteksyonan pagkikita batok sa kagat sang sapat-sapat, kagat sang lamok, especially kung nagadala ini sang dengue tungod hindi sila makapalapit sa aton.
1: Amo ni ganing bisan ara kamo sa clinic, sa ospital, maglain ang pamatyag ninyo. Ano ginapangita dayon sang doktor sa inyo? Siling may balanyos kada.
0: Mm-hmm.
1: Banyos iya na siling ang dungan-dungan niya kagibabaw sa iyang ilong.
0: Mm-hmm.
1: Tikon kay isa pag panimaho sa doktor niya daw tamagin siling niya kalain ang baho iya sina. Hindi lang na iya basi maglain pagidugang ang iya sina niya ginhawa.
0: Mm-hmm.
1: So balon ka mo permi sa Santon Plus Herbal Oil. Kay relaxant. Ang iya ba nga scent bala makaparelax sa imo? notice nyo na ang sense sa mga massage clinic and massage parlors nga very very relaxing ang yasin nga scent. Do mo amo man sinang mabatsyagan ni Moktoli kag ang pagrelaxay mo sining nga mind kag sa imo sining nga pamatsyagan niya do Cleo.
0: Correct Sir Josil, may kilala kita sering nga kada biyahin sang una sa di sa makadto may dala sang puti nga bulak. Pero siya dok, so good yung natestingan ko ang Santhon Plus Herbal Oil. Diri na ko, nagsige-sige ka nagpadayon.
1: Sa una siya na, kung mamanyos, ikaw ang tapad mo dayon niya, pisga sang ilong niya. So bung kung mamanyos ka Santhon Plus Herbal Oil, Baladok Leo, nabalikid ka dayon mo. Natanaw niya, ano nang binuksan niya, kulun, kung ano na binuksan niya man.
0: Lotion.
1: Pero mo kay oil.
0: But at the same time, Sir Josh, sila nag-nourish pa sa skin, it is because of VCO and the Moringa oil nga sangkap sin eh.
1: Oo. And ang isa pag-inactually ka-produkto sa Yes Wells Incorporated, niya tested and proven ni para sa mga sakit lang na batyagan ninyo. Kung uncomfortable na ka mo sa sakit sa inyong ipon, hawak, batiis, pati ang dysmenorrhea bala. May cease the pain kita. Actually, this is a new product, quality product sa Yes Wells Incorporated.
0: Correct, Sir Josel, especially pag-abot niya sa chronic inflammation. Ngayon, kung nagbalik-balik ang chronic inflammation, mahimo nga mag-damage sa parte, Sir Josel, nga pabalik-balik ang pagsakit. So, isang mahimo na ton sa nadira, may anti-inflammatory kita sa nga idapat o kung tumaron, isa sa nadira, among pagtumaras ang cess the pain.
1: Okay, tanan ini mga quality products sa Yes Wells Incorporated. Kabay pang nakahatag naman kami sa inyo sa mga ideya kag informasyon. Mapuslan nun ha, nga mga health tips and informations. Good morning, Gidira, and good day, Gali. Ha? Nagapamati sila kuno Doc Leo dito sa Sagay, Negros Occidental. Sa kay Mark Joy Arivalo Alayon. Pinagi sa XFM Sagay dito sa Negros Occidental. Thank you for listening diri sa programa The Secrets of Health. It's bye-bye time sa inyo tanan. But before that, kuan tanay sa iya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Para mabuligan nga nagakaigo kag on time ang pag-deliver sang nutrients, sang oxygen sa aton sining lawas, nakasalalay ni sa manami naton sa ding blood circulation. That's why nag-recommend kita, nag-asadya sa pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, hindi lamang nagabulig sa pagpanami sa aton sa ding blood circulation, but because of nutrients, sa rin siya, sa rin mga sangkap, kag sa nagkaigaw sa ding ginatawag kombinasyon, hindi lamang nagabulig panami sa aton sa ding blood circulation, kundi nagabulig mong panami sa nutrients delivery kag nutrient absorption. Sa kinahandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa baratian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman sa ring edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health! XFM.
4: Mga City Capis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X FM. Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: X FM.
0: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfall Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunton Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Clair Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Go!

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo
1: XFM. Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: XFM. Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Vision X Plus.
7: Ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
10: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
5: Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. Oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alauna 20 na sa hapon. Kag ini nga oras ang buylog na dulong sa inyo sa Casino Plus.
5: XFM. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatchak ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpindog. Sobrang itkisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.
4: Go!

0: arthritis.
1: Matungagin na luadlaw man ang pag-inom. Bukigid kay wala nang katake ng arthritis ko.
2: Santhon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga butika. Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santhon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santhon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santhon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Go! Yeah!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: X FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: X FM.
5: Oras sa XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, launa 55 na sa hapon. Kagini nga oras, ang builo ginadulong sa inyo sa Casino Plus.
1: X FM.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Permigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan epekto sa akong sang
7: Sister Pain.
6: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
2: X
9: FM.
10: Tayo lahat
11: good news sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
12: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Presi Diciembre, 42 years old. Halid sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Cellphone Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
15: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist the pain!
17: Pangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Assist the pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM.
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
0: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugimutika.
3: The Secret of Health.
21: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: The secret of health.
21: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
25: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
27: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
28: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
27: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: The secret of health.
21: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
30: Marami

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumakain.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawadlong o pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver.
4: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Go!

0: Sample Plus Gold.
1: Uy, si Mercy, harap po nga Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan
0: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
2: Sa mga
3: butika.
2: XFM.
4: Oras sa XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, las 2:55 na sa hapon. Kagini nga oras, ang builo ginadulong sa inyo sang Casino Plus.
2: XFM.
3: XFM.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanfon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanfon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanfon Plus Coffee Mix. Sanfon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sanfon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Sanfon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sanfon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
14: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
0: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
0: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
0: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, excited!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Lagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa akin po ko center agent.
6: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
8: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
1: call the doctor.
9: Go.

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kung si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan ba?
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: XFM. XFM.
16: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Sunfon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DP-Bitsugin. Dapat, dekalibre, yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
18: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: The secret of health.
17: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
20: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: The Secret of Health.
17: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
24: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
25: Vision X Plus Herbal Capsule.
24: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
25: Vision X Plus Herbal Capsule.
23: Mabibili sa mga butika.
26: The secret of health.
17: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
27: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
17: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: Go!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansom Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansom Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ang akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assisted pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Jackpot!

XFM Time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilit Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
14: Samsung Plus Gold.
15: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
14: Samsung Plus Gold.
16: Yahoo!
13: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
14: The Secret of Health.
13: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Vision Next. Marami na ang natulungan.
17: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa panahos.
14: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
8: The Secret of Health.
13: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
8: The secret of health.
13: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
7: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
8: The Secret of Health.
13: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Pumili sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
0: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
0: Pumili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandown Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandown Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
9: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Tangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Yeah! Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika. Jack!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Jackpot!

Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani dipay-dipay gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag system pain, pangkarang pain, fast and safe. System pain, if symptoms persist, consult your doctor. System pain, mabibili sa mga butika.
11: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Presi Diciembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tugtog 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Very responsible.
12: Go! Yeah!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santhon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyo
13: magaan.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ang akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunfall Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Sunfall Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sunfall Plus Gold.
5: Sunfall Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba?
7: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunfall Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na,
8: gamot pa,
5: mabibili sa mga butika.
9: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Sunfall Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero. Nag-apoteke. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sunfall Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Sunfall Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Sunfall Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika. Jack!

mga tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santhol, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol, vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhol, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Jackpot!

0: FM.
1: XFM.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
5: Santhol Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
15: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhol Plus Herbal Oil. Sister
16: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sis the pain.
13: Mabibili sa mga butika. Jack!

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduty ka gid nga fresh.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa assist the pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sample
1: Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to na dula ang bukol.
0: Sample Plus Gold. Makan sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
12: Ang sakit!
0: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika. Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: class. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa nabutika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag Sunfall Gold Herbal Tea.
8: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Sunfall Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
11: Claire Skin Herbal Soap?
12: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Jack

0: resist the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dalawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa resist the pain para diro-diritso ang training.
0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang ordaryo ang kape. Gado kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
5: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
0: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Woo!

0: people of the world, mabuhay!
1: How are you?
0: Uy, gipao siya! Ano kada ko ginomomo sang weekend? Ha? Ano kada ko ginomomo sang weekend?
1: Medyo grande.
0: Ah, grande. So in grande ang imo entrance.
1: Correct.
0: Ah! sa birthday party, sa baptism, o kun sa funeral.
1: Funeral. Ay, ginlubong ka mo.
0: Mas mao sa ba? Deep throat ginaw.
1: Kukulang gani.
0: Nagsangit yun sa ngalangala.
1: Correct.
0: Hambal ba yung ngalangala?
1: Ngalangala.
0: Ah? Tralala.
1: Tralala. Oh?
0: Langka ka.
1: Langka ka man.
0: Yan na, overuse ka na. Kinanglan mo gidya mag-pawayway ka man kay isa. Pero the feeling ko, wala ka man na mapaos kung wala ka may ginsinggitan. Nagsinggitan ka, guro ay. Nagsinggitan ka?
1: Karun ta na ng istorya.
0: Kaya hindi ka mo na totally nga mapaos ka dayon kung wala ka may ginsinggitan, gibala tudo-tudo. Like for example, may basketball,
1: Ga-cheering.
0: Ga-cheer ka? Ay, shot siya, ay, shot! Ay, doon lang, gawa mo ka na. O, duha mo lang na mo, either ga-cheer up ka, gasinggitan ka, sa imo idol nga nag-basketball, nag-volleyball, o kung nag-paddle, pickleball, ano naman, nag-kabalo. Or, nagsinggitan ka tungod kay...
1: May nainitan ka.
0: Ah, balaan mo dahil. Balaan mo dahil na ako nagsugbon. Ba daw? Nakarelate ka dyan, no? Ah, so meaning daw magulang pa kuya sa imo nga 31 pa lang edad ko.
1: Ayaw, apagita.
0: Sabi mo, Dolph, sa sining ang mga tinion, kag sa sining ang panyempo, pasalamatan mo nga until now nagaginhawa pa kita sa gyapon.
1: Of course.
0: Kag nagakabuhi.
1: Correct.
0: So meaning, samtang kita nagakabuhi, dapat mangin malipayon kita kay kaisa mo lang tayo mabuhi.
1: Oo, ah.
0: So mo na gani, samtang nagakabuhi kita, enjoy nato natong nakabuhi sa mapinuslanon kag mangin malipayon sa imo nga kabuhi nga ikaw buhi. No?
1: Yes.
0: Oh, include na da nga ikaw nagapa.
1: Alam ko yon.
0: Totoo man, i-spread out nato ni ang good vibes sa tanan-tanan. Ilabi na gid kinanglan naton samtang kita nagakabuhi, mangin malipayon kita. Kung may ara man nagatamay sa inyong personality, may nalawayan sa inyo, baida i-ano nyo, kaksa nyo ang mga negative people nga nagapalibot sa inyo. Kag-focus ka mo sa inyong kabuhi. Kagaan nyo git-importansya ang inyong kabuhi. Kay, kaisa lang kita mabuhi. Pagpatay natin, di ta makabawi.
1: Yes, Pastor.
0: Namian ka mo na mapatay ka mo nga kung lantaon ka mo sa lungon, nagakinusmaod ka mo, kay napatay ka mo tungod sa konsumisyon. Kag-kaakig, kay wala ka mo kabalos sa nagaguba sa inyo. Di ba, Dolph?
1: Yes, Pastor.
0: So, biskan ano nga problema, amo na gani sa Cebuano, wala, ikadlaw ang...
1: Ang libog.
0: Correct. Ikadlaw ang libog. Sagal mo na ka seryoso. Ang problema nga... Ang problema, may solusyon. Gimana? Depende na sa imo kung paano mo nadalon. Yes. No?
1: Kadlawi ang libog, kag patig-ang.
0: Amo na gani nga dapat hindi naton pag latnan ang mga tawo nga nagakalipay kag nagadala sang ila ko galingon sa mangin malipayon. Kay may mga tawo nga hindi mapinasalamaton sa ila nga kabuhi. That is why
1: ginaumid ya ka.
0: Ginaumid niya ikaw nga malatnan kasi iyang pagkanega as sa ikaw mapektuhan man. So much better nga kung mabalaan mo na nga nega na siya.
1: Ikaw na lang palayo.
0: Palayo ka na, hindi mo na pag-entertain. Yes. Mumalang na da. Lantawa bala kay sa atong program kada gabi 9 to 12. Nagkakadlaw kita nga nagkakadlaw. O ikumparar ba lang imo edad nga 63 sa 63 na subong nga problemado? Ano kalayo ang imo itsura sa ila?
1: Very, very far.
0: Kay?
1: Kay mali pa yun, kuya mo.
0: Hindi, kay mas tigulang ka sa ila.
1: sige lang, ha.
0: Kagang ako ni tsura nga 31. Kumparar sa ila nga, tagtantay uno. Ang ilang nga mga itsura sa mga 31 nga tubo-tubo ko, ang ilang nga mga itsura daw ano na. Daw tag 45 na, 51 na. Amo na siyang epekto, ilabi na gid kong imo. Kung ang mga ibabaw, ang law
1: ang kainit.
0: Ay, ang kainit, kaakig, kagkahisa. Na, doon na igo aman sa akon nga ano. Amo man na gani, wala man sing perfecto, pero as much as possible, nga malikaw mo ko galingon, sa mga malain nga tawo kag sa mga nagahimo sa mga malain nga butang, much better ginahiya. Diba?
1: Correct.
0: Oh. Pero may ara kay gali i-share karon sa akon kung mag-off the air na ta.
1: Okay.
0: Ha, may ara kay i-share?
1: Karon lang.
0: Kwarta na. Basi kong problema, hindi na lang pag i-share sa akon.
1: At hindi na lang eh.
0: Balaan mo na ginagambal lang kung daan subong gani nga kung ano nga mga malain, gani. Nga mga balita. Hindi na lang na aton pagsapakun.
1: Hindi na lang aton pag-isuryahan.
0: Oo, okay. Kung kwarta na nga share yan, mabato. Kung di ay isuryahan na yan. Gabi kita subong sang?
1: Sang September 20, 20 and 26.
0: It's
1: a Sunday.
0: Ah, Domingo gali. Bago lang iban katapos yes. Baliwaliwa. Then tomorrow, balik naman eskwela. Kag balik sa trabaho. Kag congratulations sa mga bagong mga nurses nga nagkalapasar sa ilang
1: board exam.
0: Congratulations sa tanan-tanan sa Western Visayas kag NIR kag sa bilog ng Pilipinas. Ilabi na gid ang mga nagkalapasar. Ang mga wala nakapasar, better luck next time.
1: Amo to may klase gid man buwas.
0: Nga man.
1: Anniversary sa Marshall Law mo.
0: Ang dani, wala na na ginakumemorar ang anniversary sa Marshall Law.
1: Tiyambot siya kay ano
0: kay... Law ay man nga, ano? Law ay man nga mga naagyan na ito ng Marshall Law, Marshall Law na.
1: Ah, basta ako yung nanamian, kuya.
0: Nga i-kumemorar? Oo.
1: Hindi. Amo na gani nga sinita ang mga nega, ipahigad lang, di ba?
0: Hindi.
1: Te, may kaayuhan man nga gindulot ang Marshall Law.
0: Te, lang tawa bala. Ako, wala pa man ko. Ara naman ko guro, buhi naman ko sina during that time. Ano, 2A, Marshall Law, 1972? Ate, wala pa ko na. Gabitay pa ko na si itlog sa akong tatay. Pero ayon sa aking panaliksik, ha, ang Marshall Law bala, may ara man good kag bad sides ang Marshall Law. Ang bad sides ato, sa ako lang din na ibaluan na kay as I mentioned nga gabi tayo pa ko na sa itlog sa ako nga tatay. Ang bad side sad to ang nag-abusar sang ilang nga gahom amo ang mga militar. No? So, ga-reflect na lang dayon sa presidente, correct?
1: Correct.
0: Ang maayo naman sad to kay ang mga tao sa tong time during that time nga may martial law, may disiplina ang tao.
1: Man, amo nang namida.
0: Ang curfew na nga ginatawag, di ba?
1: Yes.
0: So, alas 6 ng gabi. Abi example, ang tanan-tanan nga tao, sulod pa ni Malay. Wala na may madakpan nga minor nga rasagwa. Wala naman may nag-date-date sagwa. Mag alas 6, on top alas 6, di ba, Dolph?
1: Yes.
0: Kag, siyempre, sa ato naman nga pamulitika diri, may aramang grupo-grupo, may pro kag antay. Di ba?
1: Mm.
0: Di, ang namukmukan to tanan si daddy mo. Daddy mo ginman, di ba?
1: Yes, ah.
0: Oh. Pero during that time naman sang iya nga pagka-presidente, may mga ano bala, may mga maayo bala nga mga proyekto ang gobyerno para sa katawhan. May ara, wala.
1: Arda mo eh.
0: Oh, ang ano to, ang pabalay.
1: Nan.
0: Ang Bliss Project, dumduman mo?
1: Masagana 99.
0: Oh, Bliss Project included na, di ba?
1: Mm.
0: Na, ang Bliss Project, amo na ang ano gani, project ni Imelda panghatag sa mga
1: pigado
0: kag ila na gid yan lute nga panghatag sa tunga time nga nabalaan ko na kay wala pa man ko na tawo
1: ambot si mo ya
0: base reincarnation ako dol
1: base
0: subong yaway na gid ya klaro gid ya mahambal na gid ko wala na gid ya klaro subong si mo be
1: Amugid.
0: Na. Sa ako na iapan nagupno pa, wala nagidyaklaro. Ilabi na gid kon dayunon nga ang Facebook i-blacklist naman sa aton pungsod.
1: Ate, wala na gid.
0: Mapasugot ka, hindi.
1: Hindi eh.
0: Nga man.
1: Ate, hindi ko na siya makita.
0: Actually, mayroon pa man ibang nga platform. Damo pamanda. Damo pamanda nga platform nga kung madula. Iba yung Facebook. Kung mambal ka mo kung communications man lang sa inyo nga mga himata nga overseas na maidiyahan na Japan. Pero ako mas pabor kung wala na lang Facebook.
1: Kung sa bagay na buhay, mantagani. Sa muna nga telepon, no lang din.
0: Kay abi mo, subong nga may Facebook. Digital naman subong mga chismuso, chismuso.
1: Ay, correct.
0: Na agyan ko gina nga rang screenshot, screenshot na. May kaayuhan gani sa aton dahil ka screenshot. Tapos piestahan nila nga chismisan ba ang mga tunto. Oh. Ang mga nagtraidor, oh. Mayon ang ilang nga amu-amu ni, amu-amu na. Eh. Oh, diba? Unlike nga, normal malang na iya sa isa kaulubrahan nga may magsinaylo, may mag-resign. Yung kinahanglan, ginaiyaya kung may makita ka mo nga nagkaayuhan ang nagsaylo. Dayon nyo kaliba, kay kamulang gidaya permi ang mayo. Amo nang sa inyo ya pamatsagan na kamulang permi mayo. Hindi man guro. Mas deserve namon nga maghalin tungod kay nagapangita kami sing peace of mind kag maayo nga working environment.
1: Yes. Ang mayo gani nga bulan, ginaislan pagit sa ang lain. Diba?
0: Pero labay man lang ako, daw wala na ka intro sa ato ng mga teknisyan.
1: Oh, i-welcome to sila.
0: Mabatian na tagli sa tanang XFM radio station sa Iloilo XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Jenray
0: Alex. Sa Roas Capiz, 106.5 XFM with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique XFM 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Neil na ginaya.
0: Sino?
1: Neil.
0: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Hambal ni Alex, tawanan mo ang iyong problema, yes, by Freddy Aguilar. Sa Kanlaon XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Again?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, 7.5 XFM. Makita-makita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Ibi Magalona, Silay, Victorias Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Isyakto mo na ang kanta ni Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema.
1: Ala, inakon ka tapusan.
0: Merry Christmas. Kay dira kita pa kanto.
1: Amo gidya.
0: Oh, how many days until Christmas?
1: 95 days more to go.
0: 95 days more to go. 2 hours and 21 minutes. It's Christmas time all over the world.
2: Happy holidays from all of us to you.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad 23, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagkana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 4 minutes before 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Oh. Paninguha mo ng tigulang ahay.
1: Tani eh.
0: Pero ang imo sa buong pormada, balad, o bagong bunag.
1: Ba?
0: Kapakita ka na sa mga bago bunag ang mga bata.
1: Ginabutangan sa
0: amo cup. Ang ginabutanga cup. Hmm. Dalang kay color puti lang imo.
1: Ano mga galing kayo butang?
0: Kung lalaki, daw green.
1: Blue.
0: The green akong blue. Hmm. Kung babayi.
1: Pink.
0: Pink. Hmm. Mamangkot ka pa nga puti imo, kay ano ka gani?
1: Ha?
0: Nga puti imo, kay ano ka?
1: Siyempre, agi.
0: Oh, ako na! Hindi na pala mapabo-abo. Wala na. Basta magambalo ka gani, kay puti imo, kabalo ka na naunong sabat. Kay?
1: Correct.
0: Kay ano ka gani?
1: Agi, gani.
0: Tawag ka mo, XFM call and text line sa mga single nga nagpangita kaming goal.
1: Sir, 912-007-6793.
0: At 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano na, may nagtawag na. May gabi.
2: Gabi, Troy.
0: O ano?
1: Ang radyo mo, anay palihog.
0: Imute ang radyo. Cellphone lang pamati.
2: Wala ko din yung radyo, Troy.
0: Sigurado ka? Sigurado ka?
2: Oo. Oh.
0: Nga kadugay si mo magsabat.
2: Hindi na ako kasi. Dugay ko wala kang butihan sa cellphone, Troy.
0: Dali lang. Imogi mo na hinambalan o kung signal? Amogi man ikaw na magambal?
2: No one say how.
0: Doon hindi kami kaklaro.
1: Oo.
0: Doon hindi kami magets. Dere, pakilala, anay, sino ni Gani?
2: Si Mahal, Troy.
0: Oh, si Mahal naman.
1: Wow, si Mahal.
0: Taga din si Mahal.
2: Taga Sawa, Troy.
0: Taga?
2: Taga Sara.
0: Ah, taga Sara. Sara, buta. Ay, okay.
1: Sa din ka mo ayon sa ano?
0: Sara.
1: Sa Sara.
0: Ang buta, hindi kijamambal.
1: Hindi kijamansindihan ang imong ambal.
0: Amo na lang niyo, papamangkot kung sa din ka sa Sara, ambal dayon sa Banwa?
2: Sa Banwa, Troy.
0: Di ko kudeklaro. Nga nakatawag si Mahal.
2: Ha?
0: Nga nakatawag ka.
2: Gusto talang kong si Antoy.
0: Di may ara naman na radyo nga ang manawag kapag hindi. Sa radyo ko na lang yung mamati eh. Oh, anong topic? Nasiga ka, isuryahan ta. Topic? Anong topic mo? Ihambal na dayon ah. Hindi ba na pag loudspeaker, wala mo cellphone bala kay...
1: Hindi ka ginmensindihan.
0: Hindi ba anon? Hello? Ay, mayo, magayang nadula sa... Kupaya ma-adjust.
1: Amo ko dyan yan.
0: Okay, Ari, line number one, good evening.
3: Din toy.
0: Ari daw, klaro ni siya. Normal ni abnormal. Ngalan.
3: Troy.
0: Hi.
3: Jeffrey Troy.
0: Taga din si Jeffrey.
3: Taga Pasi Troy.
0: Uy, kasinundan na ilang. Mm-hmm. Sarang ang Pasi. Din ka sa Pasi, dapit.
3: Sa Barrio Tommy Troy.
0: Ah, malayo-layo sa Banwa?
3: Layo pa ito, mga 8 kilometers pa.
0: Boundary na sang ano? Kalinog?
3: Sa... Hindi ito yari ko sa Kalinog, yung Lapula.
0: Ah, naway na kami katultol da ba?
1: Mm-hmm. Layo ka mo sa Lambunaw?
0: Layo.
3: Layo pa ito.
0: Ah. Nga nga nakatawag man si Jeffrey.
3: Ang mga jingle, Troy.
0: Ah, mo ginahambal ko daw. Nga, hindi na ko ganyan dapat na mamangkot nga ang katawag. Kaya ting hambal ta gani. Mga single kapang itasing kaming goal. Anday lang gid. Pila na edad mo, Jeffrey? Dela. Hindi pala pala speaker mo, cellphone pala. 28 years old. Ano work mo? Ano work mo?
3: Biyahe ka, Troy.
0: Biyahe ano?
3: Truck.
0: Ah. Eh, may ano mga ano? Na. May mga katubuhan man sa dira nga side mo. Kay may central ada sa Pasig. Sa Pasig man ang central ano, amigo Jeffrey, no?
3: No, may ara, Troy. Na. So, may ara man sa Troy.
0: Oh. De, pila ka na katuig bilang ano truck driver?
3: Ilim na pala, Troy.
0: Gapangita ka nga may isa kay kasi mo backseat.
3: May isa kay man, Troy. Galit mga upod ko man niya kargador.
0: Ay!
1: Ay, ano?
0: Mga lalaki.
1: Lalaki.
0: Ah, kabalo na ko nga. Katawag ka sa akon, lalabot nga, single ka. Para may mabutang na cortina sa imo tululugan da sa backseat. Brown mo helper?
3: Hindi ko na sa pagpa-umbrao niya, Troy.
0: Pero wala ka asawa sa una ginbiyaan?
3: Wala pa, Troy. Nagbiya.
0: Pero soltero gid ikaw?
3: Oo, oh, Troy.
0: Wala ka man bata sa iban?
3: Wala pa, Troy.
1: Pero nakatiro ka na?
3: May natiro na, Troy.
0: Ah? Ah? Sa demo gin pa plastar? Sa demo gin plastar?
3: Sa malamig na lugar man to,
0: ya. Ah! Ah! Dira man na sa pase?
3: Ah, oo.
0: Mayo, no? Lain gaman mga driver, no?
1: Oo, ah?
0: Basta driver.
1: Sweet lover.
0: Hindi.
1: Ano man gali?
0: Basta driver. Screwdriver.
1: Amogin.
0: Pila ka mo to katuig itong gindala mo sa mabugnaw ang lugar?
3: Troy?
0: Pila ka mo to katuig nga karelasyon na itong gindala mo sa mabugnaw ang lugar?
3: Mga 2 years at Troy?
0: Teka, pila mo ginbingbang? Ha?
1: Ano siling mo?
0: Kapila ka mo mag-ismiring huanay.
1: Oo.
0: Nag-ismiring hoy ka mo?
1: Ito hindi sa kasabato.
0: Kapila mo sa gin-ismiring hoy? Ah, tinduwa ka tuig na andol. Basta mga ganahan na yung babae, as long na okay ay, paka mo na yung aduwaya.
1: Oo, mapamiring.
0: Mapamiring! Is miring. Hoy lang ano, akong ginamal, miring. Hindi yung imo. Hindi man bala pag sobrahi bala. Ari, kung may babae, sa piya kalinya. Good evening, line number 2.
4: Hello,
0: ay, ambot akaroon ka lang, sa line number 10 ka lang. Eh, may kama-kama nagsulod, Domingo. Te, sa subong, pila ka na katuig single, Migo Jeffrey?
3: Sa 2 naman, Troy. Manag-2 naman.
0: Manag-2 na katuig. Te, why get may nakatadhana nga para sa imo?
3: So,
0: ay, paman,
3: Troy.
0: Why,
1: Kitty? Ano ginakina...
3: Baka sakali ko di sa imo, bala.
0: Ah,
1: di ano na siya, ginakinamot mo na lang.
0: Ah, may hara galing na.
3: Eh, kung kita, ano? Damo, santi di mo nagpahita eh.
0: Damo ano?
3: Damo, magiging mo kung isa tawag na pahita.
0: Ah, hindi man tanan-tanan, ginatag isa-isa ko lang gani kay... Kung kaisa, mga kulang-kulang manamon ng istorya. Ngarap lang manawag sila, wala pa sila kainom kabulong nila. Magagani ikaw, gani, kayo daw na nabilong ka sa mga, ano, sa mga normal. Ang iban to yung... Wala ka pa gaya na kainom bulong, pero normal ka na niya sa amon. Ang iban to yung, hindi mo gidya malikawan niya nga mayara. Gidya AB, may AB gidya sa una, sang normal. Ya.
1: Siya normal man.
0: Oo.
1: Para?
0: Paranormal. Ano na pagkita mo si sa kababayi, Migo Jeffrey?
3: ang masaligal man, Troy.
1: Ah, wala na na subong.
0: Ang ari di subong, mga bardot, mga kabalo mag-ismeringhoy. Ha?
3: Palaban man, Troy.
0: Na, mga muna
1: pala. Mga palao, na muna siya.
0: Palaban kag pala. Palaban kag pala.
3: Pala. Pala isingin niya.
0: Pala?
1: Pala ano?
3: Pala ing-ing.
0: Pala palangga. Ari man ninyo oh. Yaya, ginaanong yung gidya. Ginabastos nyo gid kami yan ni Dolbo.
1: Correct. Kag pala i?
0: Pala i?
3: Pala i?
0: Oh, pala oh. I?
3: Storya gro.
1: Oh, pala istorya. Pala istorya. Kag pala i?
0: Pala i? Pala i?
3: Pala istorya.
0: Wala labot sa pala istorya, pala i?
3: Ay, mga tugtunan, tatot, na ano na, tot?
1: Pala inom?
0: Ah, wala labot sa pala... Wala labot sa pala inom, pala i? Pala ismiringhoy.
1: Una.
0: Amalo mo sa sunod na, wala na sa kaintindi da sa pasi abi mo. Amalo mo ga, ma ismiringhoy ta balaga.
1: Mm-hmm.
0: Manami ina nga lingwahe para sa mga girls.
1: Man.
0: Kung tawgon mo na kaysa ina ka mga lingwaheng makapakilig sa ila. Ano gani iambal mo ga, ma?
1: Ma-i?
3: Ma-i?
0: Is? Is?
1: Is?
0: Hindi ah, mga ing-ing man mo yan.
1: So, gala kami bala, is?
0: Is?
3: Me?
0: Me? Ringhoy. Is me ringhoy.
3: Me ringhoy.
1: Sa malipot nga istorya, hamalo mo siya. Ga, kaon ka uraro.
0: Ha, kung may matawag kanimo after nga mag-plug ka sa imo number, kung mag-good night ka gani, ga, good night ga. Halong daga ha kay kung makita na ita, ma ano ka mo gani? Mais. Mais.
3: Mais.
0: Tugyambal ko bala. Nalipat ka na dayon na rin man niya. Mais.
1: Very good, very good.
0: So pwede ka na ano, pwede ka na makagwa. Pasado ka na sa tanan ng interview, gaan ka na sa release order para kagwa ka na. Offline na number mo 09.
3: Hindi lang Troy.
0: Una, ano hindi siya mag-plug yung number? Ako ma-plug ah, paano na karon matawag-tawag? I-plug ko ah. Lang idad.
3: Kermi mako.
0: Hindi na plug i-plug ta para malingaw pa da.
1: Oo.
0: Oh. Pero tingi idad sa babae pangita mo single man pwede.
3: Ha?
0: Single man pwede.
3: Oo, basta pala ing ano lang.
0: Pala is.
3: Pala istorya.
0: Is mirang hoy gani. 0997-670-9885. Damo na matext sa'yo mo da. 0997-670-9885. 0997-670-9885. Salamat, Migo Jeffrey. Regards sa mga taga-Pasig.
3: Salamat na, Troy.
0: Bye-bye. Ngayong gabi kay Elena Girona Tumbukon, Lynn Samuya Villanueva, watching live from Paranaque City, Metro Manila. Maylin Babor Butin, shout out sa mga taga-sityo Kalasa, Barangay Kabansi, Kabankalan. Lee Fardigno, taga-Ruhas niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Paruhas ko sa Domingo.
1: Wow.
0: Kailit anay kita sa City Sana Mall. All. City Mall, Rojas. Para sa Santon, next FM, libu-libong pa-premyo. Ibaloon ta kung sino makaangkon sang 50,000, 30,000, 20,000, kagtaga 5,000 pesos nga pulo abilog para sa ato na consolation prizes. Bing-bing tadlong at tadlong. Talidong gali. Watching live from Barangay Bunga DSB. Balsomo Rich, good evening. Isa Española. Shout out ko sa family Española. Jeneline Valencia is watching also from Quezon City, Metro Manila.
1: Hello, mayong gabi sa kay Francis Pina, kay Delia Alipato.
0: Damo, mga taga Manila, ganito sa ating subong ba, no?
1: Magandang gabi sa inyong lahat.
0: Maraming salamat sa pakikinig. The time now is 11 minutes after 10 o'clock and that time check was brought to you by Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na!
1: Tindog-tindog pa!
0: Ay, naway!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ko. Swerte na makaisang ko sa isa kabulan. Balaka ko kay bata para ba niya ko BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
0: Ah, exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Wala pa ko nablakagi, paos nga pare sa imo.
1: Nga.
0: Para sa paos pa. As in paos pa, so ko na kagi. Yeah. Mm. Hindi ka bala magpatama murmur?
2: Gali.
0: Oh, hindi mo pagipa deep throat gid kay mas masangit as imo nga langala. Amo nang tunaan sa imo nga pagkapaos. May gani, may nabilin pa da sa imo. Ano na gani ang daw nagabalabag di? Anong tawag siya na gani?
1: Ha?
0: Ang gabalabag di bala sa tuntutunla, no? Nga daw gamay kabilog na gani ang gama mo, no?
2: Tingaling.
0: Tingaling. Ati, hindi man tayo, doktor. Hindi, pero kung itunan ta na, mabalan tayo na kung anong tawag siya ng portion sa aton nga throat, no? Pero, amo nang mambal ko sa imo. Kung magasgasan na gani, dako gid nga problema.
1: Gani, kaya mapaos ka gid.
0: Hindi, amawasa ka na gid ya. O na matimaan nga, hindi ka na berhen. Kundi, wasa ka na.
1: Correct.
0: O, dali lang gid balaga, pinamangkot. Gid bala si Madam Lorena Daza de la Cruz. Nga, sure na, sir, nga Maparuha City ka.
2: Sure na!
0: Oo, oh, Maparuha sa may kay ano na. Grand draw na sang Santo ni Next FM libo-libong pa-premium, madam. So, that is why kami nga mga taga-NIR kinanglan gid sing representative para mag-witness man sang draw. Basi pa lang yan, may makadaog yan nga taga-diri sa aton.
2: Correct!
0: Taga-Kabankalan, taga-Kanlaon, taga-Bacolod, taga-Sagay.
2: Taga-Cadiz.
0: Mga taga-Iloilo, nan. That is why nga kinanglan ginamon nga magtambong kag suportaran man namon si ano si SM Jobs ah. Kagang iya nga mga upoda sa XFM Rojas 106.5. Do subong ko una makita si ano si katropang Joy. Si Ira, si Ira nakita anta
1: ni last, na, tana,
0: last year no. Sila to ni sino to gani iya upod. Ang Katkat to. Dili ka subong si Katkat gani.
1: Ambot ah, kay nagpa-abroad man to.
0: Ah, nag-abroad na siya. Pamakot akong sa DN kay maapasta.
1: Okay ah. Bota ni ma makita kuman si katropang Joy kag si katropang Ira nga masumba ba.
0: Ah, masumbas lang ako naman.
1: Sumba sila, sila malid.
0: Ako na lang mabidyo ah.
1: Ha?
0: Ako na lang mabidyo.
1: Sabi ko anik madungan.
0: Hindi mo gusto makita si ano ha?
1: Si?
0: Si Neil?
1: Tani eh.
0: Ay, ambot. Yun na lang nga pa, anon ko na lang, ipa-record video ko lang si Neil nga ay, katropang Dulpi, ako si katropang Neil Gaparigard sa imo.
1: Taguon ko, gin.
0: Ambal si Neil siya, pinatay, takaroon Dulpi.
1: Agi ka na sa kamot ni Papa Roger.
0: Mga katropa, pwede na ako mo ka-intra. Mga single da, ready ka willing to mingle. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tawag ka mo niya, kay para man sinadya kita sa mga gabi. Happy listening, gali sa Family Francisco Kanha. Watching live from Murcia, Barangay Buena Vista, Sitio Tres Hermanos. God bless you from Ignacio Francisco Himilita.
1: Hello and good evening sa Kajing pa...
0: Hindi, sa Kabarbasaw.
1: Kita Pardilio and Gilbert Duseho.
0: Damol sang imong antipara. Hindi ka pa kabasa. Islan ta na. Islan ta na. Ang iya ka Microsoft nga lente.
1: Ang mga welding ano.
0: Wilang mga welding ba siya? Gano'n. Building mask na, oh. Gusto mo na mo nakadamol yung mga, ano? Yung mga glasses?
1: Basi pa lang iya.
0: Ha, ang iba. Loko na lang ang glasses. Ang arang iya ka. Ano na lang ito lang? Yeah. Ang sa glass lang ginaya bala?
1: Sa glass man?
0: Ang baso bala?
1: Ang buli ba?
0: Ang baso ginaya bala ng glass?
1: Oo. Oh.
0: Ang muna ang iba. Loko na linte sa iyo mga antipara.
1: Pwede gid.
0: May yung gabi yung magali kay Helen Canero. Naari kami di subong sa Antique. Oy, belated happy birthday sa kay ano, kay Nanay Rose.
1: Oo, gali. Sang September ano 18.
0: Ang September 18, Friday to, no?
1: Friday.
0: Ati, wala kita ya.
1: Wala kita duty.
0: Wala ta Friday kag sa Thursday. Mm-hmm. Subong kita ya ang anong right time mag-greet ta. Nga happy birthday sa kay
1: Nanay Rose.
0: Nanay Rose. Happy birthday, Nanay Rose! Labas siya doon lang sa spaghetti.
1: Basi.
0: O kung nagpilit man sa iya nga lang ala ang Balinsyana.
1: Basi. O kung di gani ang ano, kalamay hati.
0: Ay, di ko na iya sa kalamay hati.
1: Nga man.
0: Hindi ko na yakaw yun sa kalamay hati. Gusto ko yung kalamay hita.
1: Kalamay hita. Saling ko daw.
0: Hi, good evening kay Lino Sancada. Ma-request ng kami tani sing kanta nga Never Gonna Fall in Love Again by never, Eric Carmen.
1: Eric Carmen, Never Gonna Fall in Love Again. I don't wanna stop someone new.
0: Dali lang, bigo si Lino, ha?
1: Gani man.
0: Nga, hindi ka na magpalangga, liwat. Anong problema mo? Ganami bala, Sir Lino, magpalangga? Ilabi na gid kong ginbiyaan ka.
1: Tapos may nagbulos?
0: Correct. Kaya ang imo palangga, amo man lang to Japan ang nagbiya sa imo. Ang nagbulos amo naman ay ang imo nga? Panakip?
1: Panakip butas.
0: Panakip butas. Kahit pasulod sa butas.
1: Man.
0: I'll never fall in love.
1: Do lain man to.
0: Ah, lain ka. Sige, kanta si naman?
1: Eric Carmen.
0: Hindi ang kanta ko bago lang. Matt Monroe.
1: Tom Jones.
0: Ah, si Tom Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Mga weekend, gali. Amos ang mga weekend sa pag-uli mo.
1: Okay lang.
0: Salamat, gali. Isang akong paborito nga royal, ha? Ang grapes.
1: Okay, sure.
0: Wala na lumay, ha?
1: Wala. Ama siyang natawag nga orange grape.
0: Orange grape. Layman to yung orange, ha?
1: Madumduman mo na.
0: Oh, layman to yung orange, ha? Sabong nga, muna i-akong namita niya mo nga rang may cold-cold. May cold-cold nga ice.
1: Yes.
0: Tapos, syempre, ang Santon Gold Coffee Mix siya eh. Hindi lang pwede sa ininit, pwede man sa cold.
1: Bala.
0: I-ice coffee mo siya. Mm-hmm. At the same time, matake effect gid sa imong ano, supat, ang glutathione, kung alo-alawon mo pagpangapising Santon Gold Coffee Mix. Dot, no?
1: Correct. Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark, na tumangid ka namin.
0: Troy, pa-request may pinagtagpo pero hindi pinagtagpo
1: pero hindi tinadhana.
0: So, kanta ka ni siya na? Tom Rodriguez! Ah, ikaw pinagtagpo. Sino yung nagkanta siya naman? Ah, pinagtagpo pero di tinadhana. Sino kanta siya? Tom Rodriguez, yun mo? Pinagtagpo.
1: Hindi ko kabalo.
0: Ha?
1: Wala ko kabalo.
0: Nga, yeah, wala ka kabalo nga. Ano ka? Ah, Magnus Haven.
1: Nan.
0: Mm-hmm. Pinagtagpo, pero di tinaghana. Imposible. Imahi guro ng title, no? Ati, kinukulayan ang isipan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Imahi gid ang title.
1: Imahi gid man.
0: Tsakto, ginang ako nung panag-upnop. Ayun, buta. Isang una, abi, masaulo taginitanan ng mga kanta. Most especially, ang hit list. Kung sa FM ka, ang iya na nga time slot sa mga hit list ng mga bago nga mga sonata, between ang iya nga window hour na 11 to 1 na siya. Either ma-top 10 o kung top 20 countdown ka dira. So, masaulo ko ginagsang una. Subong kay naglain naman abi ang pat sa nga aton nga
1: correct
0: sa aton nga programming. Daw lang ikaw-focus subong sa kung ano ang mga bago nga kanta kag ano ang pinakadamo nga views sa YouTube. Kay tinitan naman na iaubra. Pero kung paubra ko na liwat, kabalo man ta na.
1: Oo, ah. Mayroon. Pag-igani, yung mga lista sa most requested songs.
0: No, na, mga muna. Tidula na na. No, ibalik taguro ay, no? Dirita lang niya i-play local.
1: Depende,
0: eh, no?
1: Depende si imo.
0: Galing kay Tabahuso ng trabaho.
1: Ay, correct ka, J.A.
0: Ma-preparar ka.
1: Imagine na pala nga sa taga-kanta, makulit ka na imo nga, amo na. Oh. Kaya amo na siyang gin-request.
0: Oh.
1: Tapos bantayan mo kung anong bago nga kanta.
0: Kaya may, para may ara ka feature songs naman.
1: Mga current. Mga
0: ay, hindi na ko na iya.
1: Current, recurrent. Oh. Mamo ka pa na bala. Oh.
0: Ang hitback.
1: May hitback, may harap pagkita.
0: Ay, hindi ko na yung sa hitback.
1: May harap pagkita mga, may harap pagkita nga tune to watch.
0: Hindi ko yung sa hitback.
1: masamihan ko yung hitbox.
0: Na nami yung tibak eh.
1: Ay na, paya.
0: Hindi mo, hindi mo, hindi mo gitgo yung mag-guess yun, may ano. Doon na lagi siya katarungan natin, sorry yung doon. Ay,
1: correct, yeah.
0: Pinagtagpo, ngunit di pinadhana. Dial, XFM call and text line, pwede yun na matawag subong or pwede na kamukatawag sa smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Shout out ko sa family Espanyola, si Mamaylan, halin kay Waku Waku. Uy, si Waku Waku, amuni siya ang, nakakanto na siya ayan sa Kabankala, no? Diba amuni siya ang kay, sino to gani? Nina, Ninya.
1: Base.
0: Nakakanto na siya guro, no? Mm-hmm. Ati si Ninya ya, wala man to yung gadaan punaw. Mabira gito sa iya.
1: Ay, oo eh.
0: Oo, dahil lang gada, may harap ako yung greet pagigali sa mga taga... Ay, din to ang taga Kolonya man. Ah, diligali sa text line. Ariwa. Ginatamyaw ko ang mga rescuer, Tanod, Beach W, mga empleyado, kagbarangay official sa Barangay Paraiso. Kabay ang Ginoo, magpakamaayos sa inyo tanan. From Marlene Ponce of Hacienda, Colombia, State of Omarica.
1: Wow.
0: Halong troy sa pag-drive. Kag ikaw, Dolpo, halong sa imo pagtulog.
1: Yes, thank you so okay. much.
0: Wala na ni sa kakaon, rice magabi, kaya mo nang paghalong niya magtulog siya.
1: Oo, oh, ah?
0: Hmm. Kaya budlay nga daan kung hupaon ka, no? Hmm.
1: Budlay, gid. Wala ko din ka daan upod.
0: Oo. Oh. Alam nga naman si Senator Batol de la Rosa mapukaw sa imo. Kaya siya lang daan... Siya lang daan tao nga, ari di subong kung maglalakat na tanan.
1: Hindi na pag-ipag-iwa.
0: Ang mudlay da kung mapanaog, da wala siya lang dito ka.
1: Talas, ito di ko ng tanan.
0: Uy, may chika ko sa imo. May ano? Chika. Karoon lang doon ito, guys. May caller line number 2. Good evening.
3: Hello, Tri.
0: Yes, hello. Who's this?
3: Waku Waku.
0: Oo. How are you, Waku Waku?
3: Nagtawag lang ko kasi namin ko sa kapuring man ato ko mo lang ato ang istoryana eh.
0: Ay, ikaw lang yan naburingan. Kami yan nasadyahan kami ah.
1: Kung gani man.
0: Nga, mahambal ka naburingan. ikaw kamusta ka na? Nakaadto ka na sa balay sang uyab mo?
3: Oo, nagkakadto na, Troy.
0: Di, kamusta? Nakita mo si Ninya?
3: Oo.
0: Gwapa-gwapa?
3: Hindi mo gini siya daw ang guwapo.
0: Hindi gini mo ang wala daw.
1: Te, ano na?
0: Puti.
3: Hmm?
0: Puti on si Ninya.
3: Secret.
0: Ara na naman. Hindi na lang tamo yung Soriana, hindi mataba na miguway.
1: Hindi ka makala manugid.
0: Plastic man sa imo man, ano man na wala kaya ka panugid sa migo mo yaman.
3: Hindi mo gini siya daw puti. Ang dato ko lang.
0: Morena. Hambal yan nagligad sa amon, puti sa kuno.
3: Puti nga ang unto.
0: Putoy. Puting unto. Teka, musta ang inyong una kapagkita na yun niya? Wala ka man na ano? Wala ka man na pangduwa-duha nga dayunon mo kung hindi?
3: Duwa-duwa, papermero eh. Galing kay Kunara na sa tubang, hindi ka lang makaduwa-duwa.
0: Oo, makapamutig kagid kung pwede yun. Oo, ti ano ang ano inyo ginistoryahan sang pagpamalaye, paglagaw mo?
3: Istorya ng parte sa aman nga doa, magpalanggaanay.
0: Ara imang parents niya kag iyang ano, iyang mga utod?
3: Wala, kami lang nga doa.
0: Lain to inyo ginistoryahan.
1: Hindi to yung pagpalanggaan.
0: Hindi to yung pagpalanggaan. Hindi yung
1: pagpalanggaan. Nagiging studiahan nyo yan.
0: Abi ko may witness na ni. Okay to yan.
3: Pero mabalik man ko to sa 31. Ang October.
0: Tidinggali yung parents nga wala sila sang pag-adto mo. Ngayon
3: naman niya parents.
0: Awala na siya parents. Siya lang isa sa balay nila na bilhin.
3: Ang kanyang magulang niya may bana man. Harap na siya tupad.
0: Di, anong sitwasyon ni Ninya sang pagkato mo to sa iya?
3: Alam, nalipay man niya nga may nagkato siya nga muna.
0: Di, naglumpat-lumpat sa sakalipay?
3: Wala mo na. Lumpat-lumpat siya.
0: Nga nagadlaw ka, hindi siya kali makalumpat, ha?
3: Ano na yun, nagtingala lang tayo nga may nagkatkasiya.
0: Hindi.

0: di nga nagalook.
1: Sa
0: sa guya. Sa ano smack lang o kon ano gid
2: diya? L to L.
0: L to L.
1: Sa guya lang.
0: Yeah.
2: Nag L to L ka mo.
0: Hamot man sa, hamot man sa.
1: Siyempre, hamot.
0: Anong baho niya? Hindi man formalin, ha?
1: Ano na, patay?
0: Ano na, patay yun, no? Te, una mo kita, sininya, ano ang imo reaction?
1: Ano na, reaction ko, gaya nung damuskulingan ko, alas yan, ha?
0: Uy?
1: O nga, kung hindi amo.
0: Nga aman, nga aman. Nga nakapaminsar ka galingon mo nga siya na. Nga aman, ano ang imo gina-expectar?
1: Kaya nag-isang una nga wala pa kami may gintabo man ko diba to sa Uringaw.
0: May gin ano? May gintabo sa Uringaw. Okay. Dayon.
1: Wala pa kami. Di tapos nagtawag ko siya nga number muna. Kina-cancel. Wala kina-cancel.
0: Pa.
1: Lingko, muna na inamdam ko nagkatawin niya. Lingko, alas yan na ako hindi.
0: Pero totoo na gito yung ipakadto ka. Eh, kahit nakita na, ikaw mo yan mo, no?
2: Ganiman.
0: Ti, saan nakita?
1: Gusto yung mga makadto ko to.
0: Ti, saan nakita na, ikaw mo? Ano yung muna batyagan kay ninya?
1: Hindi, ano batyagan ko to? Nalipay ko.
0: Huh?
1: Kaya batyagan ko man nga duwara lang sa tupad ko.
0: Huh? Ti, wala man nagtindog?
1: Wala
2: man niya ipili. Iya.
0: Tsakto man na. Adlaw gabi, wala niya ipili. Kung matindog diba? Na sa iya.
2: Oo.
1: Di ko mahingunda mo tao. Karong tumindog na parang mambal na sila. Karong grabing kargata mo.
2: Nga ipakita mo, Ged. Oo. Siyempre hindi, di ba la?
0: Di ano inyong istoryahan ni Ninya sang ato na, nakakiss ka na siya, nakabiso-beso ka na, tapos nagtupad ka na siya. Di anong istoryahan nyo kay kamo na malang duha na bilin sa balay?
1: Di istoryahan niya, parte kung tagaan niya ko bata o kung
0: bata, bata,
1: bata kami nga doon, may bata kami nga duha.
0: Di, isang pagmamangkot mo kung gusto niya man may bata, nagpasugot man siya?
1: Kumbala sa ako niyo, basta presidido ka.
0: Eh, ano sabat mo?
1: Pagka mago presidido, saling ko hala, pirata.
0: Ulo!
2: Ibasik ko na, basik mabirahan mo siya kagbayaan mo mala.
0: Muman?
1: Biyahan ko lang pagkaon ko, pero siya hindi git.
0: Wow! Nagugma ang animal. Anong nakita mo kay Ninya nga makambal kasi na nga biyaan lang sa biyaan mo lang ang pagkaon, hindi lang siya. Nga ano ginang nakita mo kay Ninya nga nakambal kasi nga muna?
1: Okay, kung ang nakita ko siyang pagpalanggaya tapos ang pag dugay-dugay lang tawag sa akon, sagaman na, kumusta ka na, kakaon ka na.
0: Tipano na karong panguna ka sa kampo kung manawag sa sabton mo, Ged?
1: Mm-hmm. Kung mayroon wala cellphone, kung magsinggit lang sa akong labatihan, malang yan, matindog ko yan kung mag-ambal nga, dali lang, Ged.
0: Pero sa panagopnop mo, sinin niya naging man ang imo palanggaon hasa sa katubtuban?
1: Huwag yung pangako ko na naista sa katubtuban hasa sa kamatayan.
2: Wow! Dumay maninuyan ta sinihaw.
0: Damadayang gina ako ni sa kalitsyon. Gamala sa buong sa lechon ganun tag 8k na.
1: Ano gina try kay manulog ko ya.
2: Nan, hindi pala nagpromisa ka to sila.
0: Mong ko tong tanay kung wala na lalakton pasulod sa balay lan ninya. May lalakton pa wala na kilidalan lang.
1: Mga pito ka dupa.
0: Ang lalakton halin sa kilidalan? Hindi na taklaro na.
1: Hindi. Kung panahog mo pa lang sa lakyan, panitsa mo lang din ng bitan.
0: Oh, lapit lang galing. Sige ah. Te, saan o na ako? Naisuryahan nyo na kung saan o na ka mo magpakasal?
1: By sa 31, magat ko to pa isuryahan naman kung saan o git.
2: Ang mamalayik.

0: na sa October 31.
1: Pero ang tuod, wala mo na birahan si Ninya sa pagkadto mo sa sinilang?
0: Man, sugi na naman sa tuod, bala.
2: Alang-alang, hindi ka magbira. Kaya palang ganay ka mo kung hindi birahanay, guys.
1: Ate, nagbirahanay eh, sila dayo.
0: Sinay mo kagina, wala.
1: Maro-maro, giniya si Wako-Wako.
0: Man.
1: Naglaway po yung surya, tama ako. O malanggaling nga nakascore ka na yung pagkadto mo to sa iyaya.
0: Te,
1: nahinloan, gidguna mo eh, no?
0: Oo eh. Ginsap, ete man ang yatiil sa imuliog.
1: Sabta!
0: Eh, nakadlaw-kadlaw lang siya eh, ako.
2: Hindi ko ka...
1: Sabta, pamangkundol po!
2: Ano to?
1: Ginsabit niya ko no ang yatiil si mong abaga.
2: Ah, hindi lang nasabit sa abaga, kundi ipakabit ko git.
1: Oh.
0: Ang iya, yablas siya. Siya nagkakuan sa mong abaga.
2: Hmm, siya.
1: Ti makahitad yung may yadwa katiil gali?
2: Oo
1: eh. Oh, makapanipa, hindi.
2: Hindi sa katanipa, kaya nasablay mo.
1: Si Ninya, ni ko sa pekala. Ninya, ikaw ne?
3: Hindi po, Troy.
1: Ah, iba pala ito. Oh, sige na. Dali, pangalan mo nga pala, sino?
3: Lisa po.
1: Ang oh, Lisa, taga saan?
0: Lain naman yung alam niya.
1: Taga saan?
3: Hindi lang ko mag-long upload ng number time, maano lang po yung kuha ko. Kilala ko na, Troy.
1: Hala. May tututol sa inyong dalawa. Ito. Dali. Dali.
3: May number lang sana ko kay Troy, hindi lang kumanot ng anong alam. May number lang ko tanay sana.
1: Dali lang. Eh, plus start, Ana. Hindi pa gulpi-gulpihon.
0: Hmm, gani man.
1: Ngalan mo gani? Sino to gani?
0: Si Lisa ako, no?
1: Ah, Wako-Wako, may kilala ka nga Lisa?
2: Hindi, Troy. Pero may kilala ako, Troy. Taga-Cadiz na sa Troy.
1: Ah, dali lang. Taga-Cadiz, amiga?
3: Hindi, Troy. Hindi.
1: Ang lain pag ikon, no?
2: Ilawag ko pa number mo. Sanindi ka.
1: Eh, sige ko, no. Ilawag ko ng last 4-digit.
2: Sige ba? Ilang taong ko din.
1: Hala! Daw mabulilyaso pa ako. Maayon eh, kaya wala pa kasal. May nagtutol na. Okay. At least hindi pa niya kasalanan. Kasalanay.
0: Hindi pa huli ang lahat.
1: Oh. Wako-Wako, hara na?
2: Wala lang ipangita ko pang number.
1: Oh, sige, while ka pangita sa number, ano to ang iyong concern regarding kay Wako-Wako, Lisa?
3: May akong nanay, Troy, nga ginaano nga, may ginulam siya nga kwarta sa ako nga, napagkisasan ko na, Troy.
1: Ah, nagulam kwarta.
3: Oo, Troy, nagdugan na to, Troy, pero ay, boy, hambal niya, bayaran niya ko na, huwag man nabayari, Troy.
1: May nanukot pa.
0: Diba, si Unalang Alang pa siya
1: yan? Oo, man. Dahil lang, pilang utang ni Wako-Wako sa imo, hao?
3: Yung mali apat ka pa di kasi ko Troy nga may 150, may 200 Troy.
1: So pilatanan, sumahon mo pilatanan?
3: Siguro Troy, unang pa ano na usan na 200, nagulam siya kwarta.
1: Sumaha gani, itotal tanan kung pila?
0: 200, tapos pila pagid?
1: 150, 350.
0: 350.
3: Tapos 100.
1: 550.
0: 450 lang
3: tapos,
0: eh.
1: Hindi ah.
3: 150 pagin pangapat.
1: Totala ganun. Ano what? 200, 150, 350. Tama?
3: Opo.
1: 200,
3: 150 pagin liwat.
1: 350 kag 200, 550.
0: 550.
1: Kag?
3: Opo. Alang, wala po pa yung loan nga 4 kabeses. Ipaloan ko sana, Troy.
0: Bali, 550 ito na niya. Hulam sa imo.
1: Ate, may idea na ni si Wako-Wako. Wako-Wako, may idea ka na kung sino ni siya? Wako!
0: Ah, nadula sa?
1: Hindi. Pero may idea ka nga may ginhulman kasing kwarta?
2: Huwag mong kung may ginhulman.
3: Nagapangasit ko, yung ako nga tiya, yung magkunas na akong tiya, naging pagkikasin ko sa aming kwarta. Yung magkunas ko naman lang ito, ya, pero wala nyo bayaran to.
1: Naradyo. Naradyo na
0: niya. Ala, naradyo ka mo, ha?
1: Oo, oh, dali lang. Gidwa ko. Insakto na ang iyang, ano sa imo? Iyang issue sa imo?
3: Hindi ko, tapos, sambal niya, Troy, sa ako na, ipakita mo, lawas niyo, lawas mo, tapos ipakita ko man, Troy, apa? Kaya nga ibang nakahiga niya ko, tiyaway ko nang sugod niya pagkita alawas ko to sana.
1: Tuo na wako i-aligasyon sa imo?
3: Tuo na, Troy. O ina-ali na mag-inaway ko ginauting, Troy.
1: Wako? Sabat? Wako!
3: Pati akong kapitbahay din. Nakabalo na lang sa anang at imo, Troy.
1: Oo. Tuo na iyang allegations against sa imo?
2: Ambal ko to siya, isang kamulam ko to sintos kay Bayran ko. Tinapos na ngayo ko siya number G kasi kay Bayran ko to sintos. Ambal yan, hindi na lang ha, tagi man sa akon.
1: Oh.
2: Hatag... Kilala ko na sa to, Troy, taga-apla na si Maricel.
1: Ah, tingin hatag mo man bala Liza o kun Maricel?
3: Huwag ko ginahatag sana na, Troy, siya man naghambal na. Huwag ginahatag sana na, kinabodahin ko na, Troy, yung kwarta na itong naging ano sana to, hulam.
1: Tito tala, gani kong pila tanan, kay Imaynos na nanamon, kay Mama Ninoy, maka kami ni Dolpo, ah. Pila kitanan, ha, o iatraso si Imo.
3: 550, Troy.
1: Okay, deal. Si Dolpo na bala sa 550.
0: Sige, ah.
1: Barigya, tatong cellphone, ha.
0: Ha, oo.
1: Awa ko, agree ka na 550 mo atraso sa kay Maricel?
0: Wako!
2: 200 lang ito kiyata kisa ako 550.
3: Tinga! Logay na, ba't kabisis mo na pagdikan sa simo, mal mo, ibayaran mo pagka sunod nga sa Bado, why man, tatlo okay. Na kabulan nagdingan, wa.
2: Nangayaw ko simo, number sa Gcash kay Bayran ko.
3: Agambal mo, ibakal mo ko ng bulong, tapos ibakal mo gali bulong, ilim nun.
2: Ibakal ko ito bulong niya, re-replyan ito, matyag ko.
1: Hindi na lang, hindi nyo na gaya na paglalisi. Kasi si Dolpo na lang na ang ma-shoulders ang 550.
2: Try dali lang, Troy.
1: Oh.
2: Kaya nanawag si Mahal sa ako, no?
1: Ah, pala na. Bulagan ka na ni Mahal, no?
0: Alaka!
2: Nanawag na sa amin niya.
1: Oh, sige. Ikaw na daw bahala, ah, ha?
2: Okay.
1: Oh, sige. Ano man, pabati o pasamon kung ano yung storyana yun niya?
2: Pwede man.
1: Oh, sige. Maricel?
3: Po?
1: Na? Anong ginpakita mo kay Wako Wako?
3: Ang first time lang ako, Troy, ipakita ang lawas ko, Troy, pero sa ibabaw lang, Troy.
1: Dahil mo makapakita, hindi mo pagigani kilala.
0: Ang pamangkot na, nga ang aging pakita mong lawas mo kaya hindi mo pa siya kilala.
1: Muman?
3: Hindi man tanan door, may pakita ko tanan-tanan.
0: Bisan pa?
3: Nang kahati lang, Troy.
1: Oo, bisan pa. Kaya inyo na privado nga part kag isa sa mga sagrado nga bahin sa kababainan ang inyong lawas. So dapat ang inyo pakitaan sina ang inyo nga ginapalangga kag inyo makadayuna na gid nga lalaki. Sakto? Tapos
3: opo.
1: Tapos ka nami man tani si imo kay nagpakita ka na naghatag ka pag Gcash.
0: Nan.
1: Kaso nga lang si Wako Wako may problema ni si Wako Wako. Wako Wako, ano nang problema mo? Hindi ka na pagsugton liwat ni niya?
2: Ito na ito, nag-istorya naman ito.
1: Ate, okay naman ko, no? Ano ang balya? Siya na lang mabayad?
2: Manawag sa ko, no? Tane, dire sa kuhan kay Mistorya naman kami.
1: Ah. Kamuna na...
2: May nagsulod naman ko, no?
1: Kamuna na na-istorya na. Ate, ano man yung ang, sa part naman ni Maricel? Ano ni ang imong, ano dire? Ang imong, decision sa kay Maricel? Nagpanukot sa yung 550.
2: Tawagan ko lang sa akong niyatag yung number sa Gcash.
1: Oh.
3: Pero ginatawagan ko na, Troy, sanang number, ginakancel niya, tawag ko.
1: Tawag ka naman liwat sa ako ni kaya kami paluan. Kaya hindi pa kami makapagawa, kali 550, oh, subong kay inugbaligya pa lang namon ang cellphone.
0: Ang cellphone.
1: Nga amon nga nakitaan.
0: Tiyan na. Kag Maricel,
3: ano?
0: Ang advice ko lang sa imo, Basta ganyan, mga amo mo, bala nga, ano, ayoon ka sa mga lalaki nga ipakita mong lawas mo, mga amo na, baw, nung kakagid mag-imo-imo sila, ha, kay Ario, basi bala ko, nagsige, kada iya, bala iya, pakita sa mga private parts mo, kagina video nila, pwede nila maligya mo.
3: Wala makapakita sa ako nga mga part niya, nga ako nga sana, eh. Nagulpihan lang ko pag habal niya nga ba di ka sinaluoy mang usan natin habal niya baka niya ko nagpulong o manggali.
0: Eh, set aside ta na ang jika siya. Ang imo habal, hindi lang nga ginpakita mong imo nga ang sa babaw mo nga sa lawas. Ko, no. Oh.
3: Tibisan, no, lawas oh. Sa babaw man lang.
0: Tiyan mo na gani nga sila ko sa dason, hindi ka mag-amamo sina.
1: Hindi na yung tsakto nga habal ni Dolpo sa imo ah. Ang tsakto da. Ang tsakto iba, da.
0: Ibaligya ta ang...
1: Hindi.
0: Ano man gali.
1: Dapat sa amon mo una ginsin. Nan. Bago kayo wako-wako.
0: Kay Camila na iya ma... pwede, pwede man naman maparikapi kag ibaligya. Tama lang buto si Lingon, okay?
1: Pati ka na joke lang.
0: Pero, Marice...
1: Basta seryoso ka istorya, hindi ka mag... hindi ka magsalig na. Dahil yun, mapakita-kita.
0: Kasi hindi ka man magsalig da nga pagambas ng lalaki si mo, send B, amunya-amuna. Mamasend ka man.
1: Mm-hmm.
0: Tani-gani, dapat ikaw pa ginabayaran kaya ikaw nag-uba. Di pala?
1: Maamo mo ko na guro damo mo. Maamo ko na guro. Damo mo guro may masend sa ako na muna, no?
0: Oo, oh, ilabi na kung ipakita mong batuta. Damo, kinamabakal.
1: Butangan ko lang sa ano ha. Kita mo na ang ano. Hindi ha, butangan ko na ang kita mo na ang nagapadako kay Super Mario.
0: Oo, oh, eh.
1: Amo na nga akong itabon.
0: Kwan?
1: Uhong.
0: Ang good morning, ano?
1: Uhong.
0: Uhong na saya.
1: Uhong.
0: Sabi ko ni good morning, si Ben.
1: Miyara pa na galiyaw. Good morning, si Ben.
0: Miyara eh. Mm.
1: Salamat, salamat, Liza.
0: Liza, thank you, Ged.
1: Bye. Oh. Gwapa ni guro si Liza. Wako. Wako.
0: Wakwara ka pa da?
1: Ah, wala nang kika na sa ninin niya.
0: Oh. Ano kay? Ala. Ba, hindi nyo man pag-intua ang mga babae.
1: No. Nakita ta ni si Wako, pro, no?
0: Oo. Oh.
1: Nakita ta ni siya pagkita sa sayang FB, no? Mm.
0: May lang ganito may tsura man siya.
1: Oo, oh, may gani. Wala mo siya. Siya galiyang kapangayo. Ikaw nangayo sa iya. Wala yung gisindan.
0: Wala.
1: Pero nangayo agad man.
0: Saan?
1: Sa iya. Kay Wako.
0: Saan iya picture?
1: Sa, oh, saan ka-chat ka mo?
0: Ano? Gambal lang kung nga pakita lang.
1: Dakop naman sa tuod gigaliyan ako para gopno sa iya. Hindi lang naya gali ko no ko no ginapangambal ko dito tuod ginagali.
0: May sekreto pa kung itago sa imo.
1: Te wala sa wala sa nagsend.
0: Ah, wala sa nagsend.
1: Wala gi sa pero wala. Pero ang pangayuan mo gi saya.
0: Oo oh, eh.
1: Ay to. Mm-hmm. Oh. Te wala ano amal ya.
0: Nya huya man ta si imo.
1: Oh, amo man.
0: May huya huya ka pa nga.
1: Pero wala sa naghambal nga padali ko 150 ah, kay padala ang tamang ka.
0: Te ako naguna siya mo pakita na ya.
1: Ah, mo na balo. Ati
0: di wala man sa sige pakita.
1: Dai wala sa chat-chat sa imo.
0: Ah, wala sa dai nag-chat.
1: Ah. Maru-maru ka man ngagi ka, no?
0: Ako pa yan.
1: Wangis-wangis ka diyan, dalawa yan.
0: Wangisan niya ganit si Maricel.
1: 6 minutes after 11 o'clock, umalik pa ang phone, palubod niyo si Katropa ang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropa ang Dolphy lang ka.
1: Inatulong sa iyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sektumor, magtumar ka mo Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kang sa Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga magapadula sa panuhod kapananakit sa kalawasan.
1: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone, pal! Padayin ka mo sa pagpamati sa XFM. Katropa mo!
0: Exciting!

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansom Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sansom Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix, sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sabi mo matapos na, no? Hoy, dali lang gid na sa liwat, hindi ka magalipat, ha? Grand draw sang Santo na next FM libu-libong papremyo sa September 27, 2026, Sunday sa City Mall Rojas, no? Dahil lang gid, ha? Basit damo na bala City Mall sa Rojas, mayari di exact
1: location
0: sa City Mall Rojas Avenue. City Mall Rojas Avenue, alas 2 asa alas 4 sa hapon. May ara kita paghihwaton nga katropa Zumba. While waiting kung sino ang makaangkon sing 50,000 pesos nga cash. 30,000, 20,000, kagpulo talan katag 5,000 pesos para sa ato nga Santo na next FM libu-libong pa-premyo.
1: Ano pa kinulat nyo?
0: Sino nag-ilintra di man? Intra ka, wala.
1: Sa?
0: Ay, hindi kali pwede, no?
1: Hindi pwede.
0: Eh, laban-laban, kung nag-intra ka, nakadaog ka naman, tani eh, no?
1: Tani.
0: Pero galing kaya nagdalaog sa ato niya, makita man nila correct sa ato nga mga pages, nga mga nagagamit gina sa mga Yes 12 products ang mga nagdalaog kay Ti. Hindi man sila maka-intra sa ato pa promo kung hindi sila magbakal sa ato nga mga Yes 12 products. So, para siya na ang mas damo gijabala na namitan sa ato nga product, ang Santon Gold Coffee Mix, kag ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, may ara man sing Santon Plus Gold ara man. Medyo gamay-gamay lang sa premium D3, pero gawas-was gidya ang ano niya.
1: At least may gabakal.
0: Ang Turbo, ang Santon Gold Coffee Mix, kag ang Santon Plus Gold. Yes. Galing kayo, wala na mo na-include ang iban nga mga ano mo. Ang iba na mga products, pero next time sa year 2 i-include na tanan-tanan ng products eh, para tanan maka-intra kay meron man iba nga naga-focus lang sila sa premium D3 nga soft gel capsule. Ang may ano bala, ang may virgin coconut oil na ganing soft gel capsule damo ina may bulig sa aton nga kayong lawas. Tapos ang aton pagid nga pinakanamit pagid isa ka kape pag na pinakanamit ang premium D3 coffee mix, no? Dol?
1: Oo,
0: namit man na.
1: Correct. Oh,
0: nalipat ko, abi pag. Galing, Katie, bago ta nagkuha sa nga ito ng nga permit sina na mangkot man ta kay boss kung ano nga mga products ang ano. Pero next time, tanan-tanan na lang, gid.
1: Kabay pa eh.
0: Kaya para hindi masayang ilang ang mga blister sang aton nga mga Yesol products.
1: Gani.
0: Kaga damo gid na maka-intra. Pero ang iba naman do, hindi naman nila kinanglan ang 3,000. Okay, do, big time man sila do. Hindi nalang lang 3,000, okay nalang na yan.
1: Pangatag na si Iban.
0: So, amuna, see you on September 27 sa Rojas Capiz, sa City Mall, Rojas Avenue. 2 to 4 p.m. Katropa, pa Zumba sa Santon, NXFM, libu-libong pa premyo, Grand Draw!
1: Okay, amakon muna.
0: So, damo. May mga prices man na bala. May mga prices man na magdalaog sa aton nga mga Zumba groups nga ma-perform. Bala kang mapindis-indis sa ilang nga saot. May mga cash prices man na sila kag gift packs nga pagabatunon. Kag may ara man kita sing sampler sa aton nga mga products.
1: Wow!
0: During the event. So, kadto kamo to, 2 to 4 p.m. City Mall, Rojas Avenue, Roa City Capiz on September 27, 2026. 11:29 na. Madamong salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pa lang programa. Mabalik kami buwas ni Katropang Dolphy Lunes 9 to 12 midnight man sa gihapon sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Madamong salamat sa mga tech on duty subong evening sa tanan nga XFM radio stations sa NIR kag Panay Island kag sa tanan man nga mga station managers kag thank you so much man sa amon nga big boss Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush and good night.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

mga tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? Pagpili sa mga butika.
5: Zantone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Zantone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Zantone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zantone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Zantone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Zantone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Ton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Sa Ton Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Ton Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
9: Mag-Premium D3 na!
8: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Yeah! Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
14: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon na akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

0: XFM. XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Go! Yeah!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Yeah!
4: Sister Pain.
2: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
2: Go!
5: Feel the vibration.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanfon Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sanfon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sanfon Plus Gold.
5: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainggidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumirang.
14: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
15: Sanfon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Sanfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
15: Sanfon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
17: Ang sakit.
5: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
5: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
5: Kalang pain.
17: Fast and safe.
5: Assist pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
5: Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jonelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man kusina, ha?
12: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Go! Yeah!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oo, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Pinili sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
14: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
14: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
14: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Go!
17: Feel the vibration.
2: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon ka pa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tigil sa anawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Call the doctor.
6: Go!
9: Feel the vibration.
6: XFM.

From a City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May Cisco sa ovary. 3cm na galit.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gidyang sa borsang Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southern Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: Southern Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southern Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Southern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kamkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nag-gapay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid ang Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go! Yeah!

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL.
4: Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Anton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients nga collagen kag glutathione.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southern Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mangas Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkarang pain, fast and safe, sister pain, if symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika.
7: Go! Yeah!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa, The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, nabangan ang masunod nga topic ang aton pag-aistoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no. Dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kautoran aton Doc Leo nga magbisita gid nga aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado. Ara gid dira pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpadamati akong sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas sang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kaga kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kaga magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Magambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sininga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amuni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula, sa aton sininga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Te ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa nga aton topic subong aton dina pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab mark halimbawa, bisan uay ka pa sa ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag-taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar, mataas man. Kaga mahimo nga imo sini nga lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas sang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL iyang nagtaas. Kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba sa aton sini nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ang blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
1: Uh-huh.
2: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti.
1: Yes.
2: Mga macaroni.
1: Uh-huh.
2: Ang bisan ng yogurt gani ah uh-huh. Nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga uh-huh. Ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw na itong ganahimo, dira gada nga itong sininga padulungan kung hindi na siya matinluan sa itong lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
1: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba na matamis, makaong kasang noodles, hindi ba na matamis, kaon kasang pansit, hindi ba na matamis, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
2: Yes, tungod nga, ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein, nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
2: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks nga kanamo mansang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang gina-require tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon gina-recommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di naga-equivalent na siya sa 6 ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks kanamo na sang yasin nga kalamay timayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
1: May time pa na nga nainitan kabe mayo.
2: Mm-hmm.
1: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
6: Yes, to help!
2: Kaga ang isa pagid siniti, kaon kita white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pagid.
1: Ang lain pagid, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon na ton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagid.
2: Yes.
1: So meaning ang mantika pa ina contributors man sa pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
3: Seven Plus Gold.
1: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
2: Yes.
1: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
2: Gagang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kaya nga man, gakaon ka na white rice, ang emotioning nga mga sudaan, more pa sa mantikaon, may soft drinks kapagid. Tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa, o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya pon, ginapadako mga emotioning nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton, pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
3: 7 Plus Gold.
2: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog, ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sininga atay, kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle naton, gabi na nagkaon, ang mga ginakaon di pa healthy, masami stress, kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
2: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arwin, amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule, mayara sang mangustin, ang palaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas, particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sini amo ang mangosteen, ang key component sa sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw, nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Xanthone Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa nga mga cells kaga mabalanse ang aton sa nga blood sugar.
3: The secret of health.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yes!
2: Pero manami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagyading niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
7: Yes!
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Xanthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Xanthone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secrets of Health.
2: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Xanthone Vitamin C.
3: The Secrets of Health.
2: Ano naman ang ganahimo sang Xanthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar naga-increase ang iya sini nga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sini nga blood sugar, naga-increase ang production sini sang free radicals which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sini nga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasuggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kung i-combine naton ining tatlo docarine, ining Xanthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule Capsule and Sunthone Vitamin C may nagabulig para nga mabulobalanse ang aton sa nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sa nga pancreas, pagpanami asang pagproducer sang insulin kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sa nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga malami pagit sa ni Dr. Erwin kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sa nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
7: The secret of health.
1: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
2: Mm-hmm.
1: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon yun na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabasong juice ang ampalaya ng leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Dok Leo ang kapait. No?
2: Amat-amaton lang inom.
1: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Santo Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santo Plus Gold kag Santo Vitamin C. Parisan nyo sa premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Dok Leo, amuni ang manami nga pang-proteksyon sa katong lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
7: The secrets of health.
1: Mas manami kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Clinic naton sa East 12 and Wellness Center na amtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang ano ang bawal kaunon Dok Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na may mga recommendation kita sa kumpleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Dok Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang vitamins.
2: Mm-hmm.
1: Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita. Ilabi ng minerals, Dok Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
7: The secrets of health.
2: Kagini na maghulat bala Dok Erwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
1: Yes.
2: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nag-aumpisa na gali dira, nga sa primero palang wise ang symptoms.
1: Yes.
2: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
1: Kanging iban na Dok Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
2: Mm-hmm.
1: So dulaon na to nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recover sa ng aton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
7: The secrets of health.
9: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio, inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Yes to Health!
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: The secrets of health.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
10: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Yes to help!
1: May namang kotire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang aton Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
15: Santon Plus Gold.
1: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nang dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
7: The Secret of Health.
1: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kun di patong bawal, didto kagid na namitan magsagit tilaw.
7: The Secret of Health.
2: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
14: Yes to help.
1: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton
2: ang Santon Gold.
1: Yes.
2: Mayara sing mangustin.
1: Mm-hmm.
2: Gamay ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pagfunction sa aton sa ning pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
7: The Secret of Health.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
7: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na.
1: Yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
14: Yes to help.
1: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton. Sip siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
7: The Secret of Health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
2: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
15: Santon Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
14: Yes to help!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Rin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes,
1: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
1: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
7: The secrets of health.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar,
1: nagalapuyot
2: ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin nato no, nga maggamit gin sila sang Vision X Plus.
14: Yes, to help!
1: Kag ang unod sini Doc Leo, unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Inisya, mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
7: The secrets of health.
1: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So, dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon. Pero, isa man nga contributor dira, ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So, ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
7: The secrets of health.
2: May nagapamangkod rin Dr. Rino, curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dang ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw hindi kuno kasaho iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend naton sini?
14: Yes, to help!
1: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
2: Tignami ganyan sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
1: Yes.
2: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
7: The secret of health.
1: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya kon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gina-recommend naton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sa aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na, ginatawag nag dryness, no? O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Maayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ng hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si misis, mag-inom sa nga aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man gaihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
1: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo, manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural, Doc Leo.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo
16: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
14: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
2: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
14: Yes to health! Yes to health!
15: XFM XFM Sample Plus Gold.
17: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
15: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
15: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-assist pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assist pain.
25: Kamkalang pain.
26: Fast and safe.
25: Assist pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assist pain.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
28: Roja City Capi! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
29: Ito ang XFM Network Philippines.
3: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:39.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Pilipinas.
1: Ayong nga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan na Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, Karnyadlaw, sang Lunes. Petsa 21 na sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Siyempre, kaupod naman karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zaldegab Jr. Oy, good morning na mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oy, bangon na.
2: Ay,
1: okay, aga na ni. Inabi na sa may mga trabaho, padira sa subong adlaw. Sa mga magadigamo pa para sa ilang mga estudyante. Siyempre, sa mga maganegosyo pa. O sa mga magapanindahan, mandira. And sa mga magabiyahe, aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo nangin weekend? O, kabay nangin mayo, gini para sa inyo tanan-tanan, ha? O, kaga siyempre, ining adlaw naton sang Lunes. Ang suguran, ta naman, ha? Nga may aragin siyang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. Tag ipalap nagtagid ang good vibes. O, malamig-lamig ganing aton sininga kagahon mga katropa. Gani for sure nami paniiligid sa igdaan.
2: Ayoy!
1: O, nami paniitulog.
2: Ayoy!
1: O, pero kung may mga obligasyon ka muna sa subong adlaw, kung may mga transaksyon pa kamo, may mga kalantuan pa kamo aga pa, dapat nakabangon na. Siyempre, sa subong ganing adlaw sang Lunes, mga katropa, magadulong naman kita sa inyo sa mga nagapangunang mga balita kag impormasyon. Dapat gini nyo may baluan diri lamang sa aton sini pala tuntunan. Magakuha man kita karon sa mga balita nga natipon sa aton sini patrol. Sa padayon man aton yung pagmonitor sa kalinong kagkatauhay sa aton sini bugos nga probinsya. O, kaga siyempre, ha? O, dali na gid lang, mga katropa. O, labi na sa mga nagapasakop, dira sa aton sini nga Santon and XFM, libo-libong papremyo!
2: Yahoo!
1: O, kay hindi na gid siya mapunggan.
2: Ayoy!
1: O, sa Domingo na gid ya. Magkakilita ay nakita mga katropa this coming Sunday, September 27.
2: Yahoo!
1: O, sabahin sang City Mall, Rojas Avenue. Sa aton pagaywaton nga katropa Zumba sa Grand Rosa ng Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Okay man na, syempre. Padamo nang nagakalangkag sini. Sin o balaihan ang magapauli sa mga dalagkuan nga pa-premyo mga katropa. O kaga syempre sin o bala ang mangin labing una naton nga kampiyon sa naton sining katropa Zumba. O gani mga katropa, kilitahe kita to ha. This coming Sunday, September 27, alas 2 sa hapon, sa City Mall, Rojas Avenue. Yahoo! O, pwede pa makahingabot ha, sa mga luyag maghingabot sa ilang mga entries na malakip sa Grand Draw. O, saran nyo gindi madulong sa aton sininga waragwagan. O, dari sa 106.5 XFM Rojas, located kami ha. O, dari sa may sitio San Miguel, Barangay Tiza,

0: Eh, da syempre sa aton sini nga pagpangalaga, dato na gina welcome. Lagi na tamyaw sang isa gid ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga katropa nga nagabulog taw na kag nagatutok na karon. Sa aton sini nga pagpangalaga, pinagi naman sa 106.5 MHz. Galilisoan sang ila sini mga radyo sa FM band. Yahoo! And syempre sa mga nagatutok na live, sa aton mga onliner subungaga ho.
1: Good morning!
0: O mga katropa, i-power share yun ang aton sini nga live sa subungaga. Agad sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon. Aton gini ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon.
2: Yahoo!

And by the way, sa aton sining Christmas countdown. Wahoo! Mga katropa, may ara na ginlang sang 95 dias nga nabilin. Tag sa ulugon tana ang Pasko. 95 days to go . Alright, kumusta ka muna sa mga merkado publiko nato? Sa mga masako at mga vendors, I know aga pa ka muna nagkaladto. Okay, labi na kindri sa bahay sa Chudoro or Sena Trade Center, Yahoo! Kumusta? Dara ka ron sa mga taga-utanan seksyon. Kay Nay Rosalinda kag or Rosalinda Antonio ha. Kag kay Sir Leopoldo Ribisida. Good morning. Sa mga taga poultry section man kay Ma'am Lenny Di Pedro sang Erica Frozen Products. Kay Sir Josue Esmalana sang Josue Dress Chicken. Yahoo! Kag kay Sir Francis Asugi man sang Asugi Egg Supply. Good morning.

0: O, daraman sa may fish section naton. Okay, Ma'am Ria Sangrina, dakag kay Sir Wendell Dolor.
1: Good morning!
0: O, sa mga kapihan na sa sulod ng TATC, o, kay Sir Antonio Bulido, kay Ma'am Aileen Agdales.
1: Good morning!
0: O, syempre, dara sa midsection. Mga negosyante, tada, ha? Ilabinagid kay Sir Herminio Ekalde, mayong agagid.
1: Good morning!
0: Of course, dara man sa

0: Kay Jonathan Felipe, kay Joanna Potato. Mga jeepney drivers nato niyo nga nagabiyahe sa nagikan sa mga kabanuanan. Padulong di sa siyudad sang Rojas. Kaya pa?
1: Kaya pa!
0: Kaya daw makaya-kaya na ta sinimpresyo sang gatong subong. Kululbaan ang palabuton nga buwas nga adlaw, Martes. Okay man mga katropa, posibleng sumaka ang krudo sa nasobra pulo ka piso. Kag ang gasolina naman na almost 5 pesos na naman. Ay kasakit na gida. Exciting. Morning literal nga exciting Pilipinas. good morning nga naiman daw kay Father Jibin Gumban.
2: Good morning.
0: Dara sa may St. Joseph Technical and Vocational Training Center.
3: Yahoo!
0: Sa mga taga Los Obreros. Okay, Migo taman na Jobert Delpina. Dara sa may panitan.
2: Good morning!
0: And speaking of panitan, good morning mada kay Tita Hilma Inyon Banteso. Sa may kugon.
2: Good morning!
0: Daraman sa may kulas... Sa may kulasi.
3: Ayoy!
0: Siyempre sa may kulasi, kay Migo Ryan Sina de la Cruz da.
3: Yahoo!
2: Good morning!
0: Sa panitan sa Gapo, no, kay Sir Ferdinand Duro, dara sa may kios.
2: Good morning!
0: Kay Nonoy Aligano Wick. Good morning landa kay Ma'am Noralyn Aligano man. Nagatutok na subong ho.
2: Good morning.
0: Okay, Migota Antonio Solomon. Dara sa may banwas ang Pontevedra mayong aga.
2: Good morning.
0: Siyempre kay Ma'am Lisa Digala ha sa Divino and Digala family.
2: Good morning.
0: Sa mga listeners tamanda sa mga coastal barangays. Okay, labi na dira sa Aguho Panayo kay Migo ta. Pare ko Rex Ramirez.
3: Yahoo!
0: Okay, Mrs. Yaman kay Ma'am Alet. Okay, kay Adrian da.
2: Good morning.
0: Draman sa may Ulutayan. Sa kay Migo, tada dyan-dyan abawan. Rio Aninang, kagay ng Grace Aninang man.
2: Good morning!
0: Daraman sa mga taga Hamulawo, no ah?
3: Yahoo!
0: Kay Tay Moso, kagay Eric Biring dyan.
2: Good morning!
0: Kay Tay Joel Bilyones, kay Josel Barogo. Sumumang kay Ma'am Rosa Liborbon, kaga kay Cap Mike Dolor.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Lindo, nano galiw ha? Dara sa Capiz Doctors Hospital, good morning man.
2: Good morning!
0: Sa mga mangunguma man aton dyan, mayong aga agad.
2: Good morning!
0: Dara sa mga nabukid nga kabarangayan ha? Dari sa aton, sini probinsya. Okay, Chief Militon Madarse man. Napamati subong aga o. Opo, diyan ko na si Yan Yan. Kaga siyempre, good morning man sa kay Migo Takato Juan de la Cruz ho.
3: Ayoy!
0: O dyan, halong gid sa pag-drive ha. Inay-inay lang ha, kang makalabot yung ginasay mo padulungan.
3: Ayoy!
0: Siyempre sa aton yung mga overseas Filipino worker din makamukar niya party sa kalibutan. may dahil

0: At gina ka pagmamati sa inyo tanan-tanan ha. O kagkabay sa gyapon, yara ka mo sa maayong kahimtangan. O daraman ka Ma'am Dorothy Oliveros Padrugani sa may dumalag.
1: Good morning!
0: O kaga sa kutob naman malabutan ha, sa ngaton sininga pagpalayag sa Subongaga. Welcome mga katropa diri sa Monday edition sang palatuntunan. O gani mga katropa ha. O sa liwat ginaagda tagi kamo i-power share yun ang live ta. Okay man o pila karon ka mga interesante nga topiko ang aton sininga igadulong diri sa aton nga palatuntunan no. Kaga by the way, subong adlaw mga katropa. Aton ginakomemorar ang pila na katuig ng anibersaryo ha. Sang martial law. Oh, amo gining adlaw mo gin declare ni Anay Presidente Ferdinand Marcos

ang Marshalo, mga katropa, Setyembre 21, 1972 or 1972. Pinagi siya sini Proclamation Order Number 1081. Kung sa diin, ining pagpaydalom sunod rin sa martial law sa ngaton sinipungsod sa among atuig. Ang ginimo agod nga mapakigbatuan ang ginaligar mga komunista pag-insurhin siya. Naglawig gani ini sang 14 gid ka tuig ho. Okay man natabo ang EDSA People Power Revolution bulan sang Pebrero 1986.

Gani for sure. May mga pamilya, gid ka mga magasugid. Kung ano ila nadangatan, ano ila ginagyan sang tion sang Marcelo. Tandaan ko na yun yung kanta nga. Ang bayan kong Pilipinas.

0: palad. Nag-alay ng ganda at dilaw.
1: Ayoy!
0: Diba mo lang mga... O, commemorative song eh. May labi na kon, ano ni? Kon Marshall Lokag. Edsa People Power Revolution. O, kung Edsa People Power dahil gakuros na. Ibon mang may layang lumipad, ulungin mo at umiiyak.

0: mumutya.
1: Yahoo!
0: Bugad ng luha ko't dalita.
1: Ayaw!
0: Aking adhika, makita kang sakdalaya.
1: Yahoo!
0: Ba? Mga commemorative song during sa sining mga tion. O ang Marshalo kag ang People Power Revolution. O subong yamig, wala Marshalo pero daw ma People's Power na kusang presyosang gatong.
1: Oh no!
0: Mugani, hindi ka nag-iisa, may gura yan. O kung pwede lang tughungan tubig ang aton sini mga tangki sang motor kag salakyan. O daw mas mayo tubig na lang bisan magmahal pa balairan ta sa mga MRWD. Ay!
1: Oh,
0: no. At least isa lang ka bayranay.
1: Ayoy!

0: Migurayan, sugot ka magnubo ang presyo sang gatong. O, pero sa imo ya ito gong. Wala ko na ginapaulan, tayra ah. Ginahanduraw talang ang mga ambahanon sa dobla. O, sa tiyon sang people power kagsang Marcialo. O, bala mo subong adlaw na kumimurar ta ang Marcialo. O, pila na katuig? 72, 28 plus 26. O, 54 years na. O, dibla? O, 54 years na. O, do, kasanulang. Do makasugid ko dito buhi na ko sa dito kag
1: ayay ayay.
0: Okay, Alinsog Tulits, good morning.
2: Good morning.
0: O kag kay Tayra daw ah. O sa Villanueva family. O dara sa may Dulunan Mungpong. Pwede ba may kibasi pa man otobots?
1: Ayoy!
0: O, kita mo ng mga advertisement, Migo Ryan, sa ano, Thailand na ba? Or Indonesia? Okay, Kapitan Boy Sercado, danayo ha, sa may barangay Madulano sa President Rojas. So,
2: good morning!
0: O, Kap, may puyoy na, Kap!
1: Ayoy!
0: Ayoy!

0: Eh Marininet.
1: Ayo. Ayo.
0: Bang Marcia, low sa balay. Wala ya. Wala ya kanta-kanta do hindi gani kala.
1: Ayo.
0: Oh, galing sa una no. Umambal ka Sergio Dilon nga kontra sa gobyerno himuson kagid mo.
1: Ayo.
0: Oh, subong din na nila mahimo. Eh kung magwakal sila. Oh, magdeklarar sila Marcelo Bau. Damo gid yang mabato.
1: Ayaw!

0: Pulo pa sin, siya lang aking nagkatol ginang ilong ko.
1: Ayoy!
0: Oh, mamahaw na yan si Tyra. Grabe, aga-aga pa mahaw si Tyra, no? Oh, sudan, pinaisan yung tilapia, may silik ang iba.
1: Ayoy!
0: Oh, no, pabatsagang kasi mo yan, Tyra, hang Uber ka pa.
2: Ayoy!
0: Alright, alas 5:06. Iton kita na yung mga katropa sa mga headlines at atod sin mga balita sa subong nga aga.
3: Headlines.
0: Sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong nga aga. Sa aton yung mga balita national.
3: Headlines.
0: Kaukos angot sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara. Posible pati gayunon subong adlaw Setyembre 21. Sunod kay Senator JV Ejercito.
3: Headlines.
0: Samtang epekto sang ginkakas nga VAT sa system loss charges. Mahimo pa mabatsagan sa Nobyembre suno sa ERC.
1: Oh no.
0: Oh, abi nyo automatic ha.
3: Headlines.
0: Samtang pag-check sang ginikanan sa cellphone sa bata, hindi paglapas sa privacy, kundi security measure lamang suno kay SILG Rimulya. Sa balita international, Houthis ginpaluparan sa ballistic missile ang Riyadh suno sa koalisyon nga ginapamunuan sang Saudi.
3: Headlines.
0: Sa ato naman nga showbiz balita, Lakam Bini Lakam Chu, utod ni Kim Chu mga katropa, ginaresto sang QCPD. Samtang sa sports balita, Gilas Pilipinas Women, sulod na sa quarterfinals sang 2026 Asian Games.
1: Yahoo!
0: Ara sa Pilipinas, last 5:08. Mga headlines sa aton sin mga balita subong aga. Buylogan ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! O, kaga siyempre sa inyo sin nga pagpakame or pangape. O, subong aga mga katropa, ito ang ginarekomendar sa inyo. Ang kape nga manamit na... Healthy pa! Makabulig pa sa ato, no? Labi na sa mga balatian. Ngaton sini nga nabatsyag. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may ari ini siya sa ginatawag nga Ice of Flavonoids. Isa ini sa kasahi sa major flavonoids na makitaan sa legumes, particular sa soybeans. Isa sa mga sangkap sa aton sininga Santon Plus Coffee Mix. Na makabulig, agud mabalanse ang aton mga hormones sa lawas. Makontrol naton mga katropa. Okay, kung hindi ta makontrol ang hormones ta sa lawas, posible ini siya mangin kabangdanan sang pagbalatian sa mga kababayanan sang ginatawag nga PCOS o kunang polycystic ovary syndrome.
1: Oh no.
0: Amo nang rason kung kaisa nga manabudlayan silang busong. O kang sa ato naman yung mga kalalakihan, kung hindi ta makontrol man ang hormones ta, posible man kita magangkon sang balatian nga prostatitis.
1: Oh no.
0: O kunin ang pagubag sang aton sini nga prostate. Gani mga katropa ha. Tilawin nyo gid ang Santon Plus Coffee Mix kaya amo gid ning kape nga makabulig sa aton.

0: Makatag man ni sang inerya sa ato no nga magadugay sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Mabangod sa kombinasyon man sining soya, moringa kag mangosteen. Makabulig man agud mabalanse nga aton sining blood sugar level sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene.
1: Yahoo!
0: Kaga, of course, good for the heart mga katropa kay wala ini caffeine.
1: Yahoo!
0: Kape ang sabor siniya pero wala niya caffeine. Kani bisan pila pa katasim noon yun, hindi ka mo magpalpitin. Available kayo ng Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nyo nga butika dara sa inyo sining lugar. Sa mga leading drugstores manaton nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. And mabakal man ini online, pinaagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop.

So, kumusta unta? Ang sitwasyon man sa merkado, tas subungaga. Check na connection ta sa piyak linya. O, dari man niya sa atod

0: with Getropang Elmer Estimar. Katropang Elmer!
1: Katropang Sandy, good morning. Kaya sa mga sato sining motoran niya nagatutok na sa exciting Pilipinas. Sato sining nga market report sa pinakalitest karon nga mga presyo sa mga balaklon diri sa baking sa nga Tudor Arsinas Trade Center. O rin katropang Sandy, nagpadulong kita sa may pagsakan center na good nga si Kero naman sa karon. Ang pinakalitest nga madulong naton sa aton sininga mga kuturan wherein sa aton sininga nakuha nga presyo sa mga balaklon sang utanon subong ani nga mga sinimana katropang Saldi nga nag good news ha nagnubo galing nga tagpila lang gid at least nagnubo ang presyo sa mga balaklon labi na gid ang presyo sang talong ang ara na sa 60 pesos per kilo sang una si 20 pa ni ang marguso naman mera sang tag 70 pesos per kilo ang kalabasa kun wholesale yara sa 25 pesos per kilo pero kung ano lang gid gulugag may malang yara sa 30 pesos per kilo ang kalubay naman di save kung wholesale 25 pesos per kilo ang patula 50 pesos per kilo samtang ang takway katrapasal di yara sa 80 pesos per kilo. Ang latoy naman, yara sa 50 pesos per kilo. Sa una, ang latoy na yung naglabot ni sa 120 pesos per kilo. Pero subong, 50 pesos per kilo na lang. Ang okra nga ana, yara sa 150 pesos per 100 pieces o 100 kabilog. Ay subong niya, katropasal di, yara lang sa 80 pesos ang bandol sini. So, ang rabanos naman, yara sa 60 pesos per kilo. Samtang ang pichay, alugbate, tangkong, dakon sang kamote, tag 20 pesos kada bugkos. Ang kamote, yara sa 40 pesos per kilo. Samtang ang pipino naman nga madamo sa karon sang stock, ang yara sa 50 pesos per kilo. Ang siling nga mahaba, dugang tanaman lang, yara sa 160 pesos per kilo. Sunod diri sa ton sini mga turan yung mga vendors sa harvest season gid subong yung mga tinion katropang Saldi although nga may nabatsagan or nag gamay ang ila sini ng harvest bangod gani isang init pero subong iya madamo sa nga supply ang aton sini nga tanon kalabanan nga ginapadulong diri sa bagsakan center ha nagikan gid sa Banua sang Dumaraw Banua sang Tapas kay subuman sa syudad iya sang Pasig no katropasal di malapit-lapit lang ang pagakwaan kag mera mas sa mga naga-deliver mismo direkta direya sa may bagsakan center rason nga manubo sa karon ang presyo sa ila man sini nga mga baligya nga mga utanon na may manindahan kung aga naman nami gidya kung ga inagaway katropasal di kay do bidding ang nagakatabo sa aton sining kulturan man nga mga vendors. So far mo sining aton nga madulo nga latest nga presyohan ay sa nga aton sining mga balaklon sang utanon. Now sa palibot naman sa aton sining syudad, sa aton sining pag libot-libot kay na may iba nga mga porsyon diri sa aton sining syudad ang mayara sang mga mabasa ang aton sining dalanon. Siguro posible kagabi nagtulot-alit himan kag sa aton naman sining merkado aga pa nga masako na no ang aton sininga Tudor Arsinas Trade Center sa mga nagapalindahan kag sa mga kuturan naton nga mga vendors man kay trapasal di pero ang aton sininga dalanon so far apisar nga Lunes subong nga adlaw matulotaway pa subong nga alas 5:18 subong nga aga so sa aton dirang mga kuturan nga magabiyaki sa ila sininga tagsa-tagsa ka mga destinasyon man so maghalong gid kamo kag always gid magdala sa inyo sini nga helmet sa mga nagasingkol. So amo sini nga aton nga madulong nga update sa nga presyo kag sitwasyon sa aton sini nga syudad ay nga buylog gid nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sa Yes World Incorporated ang Visionix Plus of Gel Capsule mira sang lutein vita carotene vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag agud sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Dari mga katropa para sa healthy nga vision pag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Babakali sa pinakamalapit kag sukin inyo nga mga butika sa inyo nga lugar Kag pwede man matukad sa inyo ng mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Simar ang
2: Exciting Pilipinas.
0: Alright, salamat gid kay Katropang Elmer Simar sa gindulong sini nga presyo anay. So damo to migurayan takwaya.
3: Ayoy!
0: O, takway nga nagalawit, kaya takway nga nagalaway-laway.
3: Ay, yeah!
0: Alright, alas 5.19 na. Good morning nila na kay, ano ha, kay Toto Baldison Escalada.
4: Good morning!
0: O, kaga siyempre kay, ano man ha, kay Ma'am MJD. O, kay Kapitan Evan Dorado na sang insinyagan panitan, nagadigamo na sang isang balon sa mga estudyante sa Subongo.
4: Good morning!
0: O, kay, ano man ha, okay, tayo musok ang kay Eric ko, ang nagatutok na subungaga kay Ma'am Leah Baez diri sa Inocencio Tisa.
4: Good morning!
0: Alright, pagbalik nato na, mga balita at tutukan nyo diri sa aton sinipagpangalagad. Balikan tayo na makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras! Na 5.20.
5: XFM. Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
5: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanford Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Sanford Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayo. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
5: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanford Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanford Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadshot ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: XFM.
0: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain? Ang sakit.
16: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
16: Tanggalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister
17: the
16: pain.
17: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Aray public sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton alas 8 or alas 5.29. Padayon ka mga tutok diri sa aton sini nga pagpangalagad upod ang inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
1: Sa aton nga mga balita nasyonal, inalauman nga magasapol ang mga senator judges subong adlaw Setyembre 21. Ago diskusyonan ang voting threshold nga kinanglano nagud mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sini. Suno kay Senator JVR sito nga posible hambalan sa caucus kung may ara pa sang patigayunon nga pagbinotohay o kung ang presiding officer na lang ang mga desisyon angot sa pagbag-ong or sa pagbag-o sa voting threshold. Matandaan gani nga subong nga simana naghinyo sang opinyon ng Senate Impeachment Court sa Amici Curie o Conference of the Court. Agud maghatag sang ila pananawan kun bala dapat nga magboto sa impeachment ang mga senador nga wala nagatambong sa trial kun dapat baguhon ang numero para ma-convict ang isa ka impeachable official. Tatlo sa apat ka Amici Curie ang nagpabor nga hindi mahimo makaboto ang mga senador nga wala man sang partisipasyon sa proceeding samtang isa naman ang nagsiling nga kinahanglan 24 gid ang makaboto. O sumabalaan tani karon mga katropa. O kun bala ilang nga voting threshold ang sundon sang aton si Senator Judges. Okay, siyempre isa ni sa ginabantayan man nga daan kun pilagid ay han ang sundon. Mas take sila to sa 16. Namuning ginambal 2/3. Or baguhon nila based sa suggestion or sa sining nangin panugdaon mga katropa sa nga aton sining mga former chief kag associate justices. Sa dugang pa nato yung balita nasyonal. Mahimo nga sa Nobyembre pa sininga tuig mabatsyagan ang epekto sang pagkakasang value added tax o VAT sa system loss charges suno sa Energy Regulatory Commission o kon ERC. Ginpayag man sang ERC nga ginistorya na nila ang mga stakeholders sagod padasigon ang pagpatuman sang circular sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR angot diri. Suno kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan sang Setyembre 18 sininga tuig ang ERC ang nagpakigangot sa mga stakeholders sagod magubra sa mga mechanics sang implementasyon. Santo sa Revenue Memorandum Circular 097-2026. Naging pagwa sang Setyembre 14 ang BIR nagsiling ang system loss charges nga sulod sa CAP nga ginaprobahan sang ERC ang hindi na pag-ipaidalom sa 12% VAT bangod ini ang kabigon bilang government mandated pass-through costs. Apang ginklaro sang ERC nga ang VAT lang ang kakason kag hindi ang bugos nga system loss charge sa balayran sa kuryente. VAT lang niya ang kakason sa system loss pa. Oh, sa systems loss pa mga katropa. O, oh, di ba? Pero kung nagamba na lang sa kabugusan sa kuryente, ah. Tani, siguro, damo pa nga nalipay. Pareho may tamdang ko diabi akon, ano ni akon systems loss sa bat. So kung kukalson, mga katropa, ang sa systems loss bat, pilagi ng maiban sa akon, mga 50 pesos malang.
2: Oh no!
1: Ay, nuoy ka.
2: Ayoy!
1: Mga 50 pesos. Okay, ang systems loss ko di subungo sa value added tax. So, mga katropa, 44.33. O, almost 50 pesos lang eh. Ay, pila na ginang ikaltas?
2: Oh, no!
1: Pero kung sa kabugusan, paniguro nga nagkuha ging kwa ang tax pating systems loss. Damo palipay sini.
2: Ay!
1: Kaya mga konyo, ha, ari o, sa generation may tax, sa transmission may tax, systems loss may tax, sa distribution may tax. Mga konyo na, isip-isipon ko, ha, ang tax ko sa halin sa generation pagkanto sa distribution, o di ba, generation, transmission, distribution, kag systems loss. Sipisipon ko niyo. Gasobra 400.
2: Oh no!
1: Oh, gasobra 400 mga katropa. Makon mo na. May nang 400 siya, duha na nakaganta nga bugas.
2: Ayoy!
1: Wala ko na kibot sa discount, Meg. Kay klaro na ni Sakon eh. No, sa 12% sa systems loss lang. Remember, Migo Ryan, sa generation charge kita nagamahal, hindi sa systems loss.
2: Ayoy!
1: Okay, pila man lang yung systems loss, oh. Oh, sa kundibila, ang systems loss rate ko 434. Pero ako niyang generation rate, sobra 2,700. Ganin din ako mamaglaom nga dako-dako gining i-discount nyo.
2: Ayoy!
1: Okay, depende man sa inyo sining kilowatt consume. Depende man sa konsumo nyo ang i-discount nyo, mga katropa.
2: Ayoy!
1: Ang madula sa inyo nga 12%. Ay, so kung nubo tong systems loss, nubo man ang mabato nyo. Pero kung taas tong systems loss, taas man to ang ibuhin nga tax nyo. O, klaro?
0: Exciting Pilipinas!
1: So, by November, pa kuno ni mabatsyagan, ah.
2: Ayoy!
1: May computation pa na actually.
2: Ayaw!
1: Ay, kasadya sang Pilipinas.
2: Ayoy!
0: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
1: Sa dugang pa naton nga balita nasyonal, ginpanugyanan ni Secretary of the Interior and Local Government, June Vic Rimulya, ang mga ginikanan nga lantawon ang ginaobra sang ila kabataan sa ila cellphone. Agud may buluan kung may problema ini nga dapat masabat. Ini man ang panawagan ni Rimulya kasunod sang asod-asod yung mga insidente sang kalakasan sa sulod mismo sa mga eskwelahan sa pungsod. Sa diin, ang pinakabago diri among natabo sa Banga National High School sa South Cotabato, agin kamatay gani sa tatlo ka mga minor de edad, lakip na ang gunman kaysa man kay grade

Sunod kay Rimulya nga sa una nga insidente sang pagpanglutang sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban kag Zamboanga, lunsay may impluwensya sang makahalalit nga online activities ang mga gunmen nga estudyante. Sa bagong insidente sa South Cotabato na Tokiban, may mga access ang gunman sa deep dark web o kon website nga hindi para sa iya. Angot sini nagpanumdom si Rimulya sa mga ginikanan nga bantayan sang maayo ang aktibidades sang ila kabataan online, ilabi na sa school media or sa social media kag messaging applications. Punto niya nga hindi ini-issue sang privacy kundi isa ka safety measure. Agud may baluan ang ginahimo sang kabataan gamit ng ila gadgets. Andungan sini ginanunsyo sang SILG nga magadangop sila sa Kongreso kag sa natungdan niya ahensya sang gobyerno. Agud iduso ang paglimita sa access sa mga minor de edad sa internet kag social media para matapna ang malain sini nga impluwensya sa ila. So sa damo nga ginambal ni Rimulya. Oh, sandi ay LG secretary ta daw direko na namian sa ginambal ya subong. Ayoy. Oh, dapat gid no sa mga ginikanan from time to time check kayo na ang cellphone sa mga kabataan nyo. E basi sino-sino na lang dai lagi na chat. O basi ano-ano na dang gina-access nila. O tuon blak mo sa YouTube University kung paano mo ma-check ang gina-search sa mga kabataan nyo. O paano mo ma-hibaluan ang ano niyo. Ang mental state sa kabataan nyo. Okay, para bala mabantayan nyo sila maayo. Hindi sila ma-buyong. Hindi sila ma-influensyahan kung ano nakikita nila dahil sa social media. Hindi sila ma-hilo sa kung sinuda na istorya nila. O, pagtudloy yung yun ang mga kabataan nyo nga, dapat may kahadlokin sila sa Diyos. May kahadlokin sila sa mahal nga makako. Ay, ilang tawa yung bala. Okay, Dokang, ay, why na ka mo chimpo sa ila? Why naman sila ginadala sa simbahan? Why nyo sila ginatudloan sa mga... mayong pamatasan? O, muna nakita naton nga kakulangan. Kung nga man na may mga kabataan nga nakahimo gid sini. Kaya iway na sila may nakilala nga Diyos mo, nabuyo na sila sa ginahinampang nila online, sa mga nakikita nila online, sa mga nakakita.

gani bantayin niya, no? I do agree with the suggestion of SILG Rimulya. Check sa mga ginikanan, permi ang cellphone. Pag kuya gani siguro, mas mayo, hindi yun nalang pagpahatagaan sina cellphone, kabataan nyo. Mas mayo nga way sila screen time, kung ang screen time nila ay sa TV o sila palang taon na. Ag siyempre kung may mga amo na, may mga hinuptanan kay mong armas, lotang taguan yun na sa mayo. So, hindi yung malanda kaya taguon sa panimalay nyo, hindi yung mas safety da. Kaya hindi malabot or matuntulan sa kabataan nyo. Eh, mas pakamayuha yun na lang i-surrender na lang nanay sa police, dito na lang ipa-safe keep. Kailan to ni Balao? Kay manunodlo ya amay sini. Nakavolt man ni gani pero buksan japon sa bata winasakya sunod diri. Ulan taw ayo lang bala. Ano na nga bolt plastic. So kasubo no? Masubo mga katropa. Gamo ni karon na nagakinabo ya ilabi na saton sini nga mga bulutuan. Exciting Filipinas. O tapos kita pa ma-shoulder sang 4-piece mig kun sa sweldo na sang buhaya ay banda mo pa malipay. Ayoy! Amo gani. Wala tabla 275 kilowatts kusubong ako na consume mami gurayan. Ay kundi ako namot sa 4-piece 2 pesos and 75 centavos man eh. Ayoy! Alam mo, per kilowatt, ano na mo, 1 centimo. So, ganit kayo 2.75 ko, 2 pesos and 75 centavos. Yahoo! Sige lang pare ko, yas. Ayoy! Hindi ko spokesperson na pare ko, ah! Ayoy! Pero ang ako lang ito punto, gine-explicar ko man, no? Based on what I understand, on base and kag-base man sa pag-interview nato. So, may mga data man sila nga gipresentar, ah. So, kahit tandaan tayo, ang kapil ko, distribution lang na hindi na sila yasang generation or transmission. Exciting Filipinas. O, inangila sina nga mga gina ano na ginatagabil sa aton, gina-checkyar man na isang ERC. O kung tama na ila pagpanukot, kay kung mag-ano man sila da, may sobra sila da nga panukot, birahon man na sila. O, kay nang alert ha, Ramirez, good morning. Good morning! Alright, ang aton sini mga balita National, mga katropa, buylog na ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief kasigurado manasig ang makapadula sa inyo na batsagan niya sakit din man niya parte sang inyo siningilawas. May kombinasyon ini sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic. Mga properties nga ginapakigbatuan ng lagnat o bone nasal congestion kag body pain. May gitingo ba nini nga persa sang paracetamol, dextrometorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL na nagasuporta naman para sa natural healing process ang aton siningilawas. Ang Cess the Pain mabakal sa mga suki nyo butika sa inyo siningil lugar sa mga leading drugstores naton nationwide. Mabakal man ini sa inyo siningil mga Shopee kag TikTok shop. Yan mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain. Exciting Filipinas! O, kami asang una, may pinasulod kami ni Mama sa BEC o kung Blasic Ecclesial Community kago. Amo gani eh! Samahan sa una, sa bata ko, ga ano ko sinaga katikisis ko migurayan. O tapos ga ano na, nang charismatic bla. O, tapos may para man sa mga kabataan, nga Bible study. Di ba sa nguna, bot tandaan mo may gurayan sa eskulaan sa nguna, may mga katikista na nga nagatudlo, no? May adlaw gina sila ya, na twice a week pa na gani. O,
Tanda ko sa una daw, Martes ka Gwibis na mo. O, may mga quizby-quizby pa na gani sa una sa simbahan, no? Figura yan, no? Ay, daw ay nanasubong masyado, eh. Okay daw kadamo, nabi isang schedule sang DepEd. Ngawa ay nanaya gina-observe. Hindi man ang mga maestra, hindi man katudlo, gin parte sa bayo nga pamatasan kag ano ni kag o parte sa Dios kay di blalain man nila subject nga focus ayo ay! Siguro kinanglan gid ay balik sa mga

0: electric motor sa barangay Linambasan, Hamindan, Capiz. Takna alas 11:10 kapon nga adlaw. Ikilala ining napatay sa kay alias Seidel, 27 anyos. Kag ang kaupod sini nga napilasan amo naman si alias Joven, 27 anyos man. Kag lunsay mga residente sa nga Sitio Andrada, sakop sa nasambit nga barangay. Sandig sa investigasyon sa Hamindan Municipal Police Station, ginapahayag diri kay Trapasaldi samtang nagakaayo ini sang linya sangkot electric motor ining mga biktima aksidente nga nahuwiran sa mga ini. Ang isa ka steel pipe nga iya na sang electric motor bla nga ginapatihan mayara sang ground rason nga nakurente ining nasambit man nga mga biktima. Gilayon pa ni nga gipadangat sa Mambusaw District Hospital apang ibawian ini sang hulam nga kabuhi si Seidel samtang padayon naman nga ginabulong sa hospital ining si alias Jovena. Sa dugang na tondering nga balita update sa Banwasang Panitan wherein kahapon nga adlaw nga ton sini nga report ining isa ka nagluntad nga vehicular or traffic accident ta. Dara sa may banwa iya sang Panitan nga ako din na identify na ang ining isa ka 19 anyos nga lalaki nga bumunggo dira sa poste sa isa ka kapilko wherein nagkaresulta ini sa pagkamatay katrapasan litak na alas 11:40 sa gahon or sang gabi rather sa nga tinalikdan nga Setyembre 19. Ang kilala ining biktima nga si alias Kurt, presidente sang Sitio Patio, barangay Ilaya, sakop sa Banwasang Panitan. Sa taon sini nga nakuha ang information, nagikan ining biktima sa Banwasang Panitan, padulong ini kuntani sa may sunod sa Rojas. Kag ginapahayag diri nga nadulaan sang kontrol siya sini nga pagmaneho kag madasig gabi ang iya sini nga padalagan rason nga bumunggo ini siya sa poste nga nag-angko naman sang pila siya sini nga magkatuhay nga lawas kag patal nga pila siya sini nga ulo nga madasig pa nga ipadangat sa bakin sang Bailan District Hospital pang pag-abot dito gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician na. O para mo sila nga ton yung mga natipon nga balita sa ton sini nga padayon man nga pagmonitor sa kalinong kagkataway sa syudad kag probinsya sa Capiz. Sa iba naman yung mga kabanuhanan, wala magiging sa mga nabalhagid yung mga dalagkuan nga balita sa 24 oras nila sini nga pagmonitor sa kalinong kagkatawhay. Ang balita, nagigikan diri sa syudad sa Rojas, sa Banwas ng Mindan, kag sa Banwas ng Panitan. Para sa 6.5X sa Fairviews, Ilmer Simar ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
2: Alright, salamat kay Gigi Katropang Elmer Estemara sa gin pangdulong sini nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad man. Good morning na daw kay Ma'am Maris Villaros sa Duron. O, nga nagtutok man diri sa aton sini nga palatuntunan. And syempre at least kundi magtakop sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, ginatamyo ko anay sang isa ka malipayon nga kadlawan. O nga ton sini nga mangho daw ha. Utol. Happy birthday anay kay Zyron Agihap.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, saliwat ah. Oh, sa kay Siron da, happy happy birthday ah, no? Ano niya? Magpakabuot gid ah, kag magtubo.
2: Ayoy! Ayoy!
1: Sunod lang ng ano. Oh, so, handaan.

0: Ang sa tanan nga nga birthday subong ah, September 21 ah, kadungan man sa pagkomemorar naton sa Martial Law. Oh, happy, happy birthday. Alright, sige. Oh, good morning man da kay... Oh, good morning man da kay Chief Militon Madarcio ah, nga nagtutok live subong aga. Mga katropa lang ala, naging ang akon sininga tiyempo, duga nga balita, tutukan karon sa palatuntunan Bullseye. Standby na para sa express balita. Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialaga, ang inyo nga anchor man, katropang Zalde Gab Jr. Ang hindi palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa 106.5 XFM Roas, katropa mo!
2: XFM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
7: Hala! Ka-exciting!

0: us. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: From a City Capiz, oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Relax FM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alas 6:09 na sa aga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express Bonita, Express Bonita. Express.
1: Mayong aga Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Nagaplag na platuntunan, Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Adlaw kita karon sang Lunes, sa petsa 21 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
0: Express Balita.
1: Kag karon sa ato na diri nga mga headlines.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa mga balita lokal, isa ka menor de edad patay, samtang pilaso naman ang iban pa sa nagluntad ni aksidente sa Barangay Kulasi, Rojas City.
0: Headlines. Headlines.
2: 29 anyos nga lalaki na sapuan nga wala na sang kabuhi sa Barangay Bulo, Rojas City.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa dugang pang balita lokal, duha sa apat ka mga kawatan nga nagsulod sa isa ka cell site na aresto sa mga kapulisan sa Banwasang Mambusaw.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa katapusan nga balita ang lokal, suspek sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Barangay Sibaguan na tumod na. Kaso nga murder, gipasaka na sa suspetsado.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa ato naman nga mga balita, national pagpanglutang sa bulutuan. Hindi dapat maging normal nga parte sang kabuhi sa mga bata nga Pilipino. Suno kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
0: Headlines. Headlines.
2: BSKACUC filing untatan sang COMELEC kung nasalayay na ang term extension.
0: Headlines. Headlines.
1: Kag sa balita international, malapnagon nga sanctions law batok sa Russia ginpermahan ni US President Donald Trump.
0: Headlines. Headlines.
2: Sa balitang entertainment naman, Rochelle Pangilinan naging emosyonal matapos ang iya pagbalik sa Itbulaga.
0: Headlines. Headlines.
1: Kag sa sports news, Miami Heat nagdugang sang isa pa ka shooter pila ka semana antes ang 2026-2027 season.
0: Headlines. Headlines.
2: Balita naman sa kayong lawas, nerbiyosa, nerbiyoso ka bala? Ano ang dapat ngimuon kung may nerbiyos ka? Mga sintomas aton ni Baloon.
0: Headlines. Headlines.
1: Kag sa balita naman sa patagsang negosyo, Philippine passport fee hike ginahirit.
3: Oh no!
0: Express Balita. Express Balita.
1: Nabatian ang pila ka mga headlines nga ito siya ginprepara para sa subong adlaw sang Lunes. Kao po din yung mga newscasters. Ako si Katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kag ako naman si Katropang Elmer Istimar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Karoon sa mga detalye sa ato siya mga ginpanglinyada nga headlines sa mga balita lokal.
0: Balitang lokal. Balitang sa lokal.
1: Patay ang isa ka menor de edad samtang pilaso naman ang pito kay Banpa matapos ang aksidente nga bumunggo ang isa ka-tricycle sa nagka-parking tanker truck sa Barangay Kulasi, Rojas City. Kinkilala ang driver sang truck kay alias Labo, 56 anyos, kag-residente sa nasambit nga barangay. Sana kuha ang impormasyon sang XFM Rojas nagikan sa Rojas City PNP. Ginapayag nga samtang nagabiyahe ang tricycles nagikan sa Barangay Kulasi kag padulong kuntani sa Barangay Baybay sining siyudad. Sa hinali na lamang nga nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang driver sini, rason nga bumunggo ini sa tanker truck nga nakapark sa lugar. Gila naman nga nagresponde sa ginluntaran sang aksidente ang mga katapo sang RCERT kag ginpangdala ang mga napuruhan sa malapit nga ospital. Apang isa naman sa minor de edad nga sakay sang tricycle ang wala makasalbar kag ginbawian sang hulang nga kabuhi. Sa karonyara na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station, ang driver sang tricycle para sa nagkaigo nga disposisyon. Kag sa karon padayon pang imbestigasyon sang kapulisan ang utos nagluntad nga aksidente.
0: Express Balita.
2: Sa dugang balitang lokal na sapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 26 anyos nga lalaki sang iniang na aksidente nga nahulog sa drainage canal sa Barangay Bulo, Rojas City. Ginkilala ang biktima sa kaalias Riniel, may libid partner kag residente sa Barangay Bato-Bato, Mambusaw, samtang temporaryo ining nagapuyo sa Sityo Patag, Barangay Lawaan, Rojas City. Sa pagpikigangot sa XFM Rojas sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Hepe sang Rojas Component City Police Station, gipayag sining attack na alas 6:10 sang aga sa nadiskubrehan ang biktima nga wala na sang kabuhi sa mga drainage canal sa nasambit nga lugar. Sandig sa ilang investigasyon, ulihin nga nakitaan ang biktima ang isa ka tag-iya sa karinderya nga malapit mismo sa lugar nga nagalakat-lakat samta nagakuti sa iya sininga cellphone nga kaangayara sa impluensya sa makalubog nga ilimnon. Sa nadiskubrehan na ang mga biktima sa drainage canal sa lugar, gilayon ini nga gipadangat sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sa nagatender nga doktor. Samtang ang ginatudlo naman nga gitunaan sa kamatayon sini among pagkalumos o kon accident drowning. Sa piyak nga bahin, nagapati naman ang pamilya sa biktima nga wala sang foul play nga nangin kamatayon sang ilang himata. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan angot sa nagluntad nga insidente.
0: Express Balita. Express Balita. Balitang dukan. Balitang sangkan.
1: Sa dugang pang balita, lokal na kahunong nasa karsel sang Mambusao Municipal Police Station, ang duha sa apat ka mga suspetsyado nga nagsulod kag nagpangawat sa isa ka cell site sa Barangay Tumalalon Mambusao Capiz, 7:40 sang gabi isang Setyembre 18. Ginkilala mga suspetsyado nga Sanday alias Toto, 28 anyos. Kag isa naman ka minor de edad nga wala naging hinadlan. Ngalun sa mga residente sang Barangay Akbo, Sigma. Sana ko ang impormasyon sa XFM Rojas nagika sa Mambusao Municipal Police Station. Ginapahayag nga ginpalabot sang isa ka guardiya sang cell site ang impormasyon nga ginsulod ang among lugar sang apat ka mga sospetsyado. Nadiparan sang guardiya ang suspect sang inisila ang nagapaguwa na sang cell site. Dala ang mga ginpangkawat nga mga containers. Sunod sa guardiya ang among mga container ang nagakaunod sang krudo. Ginsita pasudiri sang guardiya ang among mga persona apang madasig ang mga ini nga nagpalagyo kargang sa angkar-angkar ang among mga container padulong sa direksyon Pahamindan. Bangod sini gilayon nga nagresponde ang kapulisan kag nagpadigay sang hot pursuit operation kun sa dinmadinlag-on nga naresto ang duha sa apat ka mga suspetsyado sa bahin sang Barangay Pangabuan, Hamindan. Na-recover naman sa ila paginakop ang duha ka mga containers nga may sulod nga krudo, isa ka balde, 13 ka mga container nga wala sang unod, kag isa ka unit sang top-down nga tricycle. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Mambusao Municipal Police Station ang duha ka mga nadakpan, kag napasakaan na sang kaso, lakip na ang duha pa ka mga nakapalagyo.
0: Express Balita, Balitang Dukan, Balitang Sangkan.
2: Sa katapusan nga balitang lokal na tumod na sa Rojas City Police Station ang isa ka mga suspect sa pagpanglutang patay sa isa ka delivery rider sa Barangay Sibaguan, Rojas City, sang tinalikdan ng Hulyo 28, subong nga tuig. Gikilala ang suspect sa kay alias Amo, yara sa legal nga pangidaron kag residente sa Barangay 9, Rojas City. Nga responsable ining pagpanglutang kay Chester Alagon, 22 anyos kag residente sa Barangay Dinginan, sakop sa nasabit nga syudad. Ini mismo man ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rojas City PNP sa napakigangutan sang XFM Rojas. Sano pa sa kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang natigayon nga nakilanaan si alias Amo. Pinagi sa mga testimonya sa mga witnesses kagkuha sa mga CCTV camera malapit sa lugar sa diin natabo ang insidente. Dugang pa ni Hepe, anay na nga napreso ang suspect sa kasong pagbaylar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act kag kasong robbery. Formal lang ang pasakaan sa nga kasong murder si alias Amo sa tinilikdan nga Setyembre 14 apang sa karon nagapabili nini nga at large sa ginakabing naman nga robbery holdup ang natabo apang ginapahayag nga nagbato ining biktima rason nga nalutangan ini sang suspect ka. Sa piyak nga bahin, padayon nga ginaihbalo sa mga kapulisan ang mga kaupon ni alias Amo nga nagserbi back rider sang natabo ining krimen. Nagapanawagan naman si Police Lieutenant Colonel Tumagtang sa mga pamuluyo nga mayara sang ihibalo sa nabilin pang suspect nga magpakigangot lang sa talatapan sang Rojas City PNP agod nga makabing nga case close ang nasambit nga kaso.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung napatian ang builo ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C. Nga isa kanan acidic ag alkaline-based vitamin C. Nga nagabulig agod yung mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ato naman ng mga balita, national nagapanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang mas stricto nga mga tikang agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante sa mga bulutuan kasunod sa pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato. Ginatagan pagtamod sa presidente nga hindi dapat maging normal ang nga parte sang kabuhi sa mga estudyante ang trahedya kag pagpanglutang sa sulod sa mga bulutuan. Ginmando man ni PBBM ang isa ka maid-id ng imbestigasyon sa insidente, lalakip ang mga ihitabo kung paano nakakuha kag nakadalasang armas ang isa ka menor de edad sa sulod sang bulutuan. Nagpaabot man ini sang simpatya sa mga pamilyang nadulaan sang pinalangga sa kabuhi, kag din siguro nga makabaton ang mga nagkalapilasan sa nagakaigo nga pagbulong kag bulig. Dugang pa sang presidente inina ang ikatatlo nga insidente sang makamalatay nga pagpanglutang sa mga bulutuan sa sulod lamang sang nakaligad nga tatlo ka bulan. Kasunod ini sang una-una nga mga insidente sa Tacloban kag Zamboanga. Kang utsinigin manduan na ni Presidente Marcos Jr. ang Department of Education, Department of Interior and Local Government, kag Philippine National Police nga magsumiter sang report, may kang tanan sa mga tikang nga ilay patuman matapos ang mga nauna nga insidente.
0: Express Balita Nasional.
2: Sa katapusan nga Balitang Nasional, hindi na magbukas ang Commissioner Election o COMELEC sang filing of a Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay Kagsangguniang Kabataan Election BSKA pananglikan nga manginalagi na ang hagna nga nagapaiway sa election antes pa man ang September 28. Suno sa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na katalana ang Certificate of Candidacy filing humalin sang September 28 to October 5 para sa November 2. Elections. Kung manginlagi naman ang ini, matapos nga magsugod ang COC filing, gilingan man nga pagasuspindihon sa COMELEC ang proseso. Aminado si Garcia nga yara na sa resgo ang sitwasyon sa COMELEC sa pagpreparar sa eleksyon bangod apisar nga manginlagi ang postponement mihimo sa gihapon nga kwestiyonon sa Korte Suprema. Sa piyak sini padayon ang preparar sa COMELEC para sa November 2 elections, tubtubula pa sang layi nga nagapaiway diri. Kalakip sa paghanda ang deployment sa mga election materials kag equipment sa malayo nga lugar kag ginalauman nga magasugod sa unang semana sa Oktubre. Kara na sa 8 ka bilyon ka peso ang nagastos sa COMELEC para sa BSKA preparations. So nasa kay Garcia, yara na sa Kongreso ang nanging desisyon kung padayunon o kung ipaiway ang eleksyon samtang responsibilidad naman sa COMELEC nga ipatuman ang manginlayi. Ginaganyat naman ni Garcia ang publiko hindi basta magpati sa mga nagalap na online nga kansilado na ang November 2 BSKA eleksyon na. Dugang pa, tubtubula pa sang layi nga nagapaiway sa eleksyon, nagapabilin sa November 2 bilang election day. Panangitlan or pananglita naman nga nasalay na ang hagna, nagabalhin ang masunod nga BSKA si kaduha nga Lunes sang November 2028.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, mga balita nasyonal, ang dalas na kaluan sang Santon Plus Gold. Mayara sang high potency sang 100% natural herbal extracts. Gikan sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig. Agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistansya.
0: Express.

0: Sa balitang international, gimpirmahan na ni US President Donald Trump bilang isa ka layi ang isa ka lapnagon nga sanctions package batok sa Russia kag Iran nga ginapasar sa Kongreso angon sa pagsuporta gikan sa duha ka mga partido. Giningadlan nga Lindsay or Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Target sang layi si Russian President Vladimir Putin, mga magatagas ng mga opisyal, oligarchs, subungman ang mga sektor sa enerhiya kag depensa sa Moscow. Isa ka probinsya sini maghatag sa gahom kay Trump nga magpatuman sang tubtob 100% nga traffic or tariff sa lima ka mga pinakadako nga buyer sang gatong kag sa Russia particular ang China kag India. Ginpasar ang layi agon nga buhina ng pundo sa Kremlin para sa gera sini sa Ukraine kag iduso si Putin nga magarigusasyon sa idalom naman sang maximum pressure. Apisan nga ginatawag ini ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga isa kapag o kon isa ka makagamhanan nga tool. Nagpaandam naman si House Minority Leader Hakeem Jeffries nga mahimo nga magtugas ang pagtaas sa balaklod para sa mga pamilyang mga Amerikano ang mga probisyon sa taripa. Express Balita. Mga katropa, ang balitang nasyonal, international ang builong nga ginadulong sa inyo sa Visionix Plus of Jill Capsule, Amersalutin, Vita Carotene, Vitamin E, kag Zeaxanthin, nga nagahatag agos sa nutrisyon sang aton sini nga mga mata. Express Balita. Express Balita. Showbiz
1: News. Showbiz Balita. Mga katropa, sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment. Emosyonal ang OG leader sang Sex Bomb Girls nga si Rochelle Pangilinan matapos ang iya pagbalik sa It Bulaga kaupod ang iyang sining nga grupo. Kaupod ang Sex Bomb Girls nga nag-guest si Rochelle sa It Bulaga agud i-promote ang ila bag-ong ambahanon nga Mama Mama. Matapos ang ila appearance ginpakigbahin man sini ang iya nostalgia kag pagpasalamat sa It Bulaga family, GMA, Sparkle GMA Artist Center, kag sa mga tawo nga nangin parte sang ilang pagbalik. Naibaluan ngayon niman ang labing unang kahigayunan nga nagbisita si Sex Bomb Girl Rochelle sa longest noontime show humalin sang mag-air ini sa TV5. Mga katropa, ang balita entertainment ang dalasang kaluan sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Kumera sang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapungga ng early success ni aging ukon pagtigulang sang ating selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Koji Soap. Express Balita. Balita Sports. Balita
2: Sports. Kag para naman sa aton sini nga balita ang sports, nagadugang pa ang Miami Heat sa isa ka shooter pila ka semana antes pa man ang opisyal nga magsugod sa 2026-2027 NBA season. Gita na yan sa Heat ang bagong contract ang bagitong guard nga si Phil Larson nga gilayo naman nga ginaprobahan sa kampo. Ang nasambit nga kontrata ang nagabalor sa $60 million kaga magadugay sa lima inig katuig. Kalakip sa nasambit nga kontrata ang provision para sa mutual option for the 2030-2031 seasons. But silingon, may option ang hubon kung ang mga player nga magpili o kung magdesisyon kung mag-aupod o kung mag-asiparar ini sa mga nasambit nga season. Sa nakaligad nga season, hawid sa ang bagitong guard, ang average nga 11.4 points, 3.5 rebounds, kag 3.4 assists kada game. Ginalauman nga mangina dako nga bulig si Larson sa Miami sa mga sunod nga season, kadungan sa pagsulod sa mga batikan nga player kag mga NBA champions sa nasambit nga hubon. Kalakip diri sanday Giannis Antetokounmpo kag Klay Thompson ang pareho nga mayara sang championship DNA kag nagapanguna sang legendary coach nga si Eric Spoelstra. Express Balita. Express. Mga katropa, ang balitang sports ninyo na batihan ang bilog ang ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang mirasang makakaglabo waska herbal extract ang popular sa South America. Nga nagapabagsik, nagapabaskog sa ngineriya kag nagapataas sa libido level sa aton nga lawas. Express Balita. Express Balita.
1: XFM Health News. Kag sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas. Katropa, masami ka ba lang nakabatsyag sang madasig nga pagtibok sang imong kurason o kung palpitations? Pagpabalhas kag pagpalangurok sang mga kamot, pagpinot sang dughan kag kabudlayan sa pagginhawa, pagkahilo o kung pagkatumba, pagpalaminhod o kung pagpangisay sang mga kamot kag tiil, subong man ang pagpalanakit sang tiyan kag sang imo nga ulo. Oy, basi bala, may nervyos ka na.
3: Oh no!
1: Sunod sa mga eksperto, mga katropa, pananglitan nga makabatsyag sa nasambit nga mga sintomas, dako ang mabulig diri sang pagpakonsulta sa psychiatrist kag clinical psychology sa public hospitals. Kung ang nervyos ang nakaapekto na sa imo ubra, pagtuon o kung pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, magpakonsulta gilayon sa doktor o kung sa psychiatrist. Diri gina-apply sang doktor ang ginatawag nga cognitive behavioral therapy. Isa kasahi sang talk therapy. Kung sa diin ginabuligan ng pasyente sang eksperto nga bag-uhon ang mga negatibo nga pattern sa pagpanumdom para bag-uhon man ang dalagan sang utak nga nagapakulba sa pasyente. Ang nasambit nga mga pamaagi sang pagbulong amo agud nga mapakalma ang imo panumduman subong man ang imo sini nga lawas. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Hindi man ang ginpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarangin nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala magkatropa, kakasana ang toxic kay klan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Express Balita. Express Balita.
2: Para naman sa aton sini nga balita sa negosyo, posible nga magtaas labing madali sa panahon nga balayran sa Philippine passport. Sa hearing para sa 2027 budget sa Department of Foreign Affairs o kung DFA, gintuad ni Senate Finance Committee Chair GBR Sito, nga nagainyo sang Apo Production nga passport printer sang pungsod nga tugutan sila nga taasan ang presyo sang passport agon nga mapabilin ang produksyon. Apan, gituad ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nga luyag nila nga i-delay ang amo nga pagtaas tubtob katunga sa nga tuig 2028 kadungan sa pagpaguha man sa masunod nga henerasyon sa mga pasaporte. Ginatag ni Lazaro nga ang sulat sang Apo ang bunga sang ilang pila ka mga negosyasyon. Patag pa ni Lazaro nga ginaregulate sang Philippine Passport Act ang masami nga pagtaas sa pasaporte nga magasaad nga hindi mahimo taasan ang presyo sang pasaporte sa sulod sang tatlo ka tuig. Gininyo ni Ehersito sa DFA nga ipabalo sa ila kung kinanglan ni subsidize ang produksyon agad nga masiguro ang dalayon nga pagpaguha sa mga pasaporte. Express
1: Balita. Express Balita. Kag sa foreign exchange rate update ng sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang nabayal ng 62 pesos and 74 centavos. Nagi ka naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang nabayal ng 49 pesos and 23 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Euro, 72 pesos and 8 centavos. Kag Saudi Riyal ang may bayalong 16 pesos and 71 centavos. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, ang balita sa patag sa negosyo kag sa foreign exchange rate update ang nadala sang kaluan sang Santhon Gold Coffee Mix. Nga kung sinin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santhon Gold Coffee Mix. Express Balita. Express Balita. There you have it mga katropa. Kamuyad to ang pilaman ka mga natipon nga balita, nga buylogid, nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold,
2: Santone Vitamin C,
1: Santone Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Santone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Santone Gold Herbal Tea,
2: Santone Gold Coffee Mix,
1: Sass the Pain,
2: Santone Plus Herbal Oil,
1: Santone Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Kag ining mga produkto mga katropang, sarang nyo nagid nga mabakal sa aton diri nga mga leading drugstores, takip na sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And also, sarang nyo gid nga mad to cart na mga katropa kag ma-place order sa idra nga mga Shopee kag TikTok Shop. Yahoo! Ay, sa mga katropa naton nga nagupod, nagpakigbahin, nagpasakop sa aton sininga pagpangalagad sa sining Platuntunan Express Balita. Mayong morning lang gid sa inyo, dira mga katropa.
3: Exciting!
1: Good morning sa mga katropa man naton nga nagpulupamati on air. Sa aton sininga 106.5 MHz sa lilisuan sa inyo, dira nga mga radyo. Happy Monday! Kag sa liwat mga katropa, mayaran na gid lamang kita sang nabilin nga 95 days. Oy, before naman ang adlaw sang Pasko. Kag kami na lang inyong mga tagbalita, ako si katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kag ako naman si katropa ang Elmer Derecho Estimar.
1: Kag ini ang
2: Express Balita.
4: Express Balita. Express
5: FM.
6: FM.
7: Yes to health.
8: The secrets of health.
9: Santone Plus Gold.
10: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang atonsin nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sining lawas, Santone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santone Vitamin C.
8: The secrets of health.
10: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
7: Yes!
10: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibinigin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
9: Santone Plus Gold.
10: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
9: Santone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini ang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santone Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
8: The secrets of health.
10: pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ilasaring nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilasaring nga official store, yes, to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasaring nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka ba maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
8: The Secrets of Health.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, iya gina-detox siya naton lawas sa nakulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo da sang inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances, ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
7: Yes.
3: Pagkatapos gareklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sining nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
3: So nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining lawas. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
8: The Secrets of Health.
11: Yes, to health.
12: Hala, ka-excited.

0: Sitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinamamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, las 6:50.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na panibago na naman nga edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, pecha 21 sa bulan mga kaabyanan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye! Bullseye!

0: Hoi, hoi, hoi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na! Ay, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! Bangon na, kayaga na ni? Oh, matamat na, hulag na! Hulag na sa atong sininga mga katropa, Lunes na Lunes!
1: Yahoo!
0: Oh, may trabaho, may opisina ha? May klase sa mga estudyante. Sa mga nagani ang matamat na da? Oh, sa mga nagabarikutot pa na, nagahuluhigda pa? Oh, napapamukawa ng mga nagapi yung pang mata?
1: Ayoy!
0: Pero may araman niya buntaw na, pero matyaga mo daw gapilit ang likod ni Las Kama. O, gapilit ang likod ni Las Katre. O, matamat na. Nawili pa kay isang cellphone o pagani ka pangamuyo pag buntaw nila ho. O, nauna pang cellphone, nauna pang chismis.
1: Ayoy!
0: O, nakapag-good morning na kamo kay Lord Jan. Si Y pa bala? Oh, matamat na ha? Oh, mga estudyante, arapa ka mo sa balay nyo. Nako po, alas 6:55 na. Kung may klase ka, subong las 7, ati laban-laban na malate ka eh.
1: Oh no!
0: Ay, nantanay ko ng eskwelahan bala, tabok lang gid sang inyo, sininga pa ni Malay dyan. Pero kung mga matravel ka pa mga 10 to 15 minutes, ati magamuni uras ho. Abaw, gagululutok na mga dala nun. Na kung sa diin may mga eskwelahan, may mga kaabyanan. Amo na ganit, dalian na. Sa mga nag-aopisina ya, tila sucho pa ng ila sininga sulod, ay bastante katama ang oras para ipreparar mga katropa nga hindi kamo malate sa inyo sininga mga opisina. Bastante ang katamang oras nga ti, ah, may tion pa kamo para magpamahaw.
1: Wow!
0: And speaking of pamahaw, oy, anong pala mahawon ta dyan? Ari na naman kita mga kabinan sa Picha di Peligro.
1: Oh no!
0: Nag-amat-amat na habil-habil mga katropa. Ang mga kwanda. Ginatulok-tulok na op. Ginamat-amat na tulok ang mga dilata, ang mga uga. Kung ano pa da, no? Mga nakastock ng mga miswa. Lalantaw-lantaw na, hop. May utan pagliti. Kung may taramnan timo dyan, ha? Ginalantaw na kung may mga bunga na ang ukra, ang talong, ang kalabasa. Una nang pang sapin-sapin mga kaabyanan, no? Ang iba naman, ginalantaw kung bala, ano na kalaba, ang listahan.
1: Ayoy!
0: Anak, nakabayad tatos tiyangge nga ginutangan ta nagligad. Kung wala, gani. tapos gid. Sige, anong pamahaw dyan? Nagtawabi ang refrigerator nyo. Mal nila, katropang Joven, why kami rep subong, ginpatay, anay namon, gin-off. Kay Bausus. Daw nilang pusan kami sa 2x2 pagkakita namon sang amon bill sa kuryente. Akon gani, do gamay lang ko malipong eh.
1: Ayoy!
0: Okay, ang akon nga sildo sa katapusan, idonar ko anay tos kapil ko.
1: Ayaw!
0: Ligad to daw, okay pa. Naka ano, subong daw, sakit gidyas bulsa. Ay, oo. Ay, paano ko na i-survive man? Sildo ko sa katapusan, gusto lang ah.

0: sa kwan teacher na, ibayad sa kuryente mo. Ay paano kitang buhi sini magamuni magsigisigi ning power crisis nga ni.
1: Ayoy!
0: Balidya ko guro, ano ako na kun mga ang akon sa lakyan ah. Nao katropang Jason kay ibayad ko lang sa kwan, ibayad ko lang sa kuryente.
1: Ayoy!
0: Oh, kung pwede lang mo. Ang nang hamba nila, balsang kapil ko, takod ka mo, solar. Sabi niyo, wang solar, basta-basta mo lang. Huwag ka tungas milyon, may kung makapatakod ka sura, solar mo.
1: Ay!
0: Ay, paguro, mabalik na lang ka sa kinky, ay.
1: Ay! Ay!
0: Ate, sa kinky, ilong mo lang ang kwan pagkaga. Huwag ko uton mo, ang biro sa kinky, ara sa ilong mo. Ay! Basa muna, no? Kasaho pa ka mo mag-kinky-kinky, subong. Ito halos tanan, no? Hindi na, no? Okay, gusto tanan, subong, may electric pan, may ano. Ayo. Teacher Dai, sila niya ba? Correct yan, sa roga trabaho kita para may pambayad lang sa kuryente. Ano gani, no? So, hindi ka na yakabakal sa imo mga black loan. Ah, kay ti ato natutanan sa isa lang ka utilities so. Oh, buwas ah, lantawan nyo bilang presyo sang produktong petrolyo. Sipa na naman mga kabinan pababaw. Flying kick na naman ni mo.
1: Ayoy!
0: Ay, oo, sige ah. Importante padayon lang sa pagbakas. Ah, kagpadayon lang sa pagpangabuhi. Why, tamay mahimo sini, sandig ta na lang sa Ginoo da. Lord, ikaw nang bahala sa amon, Lord. Kalo hindi naging magwantahan ini, ining walop mga kabyanan sang crisis sa aton. Sige, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, ginawalcap na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kag syempre sa kutob sa malabutan sang aton sining palatuntunan. How are you people? Oy, okay ba tayo diyan?
1: Yeah!
0: Okay pa tayo diyan, bisya na muna na. Taas kuryente, taas produktong petrolyo. Sige lang ah. Kinanglan naton mangin okay, hindi kita magpanik. Ah, kay kung magpanik kita, basi balakag lumingin ang ulo ta.
1: Ayoy!
0: Ay, sa mga tagpalamatita dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center!
1: Yahoo!
0: Ay, kamusta da, no? Kamusta da sa Hikal Dimit Stand, ho? Kamusta negosyo da sa Lipunan? Oh, kamusta mga taga-utanan section dira sa Rosalinda Antonio kag Leopoldo Ribise? Apektado man bala sang crisis ang inyo panindada? Oh, dira sa Erica Frozen Products sa kay Lenny De Pedro dyan. Dira sa Aileen Capihano sa fish section. Kaga sa bulman kay Ria Sangrina. Ah, dira sa Ria Fish Stand. Oh, kamay pa nga nag-monitor ka mudahan diri sa aton sa nga pagpangalagad. At syempre sa mga taga Pueblo Terminal.
1: Yahoo!
0: Kamusta na? Oh, preparado na nga aton yung mga jeepney driver para buhas. Ah, preparado na. Handa na ba kayo?
1: Wow!
0: Oh, dira sa kay Jonathan Pilipi kag Joan Potato. Ah, sa Maldita Ban Terminal. Dira sa De Gracia Itiri kag Absidi Itiri. Oy, sa inyo dyan.
2: Good morning!
0: Oh, kag sa mga gasoline station, oh, Ripaldo naman ni sila buwas. Oh, dira sa kay Peter Delpin sa Sea Oil, ho. Oh, kag sa Shell Company da ha, sa Rojas Avenue, kag sa Barangay Lawaan.
2: Good morning!
0: Oh, welcome ha, diri sa aton pala tuntunan. Oh, laban-laban ni Karon, ma-extend na naman ang trabaho nila ni mo. Okay, kay na palang ganin, labay ko da sa may Lawaan, ho, sa may Petron. Daw mga pulo na kasalakyan nagapila. O, aga pa nagpila ang iban para at least hindi na magpila karon sa hapon. O, dagsao naman imo. Blockbuster na naman mga kaabyanan ang ining mga gasoline station diriya sa aton sa may siyudad sang Rojas. O, balantayan na naman na. Okay, syempre di ba magpaulihi sa aton sini nga pagpangalagad subong nga Lunes nga adlaw ang aton sini nga mga katropa onliners.
2: Good morning.
0: Labi na sa mga kapisnonda sa bilog nga Pilipinas, di man yung lupalop sang kalibutan. Nagaupod na dari sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome. Sa mga nagatutok dira sa aton sini nga official FB page, ang 106.5 XFM Rojas.
2: Good morning.
0: Subong man sa secondary page nato ng XFM Rojas 106.5. Welcome mga katropa ha, diri sa aton sining pagpangalagad. Kag syempre sa mga naga-monitor ha, sa aton sining YouTube channel.
3: Kapayapaan ang awit natin sa bawat tahanan.
0: Sa mga way pa naka-like and follow, paki-like and follow lang and share ang aton sining pagpangalagad subong. Kag sa aton sining YouTube channel ha. O, paki-kwa na lang, paki-subscribe ha, sa aton sining YouTube channel mga katropa. Alright, la 7:04, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa sa aton sining palatuntunan.
2: Bullseye!
0: Standby kay i-check na to ng aton sining pinagka-latest nga lakad sang panahon. Direktamente mga katropa sa aton sining pag-asa. Okay, baloon na to, ano ba lang nag-apekto ng weather system sa aton subong Lunes. Kamusta ang aton sininga po posible mangin weekend? Aning isa kasimana na to, mga kaabyanan ho? Kaya daw may palabuton tanga, may daw may bagyo eh. May super typhoon. May mga kagiban pagid nga mga weather disturbance. Good morning muna sa batchmate natin ng high school sa Divine Word College, Roderick Katimbang Barilla. Parikoy!
2: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok ha. Kamusta ka naman? Okay, check the line number 1. Connection nato nagikan sa pag-asa.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Narito ang weather update. Mahinang habagat ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon. Base sa ating mga data, patuloy din ang makakapekto ang mahinang habagat sa western section ng South Luzon sa susunod na 3 araw. Samantala, may nabuong low pressure area kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan, nasa layo ito nga more than 2,000 kilometers silangan ng Visayas. Pusiling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Base sa ating mga data, may posibilidad na maging bagyo itong low pressure area sa darating Huwebes, September 24 o sa Biyernes, September 25. Ang local warning kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay Queenie. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw dahil nakikita nyo po, napakalayo pa ang low pressure area sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, maganda at maliwalas ang panahon, maaraw, sa Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ganun din ang inaasahan po natin sa Visayas at Mindanao kusan ay maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw. Isabihin, wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin, o lalo na ng ating mangingisda na balak pumalaot sa ating mga karagatan, safe naman po dahil inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon ating karagatan, lalo na nasa Luzon. Ang araw sisikat sa ganap na 5:49 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:53 ng hapon. Yan ang update mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, maraming salamat. Nagikan sa aton sini nga DOST pag-asa. Nabatian mga katropa ang pinagkalitas ng lakad sang panahon naton sa subong adlaw sang Lunes. Okay, so diri sa aton sa probinsya sang Capiz, magalumon ang aton sini nga kalangitan. May mga base may mga areas nang gani nga may mga pag-ulan-ulan ha. May mga nagatulo-taliti subong mga katropa. Okay? So, kun aton sini nga lantawon ang chance of rain mga kabinan, no, dalasang sining kay subong ko ano eh, nagahina ang habagat. No, nagahina ang habagat and no, so pagkatapos ang habagat, syempre magkasunod mga kabayanan ang ining amihan. Okay, no, so subong adlaw, no, mga katropa ang Bisayas sa apektado kita diri sa sining southwest monsoon kag may mga localized thunderstorm. Aligmat na lang karon sa hapon kay may medyo mataas-taas ang chance sa pagulan. Na mga kabayanan, no, diri sa aton sa probinsya sang Capiz, karon sa hapon na depende sa kuan sang galom ha. No, depende sa concentration ini, no? So at least importante may giya lang kita. Alas 12 karon sa hapon na karon sa udto may 35% nga chance sang pagulan, 45% sa alauna, 40% naman last dos tob-tob last 3 karon sa hapon. 35% alas 4 sang hapon. No, pag-abot ala sa gabi, so makanay na naman kag pagkaagahon, medyo dako-dako ang chance sang pagulan buwas, no? Mga katropa. Pero ining bilog naton nga adlaw, no, mga kaabyanan, dala lang sang payong. Labi na ko nakita nyo nga daw dira ang concentration sang galom sa inyo sini nga lugar. So ining LPA ginabantay-bantayan ini kaya what's ka maka may posibilidad ini nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang kagang ginapunteriya gani sini ang kuano Bicol Region. Si Magambal ka Bicol Region na mga katropa. So ang exit sina dayon diri mga kaabyanan sa aton either eastern o western Visayas.
2: Bullseye.
0: Tiyan mo na basta nagahina-hina na gid man ang habagat. Kuntundon sang amihan mostly sa mga naga-develop nga mga bagyo diri gid ang agi sa Bicol Region kag subong man sa area sang Mindanao. Ti ang laho sinapirmi, no? Visayas, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngamuyoon talang, ha, no? Nga way sang kongid. Way gid sang mabaskog man nga bagyo nga makasulod diri sa par, mga katropa. Sa sining nabili na ton yung mga ginutlo. Kilala lang, 95 days na lang before Christmas. Di ba? So, pangamuyoon lang naton mga katropa.
2: Bullseye!
0: Okay, sige, sa aton sining pag-pangalaga na mo yan itong pinagkalitas ng lakat sang panahon. Direktamente nagigan sa aton sining pag-asa, inibuylog naman niya ginadulong sa inyong sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapi na!

0: All right, kapina. Oh, sa mga katropa naton dira oh. Namuhay pa nakapangapi. Oh, kamusta naman kayo diyan? Oh, by the way ha, happy birthday anay sa gumangkon ho. Ni Parikoy Charles De Kenya. Kyle Andre Billiones. Kagsaya sini nga magulang kay Carwin De Kenya. Nga naga sa ulog sang ila, sang ila sini nga kaadlawan subong. Happy birthday. Ang laban may handaan naman ni. Kung hindi nyo man kami mabusog, sana'y malasing nyo kami. sige ha. Pero daw alang-alang pa ni Shat-Shat. Kapi-kapi, anay. At syempre, dapat ang aton sining kakapi, diri kitaya sa pinagkanamit, pinagka-healthy, mga katropa. Kung naman ang kakapi, ginapangita nyo, rekomendado na ito ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tanan nga nakatilaw sa Santon Gold Coffee Mix, huwag ginaghinunsol. Di ba? Sa tanan nga nakatilaw, siniya mag-higop sila, nagalingo-lingo pa mo. Pagtapos nila gahigop, gambal sila manilin bilyar basta kanamit namit gidya. Yahoo! Di ba? Magambal di ba kung daw kuan ka, daw namian ka, gambal ari man kaping. Sa kanamit. Pero siyempre, dapat hindi lang magtapos sa kanamit ha. Ang benepisyo nga dala sang Santon Gold Coffee Mix, hindi matawaran. Mga kabinan nga man. Bangoti, may aras ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso. At syempre, himo sa premium coffee. Plus, ang kombinasyon sang glutathione kag collagen, kanamiton mo. Di ba? Kanamiton, no? Kaya ti, hindi lang pampahealthy, pampabeauty pa. Wow! Managani ko na gatipon-tipon kamuda pang regalo namin ni mo sa mga regalo nyo sa mga coffee lovers. Abi siya hindi pa gani coffee lover. Di ba? Sa mga healthy and beauty conscious. Muning nami nga pang kwan sa ilaho. Pang regalo mga kaabyanan. Di ba? Santon Gold Coffee Mix. May copy ka na? Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yahoo! Bakali na sa mga suki naton yung mga butika. Diri sa, kuano? Try nyo na sa Watson's Pharmacy. Or dira mga katropa sa bahin sa nga South Star Drugstore. Sa may Robinson's Mall. Grace Pharmacy. Dira sa Taranya Outlet sa Super K Drugstore. First Pharmacy, Mayara man, AGB Drugstore, RB Butika dahil sa Panitan, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kung nagkakaubusan mga kabinan, hindi magkabalakat, Mayara pa man sang, Mayara pa man sang, kwan, pwede pa man kamo ka-order online, pagi naman sa Shopee kag TikTok siya. Pangitaon nyo lang, official store, sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. Kaya ra na siya na sa aton sining mga katropa, mga kaabyan na. So, Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Ang oras naton la 7:15, diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyan sa aton sining palatuntunan. Sa iluhan ta na ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Siyempre, unahon ta ang mga dalagko ng mga police report na natipon sa aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad. Ang masiling ta mga balita ta subong mga katropa, Parikoy, Adi Nobiloso, madugo mga kaabyanan.
1: Oh no.
0: Madugo ng mga insidente ini. Masakit-sakit para sa pamilya, makin mo magkalamatay na oh. Kilang patay siniho.
2: Bullseye!
0: Nahon ko anay ang report ni katropang Zaldi, isa patay matapos nga magkuryente ang duha ka mga persona dira sa Banwa sang Hamindan. Sakit na. Makin mo nang daw ginalitson kada. Okay, check tayo detalye katropang Zaldi, standby. Live report.
3: Isa patay kag dayon karon ni ginabulong sa ospital ang isa man ka lalaki matapos ini silang makuryente sa bahin sang barangay Lambasan, Hamindan, Capiz, alas 11:10 kahapon nga adlaw. Sa aton sininakuha nga impormasyon nagikan sa Kamindan Municipal Police Station, nakabaton sila sa pagpag mga takna alas 11:41 regarding sa sining insidente o sa Dayan Gilayan, Manila, ining agin padulungan kaga sandig sa ilas igin kandak nga investigation nga samtang ining mga biktima ang nag-akayo sining ina sinilin niya sang tubig sa katropang Juben, no, nag-kayo sining linya sang electric motor, aksidente nga nahawiran sang mga ini ang isa ka steel pipe nga patihan may ground rason nga nakuryente ini sila. Gindala pa sa Mambusa District Hospital ining biktima nga si Alia Seidel nga amo ning ginbawian sang kabuhi kag upod di man ning biktima nga si Alias Joben nga residente man sa nasambit nga lugar apang sang ulihi ining si Alia Seidel ginbawian siya sang kabuhi samtang ginabulong sa nasambit man nga ospital. So aksidente gini nila na ano ho na kaptan ining linya sang motor or I mean ining steel pipe nga grounded katropang Joben. So ginbulungigan man ni sila sang ila sining mga membro ng pamilya sang ginpadangat to sa Mambusa District Hospital kay in fact ang atong mga investigators dito na ni gani nagfollow up na abtan pa ni ang mga biktima to nga ginabulong ang isa hindi gini grabe yay go mo ining si alias Joben pero ining si Seidel amo gini tabi ang direkta nga nakakapot sa steel pipe rason nga amo gini siya ang napuruhan man sa karon ang bangkay sining ni alias Seidel ang yara na sa isa ka purinarya samtang ining si alias Joben naman ang padayong nga ginabulong dira sa may Mambusao District Hospital. Balita nagikan sa Banwa sang Hamindan, ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sang Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil, ang Balanyos ng Antibiotic Properties, maayog niya ibanyo sa aton sini mga katulong sa panit, ang sa mga pagpulanakit niya aton nga nabatsagan din man nga parte sang aton sini nga lawas. Mabakal ini sa mga suki niyo nga butik dira sa inyo sini nga lugar, sa mga leading drugstores man aton nationwide, sangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, kag the generics pharmacy. Mabakal man ini online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Guiab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropa ang Zal De Guiab Jr. Sining information mga kaabyanan, no, nga nabatian diri sa aton sining pagpangalagad. Oh, sa mga katropa naton dira, no, labi na ako nagatrabaho kita. Oh, kinanglanggid naton sa ginatawag nga extra nga paghalong or extra careful gid kita sa aton sining mga trabaho. Oh, may ginatawag kita nga disgrasya, hindi mo gid mapulong, but sometimes now ang percentage sang disgrasya malesen mo kung na may extra kang cautions man dai. Ay pariyasin na, di ba? Nag-obra ka mo da. So, tubig, no? Tiba lang tangadaan ng tubig. Ya, conductor gin na. Di ba? Katropang Jason. O, munang ati kung pwede before nyo isaksak. O, ano, dapat malagi ng inyong mga kamot. So, hindi nyo pwede pa samuon ng kuryente kagang tubig. Basta-basta. Kahit tila, hindi ang resulta sa naiyang mga kaabyanan.
1: Oh, no!
0: No? So, halong gid, no? Kahit kung kaisa malipatan naton inang extra nga paghalong, diragid nagakuan, diragid nga nagaluntad ang ining mga kapareya sininga hitabo mga kaabyanan. Okay, sabi lang ba, si excited na matapos ang trabaho, excited na kita nga makita ang resulta sa nga aton sininga ginapangabudlayan, okay, sabi na nakuan na nineglectan ang ginatawag naton nga safety. Nakita nyo sa mga construction na site, may butang gina nga karatula, safety first. Di ba? So muna, i-call kita na sa aton sa mga paminsaron na kung nag-obra kita, dapat unahon gid ang safety mga katropa. Bullseye. Sige, so dugang pa naton nga balita mga amyan diri sa aton sini nga pangalagad sa Iloanta report ni katropang Elmer Estimar, 43 anyos na nga anak patay matapos naman lagi na ayad buno sang kaugalingon nga amay dira sa banwa sang sigma.
1: Oh no. Oh,
0: sakit pagid niya kay tiyo amay na gyud nagbata siya sini nga anak. Oh, may halambalon kita kung kaisa ba ang ginikanan, di ginaya kabata sa ila, kabataan. Oh, pero niya mabatasan lang sang anak ang ginikanan, pero ang ginikanan, di na kabata sa ila, kabataan mo. Oh, pero anong natabo mga biyan, no? Nga man napatay isang amay ang iya sininga anak. Sa detalye, sa balita ni katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Patay ang isa ka 43 anyos nga anak matapos nga ginayad buno sa iya kagulingon mismo nga amay sa barangay Mangguso, Sigma, Capiz. Takna alas 6:20 kahapon sa gabi. Ginkilala ining biktima si Kalyas Tongkay samtang ginatutok din nga suspek ang kagulingon sining amay nga ginkilala si kay alias Apa, 76 anyos kag lunsay mga residente man sa nasambit nga lugar. Sandig sa nangin investigasyon sa Sigma Municipal Police Station, ginapayag nga nagpauli ang biktima nga ginailigar yara sa idalom sa impluensya makalubog ng ilimnon kag nagpangayo ini sa inubakal sa nga dugang ng ilimnon iya sininga may apa nagpamalibad ini bangod kay wala ini siya sa kwarta. Gilayon nga nagwa ining bukti or ining amay sa iya sininga balay apang ginapahayag nga ginsundan sining biktima kaya dito may natabo nga pagbinaisay sa sining magtimba nga bahin tubtob nga nagkuot sa kutsilyo ining amay kag nabunan ining biktima. Ito makaduha kabisi sa iya sining kilid kag isa naman ang igo sa iya sining likod posible rason sa iya sining nga kamatayon na ito nga ang tanigipadangat sa Mambusaw District Hospital ining biktima apang i-deklarar ini nga dead or tribal sang attending physician na sa karampaday kami ang ginapatigayon nga hot for shot or operation sa suspect nga madasig nga naman nga nakapalato matapos ini nga kumiter ang sambit man nga krimen na sunod din sa to ini nga makatapos sa kapulisan Andres may banwas ng sigma nga hindi pagintindihan na ang ini nga rason nga naimpito ini nga amay kasi ya sini nga bata kag nagkaresulta sa pagbuno patay draya sa Ebanoa sa nga sigma naman ining amay abi katropang juben ining Celias apa literal ning apa o ini belagahala kag bungol so dito so nagdiri sa initial nga information sang aton sini nga tapos ang pulisan wala sila iya nagintindihan ay posible
0: nga kaya apa to mo.
2: Oo, pero siyempre.
0: Pero pila ng edad sining amay?
2: 76.
0: Wow, sa katigulang una lang guro. Diba, siyempre lagi yung patupaan ng tatay niya to? Amo na nga daw na kuha na lang kay hubog mo?
2: Amo na ganit, katropa yung jubin. Kag, ni Sally, sunod rin sa mga nakuha, mga information sa atong sining mga kapulisan, ay masabihin niya daw ginatumutulang niya sining amay. Kag kung magpuli niya siya, kung mahubog, amuna dayo nang iya sining ginakuan man, nga gina bais-baisa, nang iya sining amay nga isa't apa, ay siguro posible kaya trabal juben sa natabo ng insidente na impito na ng amay niya, ay muto ang rason eh, nga nabunaan niya gida, ay iya man sining kagulingon niya anak ka. So, at large, ang ining amay, nga padayo naman nga ginapangita sa nga aton sining mga katapo sa kapulisan, daraya sa may banwa sa sigma.
0: Kasi malabot naman ang investigador nila, kagang kuan ha, ang chief of police nila, no? Basi may mga latest development sila, katropang Elmer. Sige?
2: Yes, so, tama. Yes, so, katropang Joven Roger on that. Kay nalagat-lagat pa naman lang ang linya sa karon sa nga aton sining chief of police, daraya sa may banwa ya, sa sigma. Balita ang builugin nga ginadulong sa inyo sa antikalidad nga produkto sa inyo Stockholt Incorporated ang Santon Gold Herbal Tea, ang Imus Malunggay, Turmeric and Cinnamon Bark na magalangin sa health benefits. Ipatamis man ini sa ang stigyang nakita sa pagtulunan sa mga eksperto na mabalansigid ang blood sugar levels at insulin sensitivity sa tonsiling lawas. Manamit ka gelting santong gold herbal tea ganit mabakal na ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butik tingang lugar ilabiligid sa Super K Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy kag iban ma-order online tanagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 FM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. Masubo-subo ni nga balita, no? Kay ti ako gapati ko ya amay niya sini. Sa subong nga mga tinion na kung nagapamati, no? Ti laban-laban ga hinulsol ni. Sa ginubras ang iya sini nga bata. Galing siguro naglabot na sa puntong nasubrahan na ang amay. Ti apa pangadaan gali niyo, no? Apa pagli? Ti mulantong ang allegation dire gina pangayo kwarta kay basi mainom pa. Tag man sang amay kay ti kun wa ituod kwarta piliton mo imuya. No, sa dugangan tani no, mga kaabyanan sa dugang man nga pagpadalawsaw diri sang aton sining mga katropa reporter. Kun malabot man aton ang mismo ang aton sining mga pulis. Basi ibla hindi lang ni una nga hitabo nga nagabinaisay ini sila mga kaabyanan. Naglabot na sa puntong kinanglan agid ako na mitira na agid sang amay ang iya sini nga bata. 76 na oy dapat na way na gani na ninyo gina istorbo ya amay niyo, no? Dapat sina iya gani ya naga relax relax na lang na way na kamo naghatag sang stress. Kay kun bala ilisipon na lang ya ginutlo niya na sini diri sa ibabaw mga kabinan sang kalibutan. Diba? So dapat way na kamuga pasaway sina magamunang edad. Okay, makin mo kuha nyo pa yung mga baison ninyong amay sina. Sakit niya. Ako gapati ko ga masakit niya sa kwan. Masakit niya sa buot sang amay. Ako gapati ko nga dugi-dugay maka kwan eh, masurinder ni tatay ah. Oh, masurinder man ni Japan tatay, no? Kay ti kag hinulsulan ining iya sininga kasalanan. Diba? So, although nagbato ang anak, why kita nagasiling, okay, gito yung gidobras ang tatay. No? The best nami, ganin siya na yan, kung nagalikaw man tani, hindi ganin, tinawagan niya to sa mga barangay official, kung makulit na gid, galing ko kaysa, may aragi kita nga sa takan kabla. Gakaubos pasinsya mo, gakaimpito ka, mga katropa. Bullseye! Tani tayo, no? Before ka tani na, before tani nag-init gidang ulo mo, naglikaw ka na lang. Para wala na sang kwan blaway na matabo, ining hindi dapat matabo. Bullseye! Bullseye! Diba? Imagine na nyo daabi, no? Ang tatay nga apa kagang bata. Ang balguro ang bata nga. Bigado ginong nigo ko ba? Bitin ng inom ko mo. Ay, nagmala na naman ng puwa ko. Sa balayo. Mamukad ko, di bala. Karin kaldiro ay. Uy, gamay na lang kanon ba? Masudan be, be. Niyak, hindi ko ni tight. Gusto ko yan mainom mong tao sa balay man sa tatay. Tay! Tay! Ito sa sagawa ko. Pungko-pungko. Tay! May kwarta ka da? Ha? Medyo bitin na ba yung ilimnon nga ginbakal sang migo ko mo. Bala mo kung mabitin ko dan, tay. Hindi ko na iyang kasaw. Yeah. Ay, basi may ara ka banda. Ara ka naman sang sinyas-sinyas mo. Halin sang una mo na ng pirmi. Animal ya. Kaya ko na kwarta ko ah. Mabakal ko ilim no no ah. Animalis. Ha? Huwag ka kwarta? Ay na, ano pangabuhi ni Raton man? Kamanuhi ka kwarta, huwag ka nagtrabaho, wow!
1: Ay na, no, kamani mo, yaman. Ha? Tigulang ka na? Ay! Tigulang ka ba? Walang tawa ko, kasarang ka pa man. Tumay ka ginta na? Ay, Jesus man. Ay, ako pa yung ginbasol mo. Ako pa yung ginbasol mo nga. Ako hindi mapangita, obra. Kaya akong babakod. Tinuntun, aya. Hayan mo kayo, ay ko gani kwarta nga ako na niya. Kaya pa ngayon lang ko gasi mo, pero ang daw tirada mo, ang singas mo sa akong daw ako pang basublon mo, aw. Hindi maalis siya. Damo ginobon ako gani, okay, kulang ang alcohol sa buwa ko. Kita mo lang. Nagpangayo lang ko, ginabasol mo pa ko. Nagpangayo lang ko sa imo, gina... Ano nga, palma, huwag ko maluoy sa imo? Eh, tigulang ka na, ikaw pang ginapangayuan ko. Normal, alam lang, mangayo ko to sa iban nga... sa piyak balay, kaya hindi ko man to tatay. Animal to galahay ka na. Ayoy! Ay! Di ka naman intindihan ang ginapanghambal mo sa akon, pero daw ginaturasok mo. Ah, karun, nakainom ko bala tayo, basi mo lang. Mabumbahan ta ka bala. Takan ka sa akon? Ay, Jesus. Ako takan man ko si mo, kisa lang ko mangayo, tapos hindi ka mang... hindi ka mang hatag. Dabukulon ta karun yan. Bukanami. Ay! Mabato ka! Ay, animal yaw! Ha? Ba, isa? Si Tintay sa is ka na blatay? Ha? Isa talang kakatiklod? Ha? Mabulid-bulid ka na! Bow! Mabato ka, ha? Mabato ka, Ged? Ha? Ay! Pilo lawas mo karon yan. Gusto mo na yun? Gusto mo na inumol ko? Ha? Gusto mo na? Akron!

0: boss ay.
1: Tindihan yung tatay, no? Ano yung tirada? Inapa lang to, bro. Naintindihan nyo? Grabe. Ay, mo ito natabo. Hindi ito na pag-elaborate. Gid kung paano ito natabo. Basta, hindi siya mag-intindihan. Ay, pero naintindihan nyo, ha? Kuha kita mo. Bilib naman si Daryl Puerte mo. Galingo-lingo naman si Daryl Puerte. Sa niya, grabe, ha? Apa, pero naintindihan ko.
0: Ay,
1: galingo-lingo naman si Daryl Puerte mo. Sa niya, grabe nga drama, ha? Apa ang tatay, ha? Di ko kayo chindi, di. Huwag mangasin niya, si katropang Joven. Pero naintindihan ko, ya, ang tatay mo. Mo to galing hambal niya,
0: ha? Ayoy!
1: Balik, Daryl. Nice one, pre. Malupit niya pong drama. Kaya tiya, ako nag-interpreto sang wakal yan mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, pero sa tood-tood lang. Seriously speaking, ano? Ako munang personally patakaran ko sa kabuhi. Mga katropa. Ano man ang estado naton sa kabuhi, ha? Ako, sa ako ning apart. Ano man estado naton sa kabuhi, pigado ka man, mangaranon ka man da. No? Pero... ako daway ko ka tanda nga daw nagbato kuya sa ginikanan ko mo. Di ba? Way ko kabalo kun nami lang pagpadako nila sa akon o maayo man pagpadako nila sa akon. Hibubunot, hindi na yung madula. Pero ang punto lang amo na lang na mahatag ko sa ila. Kay una bes hindi ko kabayad sa ngaton nga utang nga kabalaslan. Nga natuga ako diri sa ibabaw sang kalibutan, no? So inapasalamatan ko gid. Ano man ang ila kakulangan, well, wala man sang perpekto diri sa ibabaw sang kalibutan. Amo nang tandaan naton, no? So ang aton ginikanan, ano man na sila ya. So binlantagid na sila sang ginatawag naton mga kaabyanan nga respeto. Tandaan ko na ang hambal sang ako na may sang una. Say anak, bisyan hindi mo pagpalanggaon, ipabili ng respeto. So, mga ginakuan ka. Pero siyempre, palangga ko yakong mga ginikanan. Those people nga nagpadako sa akon, palangga ko gina sila, balanan nila. No? Pero inang punto nga mabato kita, no? Uy, muhuya, tas lawas ta. Without them people, no? Wala na mga ginikanan ta, iloy ta, amay ta, no? Wala kita diri sa ibabaw sang kalibutan. So, dapat ikuwantagin na, no, sa aton yung mga kaugalingon, mga kaabyanan. No? Pasalamatan naton sila. Kukulangan tati. Kita na namang ita eh. Kung anong kakulangan nila, pwede tama na guro tabunan. Pwede man na tagurong naton nga palampason. Tandaan naton, wala sang perfect nga ginikanan. Tanan gina, may mga kakulangan. Depende na sa aton kung paano naton gina-acknowledge. Kag, kung paano naton punuan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Basta hindi lang magbato, ha, sa mga kabataan. Amo nang hambal ko sa akong mga manghodo. Mga utod ko, ay, hindi nyo na pagpakita yung nagabato ka muda, ya. No? Kay kung bisan sabong na, mga dalag ko na ta, magbato-bato ka na yan, magsabat-sabat ka, ako yung masaputi si mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kayo na, bes, wala, hindi kita dapat magbato sa ginikanan ta. No? So, ipapilintagin na ang ginatawag naton respeto.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, dari-diretso kita sa mga impormasyon dari sa aton sa ningapag pangalagad, mga katropa. Kaso naman nga robbery pasaka, no? Sa apat ka mga persona nga nagpangawat daw sa isa ka cell site sa Banwa, sang Mambusaw. Nagapanumbalik si katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report!
3: Ipasaka na ni Subong Adlaw, Katropang Jobes, ang kasong robbery batok sa apat sa mga suspect nga amo ni ang ginatudlo nga nagsulod kag nagpangawat sa isa ka cell site nga nahamtang sa barangay Tumalalod, Mambusaw, Kapis. Ang sa apat ni nga mga suspect nga ginatudlo, duha diri Katropang Jobes ang natigayon nga madakpan sa ginkasang hot pursuit operation sang aton sining mga kapulisan. Kaya pambalikan naton sandig sa impormasyon nagikan sa Mambusaw PNP sang pinalikdan nga Biyernes sang gabi sang madiparahan sang isa ka lalaki nga naga serbiman as guardya sang nasambit nga cell site ining apat ka mga persona nga nagapagwa sang galon sa nasambit nga cell site. Kay man ang balay sining tawo ni ining si Elias Flores malapit lang gini sa cell site. So nadiparahan niya may apat ki persona nga nagapagwa sang galon halin sa cell site. Kani gin sita niya ini apang sabaylo nga magpamati ay gin dali-dali karga sining mga suspek ang Tracy tanan kay galon sa ila sini dalang angkar-angkar kag nalagyo to sa area padulong sa direksyon Pahamindan katropan Joben. So nagreport ni sa pulis ining si Elias Flores kag gilayon man nga nagkandak sang hot pursuit operation ang mga kapulisan pagtaknalas may bisang gabi sa moman nga adlaw natigayon nga maaresto ining duha sa apat kay mga suspek sa bahin na iya sang barangay Pangabuan Hamindan Capiz. Ang mga suspek diri ang ginkilala sa kay Elias Toto 28 anyos upo diya sini nga naaresto man ang isa kaminor de edad kag lunsay ini sila mga residente sang barangay Akbo sa banwasang Sigmaman. And kadungan sang pagkaresto sa ila na-recover man ang duha ka container diri nga may sulod nga krudo isa ka balde 13 ka empty container so kung empty o may sulod nga galon tag isa man ka unit sining top down nga tricycle nga ilaging gamit as getaway vehicle man ka Propanjo Ben. Ang duha ni karon sa apat kay mga suspek wala pa ni ma-identify sa ngaton sino yung mga kapulisan bangod sang ginausisa ining mga suspek na nag-alaresto ay gininagasugid. Kipot na inabibig karon katropang Joben. So ang duha to ay matapos itong makorner sila sa pulis makapalagyo ang duha sa kakugnan to pagkatoto sa kagulangan. Pero ining duha ay wala na sila nakalin sa ila sino nga ginasakyan man nga angkar-angkar. Ining isa kami ng edad nga nadakpan na talana nang ipatawag yan ni kanan kag ito na Uberman ini siya sa bahin sang DSWD pero pasakaan siya sang kaso or lakip ni siya sa pasakaan sang kaso katropang Joven. So ining si Elias si Elias Toto ang nagapabilin magkaroon sa Kusubias ang Mambuso Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Banwasang Mambuso para sa 106.5 XFM News. Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye!
1: Alright, salamat katropang Zalde Agihap Jr. Dire-direcho kita sa mga impormasyon dari sa tonsin nga pagpangalagad. Dugang pa natin nga balita, isa naman ka persona ho, patay man eh. Matapos nga nakabunggo sa poste sang kapel ko dira sa barangay sa Lukon Panitan. Nakilala na niho mga kaabyanan matapos nga ti ininya na sambitan niya nga persona no bo grabe daw kilat lang no daw kilat lang ang iya sininga pagpadalagan ho mga kaabyanan. Okay, check ta detalye sa balita ni katropang Elmer Istimar.
0: Live report. Live report.
2: Natumod na ining isa ka 19 anyos nga lalaki nga una nga gin-report nga napatay sa hospital matapos ining bumunggo sa isa ka poste sa nga Kapelco takna alas 11:40 sa gabi sa nga tinirikda nga September 19. Matandaan gani nga dead on arrival sa hospital ining si Algas Cart, residente sang Sitio Patio, Barangay Ilaya, Panitaan ng Kapis. Sa ton sining nga nakuha nga information, kaya sandig man sa kuha sa CCTV camera, nga samtang ginasubay sining biktima ang dalanon, sa kaya sining motorsiklo nga isa ka Suzuki Smash, nga nagaduan ito, nagikan sa may banwasang Panitaan. Padulong inikontani sa Roja City at ang pag-abot sa lugar katropag Joben, bumunggo or aksidente ining bumunggo sa poste sa Kapelco ining motorsiklong ginasakyan sang biktima kay kumakita sa kuwa sa CCTV camera madasig ang iya sila nga pagpadalaga sa amuman nga dalag kay man may daluan sa nga area nga da sa may barangay sa Kon sa din ini siya nga na disgrasya ay matayod ina ang tadlungon at isar nga 4 lanes ang ini na sa bitman nga karsada o galing nga sunod diri sa Kon sini nga information kag nakita ang tamani nga madasig diya ang pagpadalagan.
1: Hmm. Eh, kung ko lang ning CCTV katropang Elmer daw basa pa ganing dalan ni. Eh. Oh, danlog ni di ba? Ining kuha nga daw maitom-itom tubig na eh.
2: Hmm. Actually, ang danlog nga na katropang Jubin sa kilid lang na yung apursyon, wala na sa nakalapak daw sa tubig.
1: Hmm. Ay, pero hindi mo mapaktan kay base bala may ginagyan na to siya nga basa saya. Oh. Tagal lang, dasig-dasig ang dalaga niya daw kakilat. Pag-abot niya sa punta, kumirab lang siya eh.
2: Dosi class lang gani.
1: Gani, no? Grabe gidang actual video niya. Why, ining video, why na iniyagin pa dasig katropang Elmer?
2: Oh, wala ni gin fast forward katropang Juben. Actual video ni, nakuha dira sa isa ka shop. Malapit mismo sa dinagluntad. Ining aksidente katropang Juben. At isar nga tablungon ng dala na ay nagtalang gin yung biktima. Hindi man ni masiling nakton nga napilaw kay man hindi man ni makapadlagan tudo kung napilaw na siya kaya sa ini sa lang permission tani ka tropa ni Bena ali ni siya sa Mutso diri sa Sudan Sarawas nagpuli sa to sa tinitan kaya ginaligar nga gitigan ni siya ay mapuli ni siya kung tani diri sa may lawaan kay may pamilya man siya de ay siguro sa kaugot niya, amot eh, dasig ang iyan sila nga padlagan. Kaya bago lang niya, ubar ang iyan sila nga motor. Na ini nga, disunibian niyo, sila nga si Kirk ay mahilig man sa pag-motor-motor. That's why ganit nga, ano sa to? Nagkanto ganit sa to sa motor show eh. So,
1: ang base na, base doon na inspire to siya, Black? Niyo do kampiyon, gito ko. Dasig mo nga ako na, kung pa-kwan-kwanon mo lang, arbe, kay Pugaon ta. Oh. Diba? Kasi na-inspire to siya bala sa mga motor to. So niya, ti ilaguro. Nami lang to itsura ya. No? Pero sa dasig, ambot lang. Ari ako niya kayo natawa bala. Kung pugaon ko, pirti o, oh, ate, aragid.
2: Itsura lang to nami. Ari ang dasig. Kaya sa bala.
1: Ay galing, way mo to sa motor show man to ya. Way mo to ya ginakon kung ano ka dasig yung motor. Panami-nami lang ito yung itsura.
2: Oo. Oh. Sa build lang ito, nakabipindi sa build man. Hindi man siya mo inugasto eh. Tratang Juben. So, sa bumunggo to sa puste, nagangkon isang patal na pila sa abis siya siningulok, gas man siya sining mga lawas. Posible guro, rason ni isang iya sininga kamatayon. Pero gitinguan pa ni isang ipadangat sa bahilan na District Hospital matapos ito nga nag-respondi marangaton sininga panitaan na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Kag gitagaan sa kong nga pagbulong, unconscious ni, sa ipadangat sa ospital, galing itarari nga dead on arrival sa nag-attender man niya nga physician na katatay niya, Joe
1: Ben. So, poste, gini sa kapil ko ang, kung niya, sinungay niya. Oh, grabe
2: still, ba? Still nga poste.
1: At ilaban-laban, kung still niya, magamuning ego niya. Atong pagkirab, ano itong nagkirab nga to? Suga pa to sa motor niya?
2: Na to.
1: Ha?
2: Oo. Oh. Speedlight na. Speedlight sa nga motor.
1: So,
2: Pagkabunggo katropang Juben, naglapta. Nagpilipaag yung mga piyesa. Bala sa yung appearance. Grabe yung impact. Ang nagkalabiling nga nito sa lugar. Ang nga sining mga tapaludo. So, unahan ang apuron. Kagang nga, headlight. Ang muna yung nag-spark. Bala, asuga sa nga sining motor. Sa nga, ini ang bumunggo. Kay pagkabunggo, abi, ang yung headlight pumababaw eh. Grabe gindaan ang impact. Ulo yung ang bumunggo sa puste. Nga, ang puste gani manubo man ang kwana. Ang mga ginatakdan ba ng contador. Pero dito ginisa na kwan. Naigo di diya katropang Juben. Nga puste wala man sa tunga sang karsada. Arap man niya tuloy gani sa idalo. Or luwas na pala sa four lanes. Ang like sa iba nga mga dala nun yung makita. Tondre, nga may mga puste pa nga sakop sang four lane. Pero ini luwas na hindi tatama. So, muna ya, siguro posible nagdaan sa niya sini niya control bumunggo sa to sa kilid sa puste kasun sa niya sini kamatayon man ya tropang Joben o nang report sabi kay wala nadala ini or wala ni dala sang identification card ining biktima sulo cellphone gid lamang sa motorsiklo ang niya sini nga dala so galing di panawagan pa ni ipapanawagan pa ni sang ato sining katusan kapulisan pro official Facebook Manila pero takna alas stress sang kagahon kahapon ay nagtadulong dito nga himata sining biktima sa police station nga ging kumpirmar nga ila ning himata ining biktima man si Tropang Joven nga nakilantan natumod na ang ining nasambit man nga persona. So mara nga ton sining balita nagikan sa Banwas ang Panitaan para sa 106.5 XFM News in Meristimar ang Kato Pamo.
1: Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information, mga katropa, no, nga nabatian diri sa aton sininga pagpangalagad. No, so, masubo-subo ang nadangatan sa sininga persona matapos nga tiya na disgrasya dira sa nasambitan nga lugar. Di, ang mga ginasiling naton, kung wala ka naman lang niya sa racetrack, way ka man niya ga-intra sa karera, nga man gid puga-pugaon mo gid nang imo sininga ubuson mo gid inubos niya to no siguro katropang Jason ano nga motor tong gamit niya way ta ma-identify ano oh kuno nga klase sang motorsiklo ning gamit mga kabinan sang kwaning sang biktima. Oh, kabay pa mangin leksyon ini no sa aton nga mga katropa labi na sa mga mahilig magmotor. Kung pwede ka man lang kapauli isang safe. Tadlong dalan ha, tadlong ang dalan pero gulpi lumiko ang iyang manibela pa dire-diretso toya sa poste.
4: Oh no.
1: Di ba? Sa so, muna ang kwan, amo nang resulta. No? Nga kon ma kwan oh, smash. Oh, smash. Oh, pareha sa imutin, smash man tong kay Tintin. Oh, di ba? So, amugin na ang resulta kung ang salakyan dasig ang imo pagpadalagan. So, split seconds lang na gamay mo nga likya, Solomon Antonio, amo nang resulta. Oh, pero kung hinay di may enough time ka pa ya para makapreno, para makapanukod, o oh, kung ano nga plastada, kahit hinay dalagan mo. Dibla? So kung dasig, expectaron mo man ang madasig nga resulta. Diba? So mo man lang nakasimple. No? So balikan ta, safety first. Muna ako nag-seminar sa kwan, nag-seminar mga kabinan sa kwan, sa mga driving school or even sa aton sininyo LTO, amug na permi ang ginapatimaan. Sang aton mga katropa nga mga authority no safety

0: lugar.
1: Bullseye!
0: Oh, daw wala pa to siya helmet, bay. Okay, bakit mo na? Ha? Ah? Why pa helmet? Oh. Tiyan mo na ganun si Linko, inang mga nag-garish, track ng mga mayad-mayad na nagani, garish bala? No, katropang Jason, mga mayad-mayad na nagani. Oh, gasok-sok pa gani sa mga safety gear. No? Para kung madisgrasya sila, oh, hindi sila mataman, ikaw payhan. Why ka gani, da ka, ah, why ka gani, why mo gani, why ka gani, da sang depensa sa tuhod mo, sa siko mo, sa guya mo, helmet, ay, maluoy ka. No? So, mo ganyang resulta, mga katropa. So, butagin na ton, safety first. No? Always remember, isa lang gid ang kabuhi naton. Ah, kagang motor mo, ay, damo na iya pyesa. Damo na iya spare parts. Pero lawas mo, balian ka ribs, may pwede ka na kahulam kay, ah, katropang Jason, may extra ka ng ribs, pahulma ko na IBO.
2: Ay!
0: Tumukal da ang bagang mo karon, mambal ka, abi katropang Juven, na may extra ka ng bagang, pulma ko, abi kay daw paris-paria sa aton bagang aduaho. Hmm. Diba? Imo bagol naglitik. Ha? May kung tani kung pwede na butangan glue kay. Ha? Diba? Imo kwanda, nag, may porsyon nga nag-crack. May kung tani kung pwede na nga i-acetylin da kag tukapan lang ay.
2: Ayoy!
0: Diba? Hindi ka na yung pwede. Oh. Lumaptaya, pasensya lang sa pamahaw. Lumaptaya, utok mo na sa karsada, mayo pong pwede na nga, ah, kwaon lang to kag ibalik, liwat sa susunod. Okay na tani, no? Diba? O, oh, imo karagala, naglalapta na sa karsada, mambalta, ay, tibutunga lang ng intestine niya kag ibalik na sa susunod. Ah. Ibalik lang kay ti, okay naman na dayon.
2: Ayoy!
0: Oh, hindi ginaya pwede mga katropa. No, kita diri, no, oh, sa mga mga ka-riders naton dira. Unahon gin naton safety. Inakon palangga taton kabuhi. No? So, well, hindi ta mapaktan ko na naman, gambal lang sila. So, gambal kala na katropang Jubin kay hindi kaya mahilig sa motor. Oh, hindi kaya ano, kapilan na kuya magtuwad balintuwad sa motorsiklo.
1: Bullseye!
0: Amo nindi nyo kuya pagsugiran, nagkalatunggi ng ipon ko. Ah, gamay na mawasak ang lauay kung ay tsura. May lang ganin nga, ano na lang abi ko nawasak pa ni, dawasak na ng daan.
2: Ay!
0: Oh, puli ko sa tiya ko to kay Auntie Ellie to sa libas, dira pa ko gawa star sa nguna. Sus, pagkaaga, ginervyos man tigulang sa akon nga. Oh, kay pagpuli ko sa gabi, patay ang suga mo, gabi na ko nagpuli. Oh, way sa kabalo, halin ako sa ospital. Hmm. Pagkaaga, gahubag goy ako. Tunggi ng ipon ko. Gas-gas ko sa siko. May mga kwan ko sa kamot. Oh, ano ka? Baudo gahibi si Auntie Elis. Ito sang nervyo sa akon. Kusigit lang, tiya. Importante buhi. Hmm. Nantawon ko akon motor. Ang, na, ang una mo lang, gas-gas. Tapos tunggi ang iya put race. Oh. No? Pero motor ko yan na, dinala ko lang stalyer, kay o dayon mo. Ha? Mga duwa lang ka oras pagdala ko, pero akon nga pahil-hil sa guya ko, mga isa kasimana pa. Oh, si Coco, tapos ang akon remembrance, ngipon ko nga natunggi.
2: Ayoy!
0: May lang gali kay Maya the Dentist. No? Oh, gusto mag-smile ko. Yo, di halata. Pero utod ngipon ko eh. Oh, di ba? Muna nga mga bagay. So good sina, Mother Rose Dasig. Oh, why na kunag dasig-dasig padalagan. Oh, kay ti budlay mo. Ah, siguro ko sigihon ko pa ni. Oh. Basi madasig man, nga mapanas. Ang Jobin Anisco diri sa ibabaw sang kalibutan.
1: Bullseye!
0: Amo nang na-realize ko. So, amo nang ganing subong, magmotor-motor ko, okay na ko sa 40. Di ba? Isa, pitik-pitik man ta si tinta kung may kuan man. Pero kung kaisa mag, ang psychological kuan niya, gabalik mo,

0: Di ba? Ang una ko nga kuan sa motor to, ginsiminto man akong tiil. Kay patsula ko sa kilid nagcrack. Mga something nga muna. Dapat kabalo ka lang mamadla. Pero hindi man naton kinanglan nga matabo sa imo da nga madisgrasya ka before ka mamadla pareha sa akon. Ha? Pwede man na nga ti maglearn ka from the experience of others. No? Dira kaya maglearn ha? Ba, natabo to kay kuno. Kay matabo na sa ulihi, what if mahambal ka nga hindi tanan parehas mo, ang natabo sa akon nga buhi pa ko. Yeah, ay okay ako kay swerte. Hay kun matabuhan si mo nga mapatay kaya. Kundi utas ka gid. So learn from other mistakes ginatawag naton mga katropa. Di ta na pagulaton sa matabo pa na sa aton mga kaabyanan. Alright, Russia, 59. Inyo nabatian ang unang kahugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Mga katropa, ining abahin ang buylog naman nga gina... alas 7:59 ang ini-anay nga oras ang buylog nga dulong sa inyo sang M. Luillar tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Bullseye! Kagani nga bahin bulog naman yung dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, Vitamin C, Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, Vitamin C.
0: Alright, sa mga katropa natin, no, basi gulpi lang nag-batsyag ka. Sa subong, kagaway mo nabantayan, gulpi nagnubo ang imo sini nga immune system.
2: Oh no!
0: Gulpi ka ginsipon, gulpi ka nagluya lawas mo. Anong ginobra mo nga managluya lawas mo? May ginobra ka gid nga nakaapekto sa imo sini nga immune system. Nagpulaw! Tibalan nyo ang pulaw, isa gina sa grabe magpanubo mga kaabyanan. Sang immune system naton. Managani nga ko nagapulaw ka dapat, no, may panigana kasi na, no? Bala mo mapulaw ka, tigadan mo lawas mo sang Santon Vitamin C. Inom ka nang daan, unahan mo pa para at least bisan papano hindi ka matam-an. Okay, Santon Vitamin C, isa ka na acidic alkaline base kagang vitamin C nga halin sa mangustin. Nga kun sa diin tested and proven na sa pagpabakod sang aton sininga immune system mga katropa. Kag syempre pagpalikaw sa aton sa mga balatian nga dala sang mga viruses kag bacteria. No? So inom gid kita ha ako hindi man gid kuya palapulaw. Pero para palaro workout kuya, no? So tandaan naton, no? Kung nag-workout ka, nag-anubo man sinang imo sininga immune system. Sa so, natapos workout, gainom na kuya dayon mga kabinan, no, sang Santon Vitamin C. Kay kuan ka dai, ubos na pwersa mo, 'di ba? Kapoy ka, nubo immune system mo sa dapat. Tigan-an mo na, no? Sa so, munang practice naton Santon Vitamin C mga kabinan. Babakal sa mga suki naton nga mga butika, no, diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz, diri sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Kag pwede gid mabakal online, paagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ang balsang kilala ko sa niya, wala, gid ko ga pabu ang padalagan, gid kay base, matulugan akon guardian angel. Matulugan akon guardian angel, bala, kag maubos ang akon swerte, tapos gid dayon, ay tilaban. Malay mo, nag-day off imo guardian angel, no? Way sa kahambal si mga ba-day off siya. Nagpawasi-wasi ka dadalagan, kundi pagka-disgrasya mo, way ka masalbar. di ba? May lang kontani ko na pag-day off sa guardian angel mo, arang imo nga dragon.
2: Ayoy!
0: speaking of kunwari siya. Kanya kuha, lahat pa matyag ko si mo pa, patawa, sira. Santon Vitamin sing tirada sina Teacher Shen. Balantaman nga trabaho sang teacher pulaw-pulaw kun da, no, sang mga kwan, way pa ugtas. Ugtas mo grabe pagina. magpanubo